0: probiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Kadalhay ang pag-ariya!
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat?
2: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C
5: mabaka nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ko ginaubo. Kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ka ko niya na ubo ko.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagamot. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Missy ang masusunod
13: sa gabi.
14: Ako ang bossing
13: dahil kasangga ko
14: ang extend
13: supplement for men.
14: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling, come to mama.
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Foro de los Pueblos, Roldan Besara Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
5: 5 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang oras diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy solid deals o kon enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka-K5, mag-load na sa Shopee.
4: Foro de los Pueblos.
5: Sa dugang nga balita diri sa aton siniga pagpangalagad. Oy, by the way, good morning sa mga ka-K5 naton gakapi-kapi ho samtang nagamonitor diri sa aton pagpangalagad. Galagok sang manamit nga DTX Coffee Mix. May nga aga kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, kay Reynante Cam, sa kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag Helen Cam sa Barangay Dayaw. Good morning! Becky Lana, nag-monitor naman. May nga aga man sa kay Sharian Asibog Unarse sa Sitso Ilawod, Barangay Sibagwan. Nag-monitor ng Asibog family, halin kay Sharian Asibog Unarse ang pagpanamyaw. Ma'am Roberta Patricio, ga-monitor na sa Sitso Lagubang, Natividad Pilar. May nga aga, salamat gid sa pagtutok. Kay Joven Nicanor, gapamati na sa Kalibuaklan. Ginatamyaw niya lang si Renzi, Vincent, Edsen, kaga ang pinakagwapo kuno si Nunong alias Pogi. Halin kay Joven Nicanor. May ngagaman sa mga biyanaton dira sa Spearhead Kalinong Radio, sa Spearhead Troopers. Tada, salamat gid sa mga suki naton ng mga ka-K5 and of course mga idol. Tagido. Kay Sergeant Trey, no, kay Bus Echo, da salamat gid sa pag-monitor diri sa aton siniga pag-pangalagad pagpangapi na kamuda si Sir Jomar. Oh, patimplahan niyo, pakuan niyo na to, painitan niyo na to sang tubig kag magkapi-kapi kamuda DTX Coffee Mix. Tristan Wayat Gulay, maing aga, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Narisa Bautista, nag-monitor na sa Barangay Barra. Salamat gid sa pagtutok. Leo Jan Billiones, nag-monitor na kay Rodolfo Evangelio Jr. Nag-upod naman diri sa aton siniga pagpangalagad. Madamo gid gid salamat, mga ka-K5. Check tayo ni report sa aton siniga patrol. Kahapon, duha ka mga panimalay, kahapon sang udto ang gintupok sang nagluntad gasunog dira sa banwa sang President Rojas, mga ka-K5. Ang pamangkot din gidbala nagalin ang kalayo, mga ka-K5 do. Di nagalin ang kalayo, ano kadako ang extent sang nabalhag damage? Kaga kamusta karon ang investigation sang mga bombero dira sa banwa sang President Rojas sining natabo nga sunog kahapon nga adlaw, mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Rodney Dabandalanon.
6: K5 News FM Live Report.
7: Totally burned ka, K5 Roldan, ang duha ka mga balay matapos ininga sunog. Partikular sa may barangay poblasyon Suwa, President Rojas Capiz, takna last 12:40 sang udto kahapon nga adlaw Agosto 19. Kag ang mga tagiya sa mga balay ka kay Five Roldan, Amo Sanday alias Inday, 26 anyos, kag alias Dodoy, 37 anyos, nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Kag sa atong diri nga pagapakigangot sa Bureau of Fire Protection President Rojas, particular sa Fire Arson Investigator nga si Fire Officer Juan Donifer C. Bilion, o kondilon, iya dirigin pahayag ka kay Five Roldan nga nakabaton sila sang tawag nagikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council party sa among sunog takna last 12:52 sang udto. Gilayon ini nila nga ginpadulungan ang mga lugar apang kay madasig nga ginkaon sang kalayo ang abuman nga mga puluyan. Kaga sino pa diri kay Bilon ka kay Five Roldan sa ila sini nga pagpangutisa ginpahayag ni alias Dudoy nga nagsugod ang sunog sa ibabaw nga bahin sa iyang balay bangod nga ang among mga puluyan doon sa duha ka mga puluyan ka kay Five Roldan mga up and down ini, no, up and down pero mga manugbo lang. Bali ang ini nga kwan nga sunog gindeklarar naman nga fire under control launa imidya kag fire out launa 45 sang hapon ka K5 Roldan. Kaya ini nga mga puloy ano ang kay alias Inday human ini sa light materials. Samtang ang balay naman ni alias Dudoy human sa mixed materials ka K5 Roldan. Maswerte nga wala sang may napilasan o kung napatay sa siniman nga insidente. Kaya sa subong ka K5 Roldan na padayon rin nga ginaimbestigaran sa mga katapos ang bombero kung anugid ang matuod nga ginhalinan sa among sunog kag kunpila ang halit nga ginbilin sini. Yari ang kabahin sang naging payag ni Fire Officer 1 Donifer Bilon, ang Fire and Zone Investigator sa Bureau of Fire Protection, President Rojas, sa atong ini nga na-interview.
8: Concern sa SWAT Station, Barangay Poblacion, President
5: Rojas. Mm-mm. Mga ano oras gini, sir, nga natabo?
8: Possibly 12:40, sir, sa
5: ang mundo. Kaga, pilain, sir, ka Juan, ka balay ang nasunog, sir?
8: Bali, kung ang balay, sir.
5: Sino ang mga tag-iya sini, sir?
8: Dali ang muna ang pag-iya na upang balay si Tawagundalag sa nga alias Inday. Pag-aabot sa ikalawang balay, Tawagundalag sa nga si alias Dudoy. Bali, tulad sa kambalay siya, no? Bali, masasagay
5: sa mga balay. Ano yung isang balay, sir? Human niya siya sa anong materials?
8: Bali, ang pag-aabot kay alias alias Inday, may tapong sir ng
5: light materials tanan kay Inday.
8: Pag-alias Dudoy naman, pang-mix
5: pilan ni ka panalgan, sir, ang tagsa ka mga balay, sir?
8: Ako, sir, sa ilang mga nagmay lang. Duwa ka, sorry, sir.
5: Okay. Ano ni sir, totally burned gid ni?
8: Sir, duwa ka totally burned, sir. Pilasan.
5: Mga pila, sir, ang halit nga ginbilin si ni?
8: Sir,
5: kuha na ka masara, may initial info kung ano ang gindunaan sang sunog?
7: Nabatian ka K5 Roldan ang kabayong sang naging payag ni Fire Officer 1 Donifer Bilon, ang Fire Arson Investigator sang Bureau of Fire Protection, President Rojas.
5: Si So, ding ginagalin ang kalayo K5 Road ni sa duha ka balay ding ginagumpisa.
7: Sa balay ni alias Dudoy ka K5 Roldan, no? So, iyamat iya nga palay sayon nga halin sa ikaduha nga panalgan. Kaya ang iyas nga balay up and down, no? Bitugid ko no naghalin na ang amuman nga kalayo. Pero kay ti, nga atong siman nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection, ginausisa, gidmayad sa subong kung ano gidya ang ginhalinan sa amuman nga sunog.
5: Okay.
7: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ini si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapid, K5 News FM. Foro de
5: los Pueblos. 13 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Halin sa sunog, check tabi update sining isa ka babayi nga nadakpan sa pagduso sang illegal kag makalalit ka droga. Dire sa may area sang, I believe, Premier de Mayo, panada, Premier de Mayo Street, sa Barangay 9, natuon pa ni mga ka-K5 sa Barangay 9, kayo ay pa siya makatabok sa dulunan, pagkadto sa may Barangay Punta Tabok. No, ining isa kababay, nga dadakpan, kapon sang hapon, sa pagduso, ginaligar pagduso, sang illegal kag makalalit ga droga, mga ka-K5. No? Kilalahon, tani, sinuning subject, although na-report na ni kapon sang hapon, but of course, let's check the latest information. Anong background si Gidsining nadakpan, no? Although na presentar na ni Kapon, pero anong iya sining background? Sino ang mga parokyano niya sini? Kag sa kadamo-damo sa mga adik, kag pusher diri sa Roa City, labi na mga big-time nga mga pushers, nga man siya Gid Kapon ang natimingan nga nadakpan sa aton si motoridad, no? Ano kadako ang iya sining network? Kaga sino ang iya sining mga parokyano mga ka-K5? Sining babayi nga nadakpan sa pagduso sang droga dire sa may area sang Premier de Mayo Street sa Barangay 9 mga ka-K5. May detalye si K5 Mayla Vasquez Fuentes.
9: K5 News FM Live Report.
10: Natigayo na nga madakpan kapon man nga adlaw kag K5 Roldan ang isa sa ginakabig high value individual nga subject person sa ginkasanga drug bust operation sa Angroha City PNP dira sa may barangay 9 sining syudad. Ginkilala ang among persona kay alias Bani, 42 anyos, wala ni sang trabaho kag residente sa barangay San Jose, Roha City. Sa diin nakuha diri sa iyang paginakop ang apatanan ka sa Shea sa ginapatihan Shabu. Isa diri ang nabakal kag 1,000 pesos nga by bus money. Sa aton mismo nga pagpakigangot ni sa iya, ginako niya nga anay ni siya nga nadakpan sa itong 2023. Sa kaangay man nga kaso, apang natigayon ni nga makaguha sa 2024 matapos maka-avail sa plea bargaining agreement. Kag ang mga nakuha ni sa iya, ginpanginwala ni no, sa subject person. Kag suno pa di, nagbago na ni siya. Kag sa pagkamatuod, suno diri siya, nagpaidalom na ni siya sa counseling. Kag yung pamangkot ta kahapon kung ano ang ginaobra niya dira sa may barangay 9, suno ni siya, may ginkantuan lang ni siya. Kag nakibot na lang siya, nga ginparahan ni siya, ginpapanaog sa tricycle. Kagindakop sang mga otoridad. Sa aton man nga pagpakigangot man sa pila ka mga areas or sa mga tawo dira sa lugar kung bala mas dami ni nila nga nakikita dira sa lugar. No, actually kilala man nila kay Kipab Roldan ining subject kay permi na dira yan nagkadtos sa may barangay 9. Nagintinguan ta nga kuhaon ang or istoryahon pamangkoton ko na sino nga mga individual lang niya dira yang ginakatuan, so wala ni siya nagpayag no sang mga pangalan nga iya dira yang ginakatuan kag kun ano ang iya nga ginahimo. Ang iya lang gid yang ginhambal may ginatagbo ginkatuan lang gid dira ya sa may barangay 9. Yari ang kabahin sa aton nga pagpakig istorya sa subject person sa ginpatigayon nga drug by bus operation. Ma'am, ano yung pangalan, ma'am?
11: Hermie.
10: Benvenido. Benvenida. Kila ni mo edad, ma'am?
11: 42.
10: Ano yung mubra?
11: Sulod balay.
10: Pero taga diin ka?
11: San Jose.
10: San Jose, dire sa Roas. Mm-hmm. Nag-ano ka diri ya? Sa ang mga nakuha sa imo, imo gilman eh. Mm-hmm. Pero nagagamit ikaw. Nagabaligya ka.
11: Ano naman?
10: Naka-avail ka sa plea bargaining?
11: Naka-counseling.
10: Ka saan o ka nadakpan?
11: Saan?
10: 2023. Ngayon, saan o ka nakaguha?
11: Ano naman 23?
10: Muna man nga tuig ka nakaguha?
11: 24.
10: Pila sa doon nakuha sa imo? Wala man. Nadakpan ka lang, Ged. Sa diin ka nadakpan, ma'am?
11: Sa
10: Tansa. Tansaville?
11: Sa Tansa Sur.
10: Okay. So, dayon, pero initanan, hindi niyay mo. Nagpamilyado ka, ma'am. Sa diin ka nag-obra, diri mo sa Roas?
11: Sa diin nga,
10: sulod balay diri sa Roas? Sa inyo, ya. Bali muna lang gid imo bra sa sulod housewife ka lang gid. Ti subo nga hapon nag may ginkuha ka lang diri kay sino ka din nagkadto, ma'am?
11: Dayon.
10: Pagsakay mo tricycle? Ha? Ginpunduan ka. Pero ining nakuha sa imo hindi ginimo. Pero sang nakuha asang nakaguha ka na sa to, nagamit ka paliwat. Wala na, ha? Okay. So, hero.
12: Nabatian ka kay Kipab Roldan si Hermie o kon si alias Bani ang subject sa ginpatigayon nga drug by bust operation kapon sa kapulisan. Kag amuna karon nakahunong na ni sa karsel sang Roha City PNP kag liwat taman nga nagpangatubang sa panumpungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: No, ti kun dito kuno iyang items dito alin?
12: Wala man siya sang may ginatuad kay Kipab Roldan. Actually ang una to nga ti ginadakop na to gipusasan na siya ang iya sini nga wallet na hulog sa kilid pagkuha sa to sang wallet nga itom may yara sa nakadikit nga isa ka sachet
5: wallet o kon pouch
12: sa iyang pouch. Pag bukad pa, no, nakita dito una ang isa ka sachet sang shabu. Hinapati ang shabu kag sa pihak naman siniya nga side nakuha man ang isa pa ka sachet ka kay Fab Roldan. Ang isa dito medyo na damo-damo ni siya ang sulod apang ang tatlo dito kalakip na ang nabakal siya magagmay lang tuya ka kay Fab Roldan. Kinaglabot ni sa napulo ka gramos ang kabugaton kag mayara ni sang standard drug price nga 68,000 pesos ang standard drug price sang among droga kagay Fabroldan.
5: I see. Kung high value ini siya, sino kuno ni mga parokyano niya according sa PNP?
12: Suno diri no sa kapulisan kagay Fabroldan gina-validate pa ni nila ang background bandog ang pang background sang among subject kay kahapon man no, sa aton diri nga pagpakigangot sa pepe sang Roja City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. na padayon pa ni ang ilaman niya pagkuha pa sa ibang nga datos may kangkanan sa background kay ginakuhaan siningin nga droga sa among subject kay Kip Abroldan.
5: I see. Pero ang pamangkota, sino yung mga parokyano? Sinong ginabligyan niya?
12: Wala pa ni man na tuad ka Kip Abroldan nga dira lang man dira sa area no muna ang ginatingwaan sa kapulisan nga kuhaon ang parokyano sang sini nga subject sa mga operasyon ka kay Fabroldan.
5: Okay.
12: Easy ka kay Fai ba may labas kes puntas para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Kapis kay Fai News
9: de los Pueblo.
5: Before madakpan ang isa ka subject may ginakwan na imbisigaran. Ginahibalo na sina kung sino ining mga ginabaligyan niya, sino mga commonly gabakal sa iya. Kagkuan gani mo, high value individual, grabe high value, gini. Pero tito, dako damo nakuha sa iya eh. Mga ka-K5, mga more or less 68,000 pesos. Ang balor ni isang droga nga nakuha sa sining babae, nga nadakpan mga ka-K5, according diri sa report, high value. When you say high value, tibot silingo, nakuhaan ka na. Na-casing ka na, nabalaan na kung ano kalapad imo operation, ano kakadako, amo na nga nadala sa listahan sa mga high-value individual. Now, sa mga gakuha sa kay alias Bani, sa mga gakuha sa iya or ginakuhaan niya, don't worry. Kay kamo naman ang masunod. Sanga-sanga malang na mo. Bimadakpan subong si Punso Pilato, siyempre, although identified na kamunang adaan, makanta pagid na. Sa pagkanta niya, tisugid niya na sino mga nagabakal sa iya, sino ginakwaan niya. Amo nang kumanotis yung doon sanga-sangang nagakaladakpan ng mga drogista. Kisila-sila malang na mo. Pero so far, masiling tanga pinakadako so far ng operation, naging kandak, diri sa probinsya sang Capiz, amuning apato ka mga drug personalities nga nagkaladakpan sa banwa sa Mambusaw. Nga pangayuan mo the time sa information ng Mambusaw Municipal Police Station, damo baliba, damo arte, damo biga. Kundiin ka pamaagi before maka-provide sa information. Nga ti, accomplishment na inanda sa ila banwa, tagara man sila sa area. But anyway, inaiya ginakomenta ang mga police nga nakadakopto sa apat ka mga drug suspect. Isa to, taga-Banika, ngayong taga-Banika, sang san ulang man kagwa sa prisuan, bangod man sa kaso sa droga. Sobra tuya 2 ka milyon ang dala nilang shabu. May armas pa mga ka-K5. Tiyan mo na mga masiling tanga, grabe gidang impact ng mga operasyon. Kinanglan tani nga matutukan ng problema sa droga. Just like dira sa Barangay San Jose. Damo da mga taga-Barangay San Jose nga nagnireklamo ng mga ka-K5. Kedo mailog man sila sa kapalaran sa barangay Punta Tabok, mga ka-K5. Nga daw makilalang ila barangay sa droga. Kiting iban nga mga drogista sa Punta Tabok, ang iban to, mga ka-K5, nagsalaylo sa San Jose. Gintagaan sang house and lot sang gobyerno. Ang ibanda sa ila, hindi bantanan ha? Pero ibanda sa ila nga mga pusher, kaswerte mo, house and lot da yun. Pero ang ordinaryo nga tao, nga nagabululuktot na sang baka-baka sa adlaw-adlaw, nagasunod sa kasuguan, nagapangabuhi sa matarong kagtadlong, hindi madiparahan. Prong iban nga mga diktos kagpuser, ara, may house and lot. Arang iban da sa San Jose. Dira sila nagapamugad naman mga ka-K5. Ang iban da, kung mahuluhin na, hina itong ilang kita, kay hulong don, gabalik sila dispunta tabok. Gatukod-tukod sila da sa payag-payag na suluyupan, plastaran, or lugar kung din sila makapulo-panilong sa ilang siningabisyo. Dapat bala kita maluoy sa mga animal nga ni? Kitindi niya masiling tanga, ginpilit sila. Sa ila pagbaligya, kagpagamit sang droga. Why ni sila ginpilit, gin gusto nila ni? Kung madakpan gani ang mga ihudiposit nila, paluoy-luoy dayon. Gastos na gani kamo, imbis igastos ang gobyerno sa mapuslanon nga programa, igasto pa sa inyo palamon sa sulod sang prisuhan. Igastos pa sa inyo kung ano dang mga magkalainabo sa inyo. Makon mo bala? While kita yung nga nagabaka-baka sa adlaw-adlaw, kung amat gani mangayo ka bulig sa gobyerno, tumbuyon ka pa sa nagatag sang bulig. Mapila ka pa bilog nga adlaw, kisaway ka nasakyan pa uli. Malurat lang mata mo sang hulat, makapangayo ka lang bulig. Pero matarong ka man nga tao. Amo na kabudlay. Pero kung illegalista ka, kagdurugista ka, may house and lot ka mo. Dason ko madakpan, damo pa nga mga tao nagapati sa mga drama ni nila. Sa mga drama nila, mga ka-K5, nga madugay na nila, yan na rehearse. Magpaluoy-luoy. Ang pamangkot, dapat bala ini sila kaluoyan. Kay kisa ko may mga nagarason, bala nga, tikay kay imulon, baw ka nami, ganyan yung tampaon, wala to. Hindi ko yung magpati nga kumo sa kapigadon na amo ng rason mo nga nagbaligya ka nalang droga. Kay kung pigado ka, nga man masuyop ka pa. Uy ka na gani, tigangon masuyop ka pa droga. Amo ng kisa, bala makita mo nga mga makaluluoy ang itsura. Why, naginadiga mo pero may inugbakal pa siya bo. Kumadakpan mapaluloy ang mga into man, pati-pati man dayon. Mga into man nga ra laman sa social media. Ano nung problema da? Ang problema tanis droga mga ka-K5, malala na gid katama. Why gani matap na droga sa wala to nga pinatsanay under Duterte regime, subong payhan? Hindi sabat ang patsanay. Kundi total nga reforma sa approach sa kampanya kontra droga. Kag dapat nagahulag ang tanan. Hindi lang kita sa law enforcement mag-focus. Hindi lang kita mag-focus sa supply reduction. Kundi tutukan taman ang demand reduction kag dira magasulod ang pamilya, ang barangay, ang komunidad. Yung problema, bisan pamilya gatulirar. May kapitana gani nga nagatulirar sa gumangkon niya. No? Kapitana na gidna, nagatulirar sa negosyo sa gumangkon niya. So, kinanglan ni nga nag-work hand in hand, dunga ng approach sa demand reduction and supply reduction. Kag sa demand reduction, mga ka-K5, gasugod ni sa panimalay, sa pamilya. Kay kon mismo sa inyo pamilya, hindi ka mo makasaway da sa nagabisyo na, di sinong gine-expect nyo masaway da? Kidapat sa inyo pala nga pamilya, ya, ginabantayan nyo na da. Kung may naga-intra na sa bisyo, di ka mo mismo da mag-remind kag ngaon tatan nilang pag-intra sa bisyo sa droga. Kaya na sa mayo ngay dulot, maguba na boss damlag mo da. And of course, sa level sa barangay, dapat iyang barangay aktibo sa kampanya kontra droga. Not necessarily manakop ka mo. Hindi ah. Kampanya ka mo da. I-remind yung publiko sa risgo sang droga. Kadamo sa mga may mo niya nga butang para magkampanya, ini mapaintsyende ni sa pumuluyo. Likewise, ang mga local government units. Painin nyo man sa pundo na ang mga programa na maka bulig karon parang tawo iya. Hindi mga ka-K5 mag-engage sa illegal na droga. Kag kun maguntat na, at least may kadtuan sila. No? May kadtuan sila nga pwede sila dakreporma. Kay hindi pa man ulihi ang tanan. Ginabaton man ang kutob sa mga luyag magbago. Pero ini mga sagi binaligya sang droga na may mga protektor, ting kapareho nyo panulay. Demonyo ang kapareho nyo. Kay nagabulid kamo samad sang Boss Damlag sang inyo isig kapareho. Miara gani nga sta subong di madakop-dakop pero pila na kataong pinamatay. Gingkandakan man sang operation, may nagtimbre, amo nakapalagyo. See, kung ano ka kutaw-kutaw ang ginimo sa iban? Madalagan-dalagan ka man, pero tinatimbrihan na gali. Ngay isubject sa operation, pero pila na kataong ginpinamatay, ang ibang ginapabugal pa nga ginaboy lang sa suba, ang ibang ginapabugal pa nga ginlubong na to. Tingala ka man kisa sa ibang tang mga ara sa law enforcement mo. Duga kurog-kurog man nila tanong mga balagay. Ang iban sila, doon mo pang nagatimbre mga ka-K5 sa mga illegalista, pila ginabaton nyo na. No? Kita ya dekada na nga nag-aaway kontra droga using our platform in radio. Ti kamuya, obligasyon nyo na, hindi pa kamo mangin minatood sa kaugalingon nyo. Naipansyende tadi sa tao, sa pamilya, sa komunidad, kag sa mga lokalidad. Kung anong ila papel. And hopefully, sa aton mga aras sa law enforcement, mangin minatood kita sa aton kaugalingon. Nga kung kampanya malang ang ginimo, tatuturon ta na. Hindi nga doon nagadrama-drama lang man takon ka isa. 29 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pagbalik ta diri sa aton nga pagpangalaga, dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo.
13: KK5 News FM. News FM.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
16: Mabakas, mga butika!
15: D3Bio!
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio,
16: Visio.
15: Yung may D3.
18: Kasakit ang tiyan,
19: Max 4 Biotics.
18: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
19: Max 4 Biotics.
18: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan,
19: mag-clinical,
18: Spore Biotics.
19: Spore Biotics.
18: Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
17: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Puro de los Pueblos. Roldan Besara Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
23: 21 minutos na bilin antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy, padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital. Agad mabasa ta ang inyong mga messages, mga ka-K5. Reynante Cam sa Family Cam sa Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kay Ma'am Helen Cam, good morning. Nagatutok mano sa ka si Ma'am Liwayway Bartiso, mayong aga, Emmanuel Dihero, magbakal, sige, dokabudlay basahon, Emmanuel Dihero, imuminsahe, pakiklaro lang. Thank you gid sa pagtutok, Emmanuel Dihero. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagatutok na, thank you gid. Kay Geraldi Paul, maing aga dira sa Pinamalatikan Sigma. Nagamonitor ng mga taga-Sigma. Halin kay Geraldi Paul. Ma'am Aisa Tunggala sa Blasco Pilar, good morning. Kay Victor Bustilo Holasca, nagatutok naman. Kag kay Ma'am Bernadette Umitin.

0: no wala nagasiga. Even sa may porsyon sang barangay Bulo, lagi taligad. Way man nagasiliga. Ama ko dumadismiss ng kapitanyo da. Kay kumo dumadismiss kapitanyo, way nagasiga street lights da sa may barangay Bulo. O kabay patutukan man ni no, kay importante nga mapawang aton mga dalanon. Kay hindi lang niya para makalikaw sa pag-abat sa mga kawatan kag sa mga kriminal, sa mga nagadaw anay droga kag nagaimo krimen, kundi takaw aksidente man ang madulom nga dalan. 19 minuto sa nabili ng test kita magdangat sa takt ng alas 9. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga KK5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga KK5. Uy, balaan nyo ba lang, DTX 500, makabulig ni prevent sang cancer kag genetic mutations. Ang prime ingredients ng DTX 500, nga disugared sugarcane extract or DSE, nga nagalin sa panit sang tubo, amoning pinakamanggranon nga source sang pinolic compounds. Ini ang super antioxidant nga nagaprotektar sa panit sang tubo. Agud hindi madamage sang sobrang init sang adlaw, bisan pa ini ang nabulad sa adlaw sa sulod sang napulo kabulan. Ang isa ka kapsula sang DTX 500 loaded ini mga ka K5 sang polyphenols kag flavonoids, mga transferred antioxidants nga nagaprotekta sa mga cells agud hindi ma-damage sang free radicals. Sa madamo nga mga pagtuon, ang polyphenols kag flavonoids o kon pinolic compounds ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory mga ka K5. Gani sa imo pagtumar sang DTX 500 sa kadadlaw, ginapanubo sini ang risgo nga magka-cancer ka. Iniman ang naga-prevent sang inflammation sa kalawasan. Be cancer-free, take DTX 500 and Mighty C daily. Magluwas pa na, no, mayo man ang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio sa paglikaw sa high blood, sa diabetes, mga inflammations, kag mga masakit tugas ang infection. Tandaan, tumaron gid sa adlaw-adlaw ang Power Trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Malaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Rural City, tabok sang PLDT. I-check tanay report ni K5 Darren Henson, isa ka Malaligyaan o ginkawatan dire sa area sang Dayaw. Adios ta mga soft drinks nga baligya sa tiangge, tinaban sa mga kawatan. Amo nagidi ka gutom subong mga makawat, pati mga kahon-kahon nga soft drinks ginabitbit. May detalye sa balita si K5 Darren Henson. K5 News FM Live
1: Report. Yes, no, K5 Rodan, kapin 12 tanan kakahasang soft drinks, kagiban pa nga mga ilimnon. Ang gintaban sang tatlo kawala pa makilan-an nga mga kawatan sa isa ka store sa Barangay Dayaw, Rojas City. Sa atong sini nga interview kay alias Meme o kon Meme, 26 anyos ka K5 Roldan, tag-iya ini siya sang tindahan, natabo ining insidente last 10:58 sa gabi sang Agosto 17, no, Lunes ni siya ka K5 Roldan, tag na-capture ining mga kawatan sa CCTV sang amuman nga store. So no, kay Mimi, sang timprano pa lang, sang gabi, nagsarado na ni sila kay amung apion nga daan, kakipay buldan, nag-inulan-ulan. No, nagdesisyon na lang ni silang timprano man magpanarado sa nila sining tindahan, kag nagpauli man. Gilayon sila sining ginarintahan man nga tuloyan, dira man sa may Barangay Dayaw. Kay ti taga-tapas yun sila kakipay buldan, may ginatinira lang ni sila direct and may pwesto, no, sa ang ini nga pwesto nila tindahan, highway lang hindi siya, no, sa higad sang highway, sa unahan lang sang Kapso Dayaw ka K5 Roldan. Apang lipod dili sa ila ilibalo sang waay na sila sa tindahan, nakapauli na kay tigaw lang ulan last 10:58 based man makitaan sa CCTV footage sa katricycle nga nagpundo sa tubang sa nila sini nga store sakay ining tatlo no kun nang tawon aton

0: tatlo ni ka mga pamatan-on ka T5 Roldan nagpanaog ang duha magluwas na sa nagadala sa sining tricycle ang ining duha amo gid ning nagpangsakwat sang kinaha sang soft drinks kag mga ilimnon nga mga beer sakay sa tricycle ka T5 Roldan kag gilayon na yang nagpaharurot man no sa way man niya mahibaluan nga direksyon ining mga kinaha sang soft drinks sa T5 Roldan ato nahibaluan niya way mas isa sa mga unod so mga butilya lang lingaway sa mga unod pero kung imo nga isipon ni no estimate mo kung ibaligya ni lapit ni dokon na more or less ribo man ang bili sini ka T5 Roldan no, sa sining dosit tanan ka kaha gani ginapatihan nga posible ginbaligya ini o kung may hitsanggi ang tagiya mo ni siling sang at man sini may interview no sa kay Mimi no tagiya sining store sa subong why pa ya ma-identify ko sino ning mga kabataan nga ni kagin panabot naman ni ang ining insidente gipabalag nila sa Barangay Dayaw ka T5 Roldan ari ka matiyan ato nang aton sining kabugusan man nga interview kay alias Mimi ang tagiya sang store nga ginkawatan dira sa Barangay Dayaw.
1: Bali sang ana sir, sang August 17, mga 10:58 na tabo nga ginulan to nga time. So temprano pa kami nagsara nga kon partner. Tapos may nagpundo da nga tricycle sa gilid na mo nagparking man sa tubang. Tapos ang ilagid kong tiriya, nga mo gid mga kinahada nga soft drinks kag mga beer. Siguro ilagor kong tiriya ipamaligya guro nila or ay kuhabalo kung may changi man sila. Basta mga bataon pa sila.
2: Okay. So ba din natin ano yung pagkuha nila? Or...
1: wala. Sarado na kami sa to, sir. Kaya sa time nga to, gubaspog ang ulan kag hangin dito sa layaw. Sa munang early kami, sara mga 8:30, nagsara na kami. Tapos natabo ang ano nga to, ang pagpanakaw nila, 10:58 sa gabi.
2: Yung mga kahangan, why na niya mga unod?
1: Wala na mga unod, sir. Kaya ang mga may unod naman nga ano, nga mga soft drinks, may locker man. Bali ang sagwa namun nga mga ang nakahilira, daan mo lang nilang pangawat.
2: Okay, so ara lang ito yung sagwa niya?
1: Oo, ara, sagwa. Kaya mga wala man siguro nyo kasi iyo so, lang man.
2: So, ay ka magalaon nga paon yung sagwa lang?
1: Oo, kay Muslim man di ka mag-restore nga sa Dayaw. Yung mga baseyo, ara lang man sagwa mo. Ang nakalocker lang man ang may mga unod.
2: Oo. Bali, ano ang first time niya natapo?
1: Sa amon, sir, first time kay bago pa lang man kami di.
2: Mga pila pa lang kami di kabulan
1: yan? Mga 1.5 pa lang, sir.
2: Year?
1: Month.
2: Ah, month?
1: Oo.
2: Bago pa lang. Pag-o so, pa lang ang trade. Na isan, ano, galing kwaon sa kawatan sa wala na unod.
1: Oo. Wala ay kami naglao.
2: Ano ni kagamo nga, ano ma'am, nga kahasang beer kag soft drinks?
1: Mga estimated. So, sir, mga nasa 10 or 12 siguro to. Kakaha, dala na da ang ilim nun, kag ng litro, kag ang mga soft drinks.
2: Na ano ni sa ma'am, napaan sa inyo si nga, ano may CCTV dili sa inyo?
1: Oo sir, may ari din. May sa store kami nga CCTV, may ara pa rin nga sa Yaka Building. Bali nakuhaan mo CCTV, pero hindi lang ginawang ma-identify, walang ilang atura.
2: Hindi ba kaya sa inyo? Ang tricycle lab eh, may plate number? Or...
1: wala siya body plate number sir. Pero wala, hindi ko lang pa sure kung sa likod niya may plate number.
2: Pagkuha niya, bali lang, dili ka mag-straight sa lot?
1: Wala.
2: Ah, nagapunod?
1: May apartment kami, dira naman sa Cabral.
2: So, but si Lingon, wala dito tao?
1: Wala, wala na sir, kayo naka-close na.
2: Okay.
1: Pag sa time na to, wala gawa tao, sago, kay grabe ang inulan. Gaulan gito, sang time na lang sila.
2: Pagkuha nila?
1: Oo, gaulan gito.
2: Sila ganito liwat kang kakahatanan?
1: Mga 10 to 12 smited po.
2: Oo, dabo, magaling
1: ako? Oo. So, si ang mga litro to daan dako ng to deposit na.
2: Kundi ba ligya to? Sila ganing deposito sa buong sarang litro?
1: 15?
2: Oo, oh, kasi sa isa ka ka, 12.
1: Ano may harap man 12 o 500 ml.
2: Pero ano, ano ang mas madamo na kuha? Ang mga litro o mga filters?
1: Ang sa linon, sir.
2: Oo. Sa, na-report nyo na ni sa buong
1: na-report na namon kagapon sa barangay. Tapos nag-send naman ko sa inasang sa kuha sa CCTV namon. Pero matawag lang ko na sila for update.
2: Oh, sa mas maiguro sa police pa din na para
1: para mag-sure.
2: Police. Sige ba, imo na lang mabili ng mensahe at din ang kaso. Kasi nakita o mabatian isang mga nagkawas ng kag-insahe mo si Bani mga pariyo ng mga store owner para malitawan ang mga insidente na.
1: Bali, ang insahe ko na lang sa iban ng mga store nga kalapit namon nga maging aware na lang kay damo takawan din sa Rojas, i-secure ang dapat i-secure. Ang mga importante nga bagay, ipasulod na lang sa store o di kaya ilock na lang ang daan para hindi na maliwat.
0: Na ti ano ka kay Fiber Dan si alias Mimi ang tagiya sa tindahan nga ginkawatan sa Barangay Dayaw. So sa subong na report naman ni sa barangay no kag nagahulag naman sa diri ang barangay no ka kon para makilan ani ining mga nagkuha no ka kay Fiber Roldan kag it follow man nila no ang pag-report man gidayon sa police station angot sa sining insidente. So why gid sila maglaon kati Five Roldan nga kwaon kati wala man ni mga unod kag nakita nila iba nila nga mga tupad nga mga balaligyaan man kayo nagaraya na da, may mga sa unha may mga store pa gidira no sa tabok may ara man no halos nga damo na dira nga mga pesto before na siya sa circumferential road kati Five Roldan damo dira mga pesto gimana. So baguhan nun sila dira nakita man nila lang daway man ginakuha sa iban. That's why ginabili ng ila sa gwa. Pero wag sila maglaom sa mo itong gabi sa Lunes. Ginpangkuha ini ang ila sining makinahasang soft drinks sa mga ilim nun. Kaki Five Roldan. Oh,
3: basiyo malang ni, no? Basiyo?
0: Yes, no, basiyo okay. Malang ka ang mga unod siniway na ni wala naman ni sa mga unod bala kaki Five Roldan. Mga basiyo ni. Pero kung ibaligya mo ni kay isa ka litro, 15 kuno kaki Five Roldan ni. Kung i-multiply mo siya, estimated na nag-libo man ang bilisin eh. O kung na ba si posible man, mapusnan man eh. Kung ini mga nagkawat, may ara sa store man, hindi na sila magbakal kaki Five Roldan.
3: Sige.
0: Report para sa pangalagad sa Foro de los Pueblos, sa ini nga balita ginadulong sa inyo sa Mighty Stadium Unity Booster. Ini si Kaki Five Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis.
3: K5 News FM. Man nga kawatano pati basiyo na tuipan karga sa tricycle mga ka K5. Hindi na lang kamo magbilin sang basiyo kay bisan subong ya bisan basiyo galig na tuipan na sa mga makaot mga animal niyo. Ano yung dugang diri nga mga balita wala tamatagan ligwa bantay niyo sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Nangin ko po nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinicas 4 Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Bantayan na diri sa K5 News FM ang live reporting competition mga ka-K5. Bukas ini para sa secondary kag tertiary category. Sa mga ka-K5 naton dira nung interesado magpasakop sa live reporting competition 2026 sa K5 News FM Rojas. Magpakigangot lang diri no sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. No? Bukas ini sa tanan nga secondary kag tertiary level mga ka-K5, one representative sa kada eskwelahan. Be the next K5 live reporting champion. Magpakigbahin, ipasundayag ang inyong abilidad sa patag sang pagwaragwag. Magpasakop sa K5 News FM live reporting competition 2026 bukas para sa secondary kag tertiary category mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: My family history ba na kamuos ang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, dinagbakal ko dayan sa DTX.
13: Sa isa ka, adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Na pinamit na gitsa akong nga mata.
4: DTX 500! Mighty C!
14: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Anika, kulayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka
4: food supplement for men.
22: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
4: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong mga pag-out? So meaning, para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
7: Hindi lang carots, mga doktora.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kaningin tayon ang ako nungo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga namo ko ba yung
8: mas
3: maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is decompress. Pagdamo ko ang may complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the-best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
10: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Mel?
9: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imo pancreas pakantos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So iyang insulin amo nang masakay ang imo nga blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imo imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imo nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala kina allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
10: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kun palak makaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
9: Permita na ginahambal Sir GP nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo tao lang ang kuan mabankrap. Once permi mo ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading. Pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose, kag munang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag mighty sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
10: Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ang insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose ina kun healthy ka.
9: Dira ra gisugod ang problema Sir GP nga wala controls kaon. Tani pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon aton. Pwede lang gani kaduha lang eh. No? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
9: Kaso subong niya lain, pamahaw. Okay, guys, snacks. Cake pa na kag soft drinks sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag Mighty C. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
10: By Dr. Ramil, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
9: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin da mo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong blood sugar usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kung may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, Mighty C or Pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels, kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man Sir GP sa Mighty C or Pure C ang imong mango nga immune system. Agud hindi na pag-atakihon ang imong nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
10: Oh,
9: no? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sang husto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.

0: 500 sa Olvigal. Epic DTX 500
1: sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sanga. DTX 500 kag Mighty or Pure Sea kada adlaw, indi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa indi-usto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat nga pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionalities ang imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag Mighty C taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
2: Kung hindi man mapatay Sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Hey. Ay, siling lang may pamapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas tungod sa madamo nato nga bisyo. Amo nga perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag Mighty C, no? Amo na pinaka problema kag di ko pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay Sir GP, tuktukan man ah, imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantawa mo lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo, amo nga importante nga mainom gika, DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang ladlaw. Way kulba.
1: Ice cream.
2: Pero DTX 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
3: So isa sang palatandaan pag Sir GPS ang human kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog no pagka malipaton no ni lang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kina kun di mo nabutang ya no mayra man instances sa Sir GPS nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok, no? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akong kaisa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa
5: sa malipot nga sugilan ng Sir JP, no, ang free radicals hindi gadya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inising 22,000 ka beses sa kadlaw, no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayong nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas, no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
2: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balance. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
1: Damo ko bata.
2: Damo ko subong tao is kalibutan.
1: Damo ko saway.
5: Overpopulation.
1: Kada 100 years pili ko isa.
2: Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag naghatag sang balatian sa tao. Ti According sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
1: Ay,
2: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang si Kristo pangita ilang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na si Kristo sang una sa mga early generation, Adan to Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon, wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, wala bisyo, no, wala so, puro lang antioxidant ginakaon lati, subong ya halos di man ta kakompleto, nami masuplemento na lang gid ta sang DTX 500 Mighty C kag Pure C, kag dapat inom gid ta adlaw-adlaw.
6: Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ano sikreto niya?
1: Milig sa taguay.
6: Wala siya panago sa dinabaw, gagamit ta siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sa boy.
1: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung kay last year 18 plug mo. Oh, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
6: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun gapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Merkulis kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
7: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
7: Kabuntag na o gabi.
1: O, nakaroon pila na may imong sugar?
7: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
8: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako gani sa big game loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako gani si Ariel. Nagtanto sila kisang nagigad. Kisa, hindi ako tama. Di ang basa tiyo ko. Tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C. Two capsule rita sa day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tugong nalamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga buti.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkat ito lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public
13: Market sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang TCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
2: hindi dapat
1: palawigon
5: Oh. Para magdugay ang imo nga freshness sa bilog nga adlaw, magswipe sang klinika Dio Fresh sa imo nga ilok.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang healthy coffee sa nga Clinica de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
2: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos, kung kaya mo lang ipamasage sa sakit ulo, ipamasage mo na gamit ang santo plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
5: Tugnaw-tugnaw lang na, no, nga sa dalom sang tissues mo.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw naton nung hindi kinmalikawan. So paano bala, Dr. Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
2: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Ti once nga gatasa ang acid, gatokar imo nga kwan, hyperacidity, ganipis ang kwan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no. Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
14: D3 bio with Vizio.
15: Ako si Ana, before problema kag gid nga kon irregular na regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 bio. Ang D3 bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Sa mga butika.
5: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3 bio, no. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya.
2: Sana all, no? Palakaon.
5: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini, kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
2: katabo sa may mga guard mo.
5: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod din mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, siyempre, sa sige mo kaon.
2: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaara man sa D3 bio ang isa sa nagapabakod sa selyulasang imong cardiac sphincter.
3: Mm. So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
2: Mm-hmm.
3: Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala,
2: mm-hmm,
3: no? Ang imong pagtulog agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
2: So, wala. O, dapat tulog wala.
5: Tulog wala.
2: Dabi na kung late dinner ka.
3: Mm. Oh, binanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, mm-hmm, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa 3 and large meals Sir Kevin.
16: O si Karen, kadamo isang akon hair follow hindi man nami ako nakuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
18: Ako si Jomer, tumar gid ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kaon man sang damo nga utan kag prutas bangod ang alkaline diet makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag indi man maglipat mag D3 Bio kada adlaw, no? Kay ang D3 Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
2: Mm. Pero sa kaso naman sang H. pylori infection doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
17: D3 Bio.
19: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, humanag gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga
2: butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
5: Mm, so sa mga nagasulab da ang mong tiyan, no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayo sang hilanat, ubo sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imong digestive system, no, natural antimicrobial na natural antacid pa.
2: Mm-hmm.
5: So D3 Bio muna.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So rihan taron ang dugang pa nga mga health benefits Sir Kevin.
5: Mm-hmm. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
17: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano'n, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay syempre imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas
6: no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang ditribayo.
0: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with DCO. Kuwex ko pala nga pag-inom. Kabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na ako nga buyon.
21: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Hmm. So ang D3Bio may arasang medium chain na fatty acids, no? Sir Kevin, nga nagsarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal wall sa gut, hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang abilities sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung nag-D3Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
3: Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
6: para sa atay,
3: atay, no?
6: Kidney,
3: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin, batok sa mga toxins kag kinanglan gid, no? Para mabuligan nato nang aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
1: Dapat lang, dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sang imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bakterya free and viral free, mag D3Bio ka kadadlaw.
21: D3Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3Bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
21: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
6: Amo niya ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral. Correct. Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tutanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Ligal man kagiligal kay likoton nga indi maayo. Sa kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kamay

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: O si Lourdes Maglukot, alas tintay uno ang edad, taga minigaran. May kagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
3: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
6: Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
7: Ate, ma-absent ng kuanay eh. Importante sa kunya, supo nga makakaon ko.
6: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
7: Sigurado gani, pero basi, igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
6: Tigol man patay ka. Tawgon ta na lang dahil nga patay gutom eh. Okay lang sa'yo mo nga tao kung taka nga patay gutom.
7: Hala, sadya-sadya ina.
6: Le!

0: Bosman Remulta?
1: Ano man, Yusuf Castre.
0: Kamusta ang ginapatrabaho sa imo ni Mr. President, ha?
1: Consider it as done. Basta akong maggiho, Yusuf Castre. Matigayo na inaya.
0: Ay, timayo, gidgali eh. Kay masaligan, kagidya.
1: Kamusta, Yusuf Castre? Napasaulo mo na bala si Mr. President sang iya speech sa Suma?
0: Negative, Git, Ibusman.
1: Ano?
0: Ay, bisan ano ko kainto si Yar Ululo? Ay, do, hindi, git siya madala. Kagang iya rason, malakjo, git siya ako, no? Salawig gayang ahamban.
1: O ti, paano na lang, ina?
0: Amo na ganyang ginapaligban ko kung paano na siya magatubang si Yasoma.
1: Hindi gid siya haw?
0: Hindi gani. Ay, tananahimok ko na yung kadag-agod nga into-intoon siya, pero hindi gid siya ya. Kaya huwag ganyang ga-epek ang into-into ko siya.
1: O, ti, ano ang himuon ta sina?
0: Ay, abe, tilawibi nga, ikaw naman mag-ulo-ulo siya kag pag-into-into siya, kaya basi mapati siya si mo.
1: Pati, sige. Tilawan ko lang. Kay basi blessing ala niya kuhaw.
0: Amo mo na gani ginakadlokan ko, eh, kay basi bala mga akig sa haw?
1: Kay hindi pwede nga hindi siya maghambal sa sumaya. Kay diragid, maguba ang iya liderato.
0: Amo na gani nga ikaw naman bala. Tisdingan mo to storya siya kay basi pa lang. Sa imo ya mamati siya.
1: O di sige. Tilawan ko sa.
0: Oo, tilawi siya.
1: What I mean is that I will try my very best para makumbinsi ko siya.
0: Yes, himua ang tanan nga pwede mo mahimo.
1: Oh, pero kung hindi gin siya madala, bahala na na siya. Malukso ta sa iya kontra sa politika.
0: Sadya-sadya, ino?

0: Good morning, Ma'am Burakday.
1: Hello, Ma'am Burakday.
2: Ay, abaw! Early bird, baka mga duwa ba?
0: Para kakatch kami, warm ma'am.
2: Abaw!
0: Early bird, catches worm.
1: Standby lang kami di anay, ma'am.
0: Oh, mama. Diri lang kami anay, mapulupong ko sa silid classroom. While gaulat, mag-start ang Sunday school nga Lunes ng klase.
2: Ah, oo, ah. Sobra pa man isa ka oras. Igo mag-start ang klase, tang.
1: Ay, ma'am. Amo kami na yan, ma'am, ka-advance magsulod yan, ma'am. Kahit di-advance man ang amon IQ mo.
2: Aba!
0: Ma'am Balakday, nagapakita lang niya, ma'am, nga delikado kami sa amon pag-eskwela.
1: Kag dapat, ma'am, ginatagan

0: Daddy, da mo ang gambal nga madayon ng eleksyon?
1: Kag nga naman, Jupiter, my son.
0: Tungod lang alang na sa oras.
1: Nan! Amo man ang paglantaw ko. Kag amo na gani nga dako gidyang pagsalig ko nga madayon. Kag makapungko ako sa pagkakagawad.
0: Katalaka gani, Daddy, sa mga kongresman niya. Nga gadoso iya nga mapuspon.
1: Oo, gani. Kay ti hadlok sila mag pagwa sa ila kwarta. Gusto nila nga sila lang niya ang magakwarta.
0: Kung ako yung butante dati mag-eleksyon, dason sa lokal kag nasyonal, naamin ni sila kapanyahan nga hindi ni sila pagbutuhon.
1: Nan, dala sa asla tanan. Ay ho, ho! Gusto nila hindi mapirde ang ilang mga tao sa barangay. Kay ti base kon may eleksyon, mawadan sila tawo sa barangay kag magkalapirdi ng mga sutab nga kongresman sa eleksyon.
0: Sakto ka, kidad.
1: Riyak! Daw, ha? Te, mayugid, no? Abot ang adwa, Jupiter.
0: Yes, daddy. Oo, daddy. Kapanilag mantas ang lakas ang eleksyon mo.
1: Very good. That's my son. Kampiyon anak. Riyak!
0: Sadya-sadya, you know?

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Extend Food Superman.
2: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika.
3: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

0: Pila ganing bayad mo, Mr. Guapo?
1: 1,000.
0: Nga, naka 400 na ako, iya plus ha. Plus 1,000, 1,400, paldo, ha?
1: Ay, oo eh. Pero nga doon naglinong tao.
0: Ay, ka-concentrate ko, ah, bago magmasahe.
1: At sige, sugurin na ang pagmasahe sa ako.
0: Okay. Okay, Mr. Guapo. Ay, animal? Kaulain ang langkat siya siniyaw.
1: Pagayaw na lang, guwapa. Kado, hinaganahan ko sa iba.
0: Ay. Bastagaan mo ko 1,000, ha?
1: Makasalig higin sa akin. Higin pa hunahan ka na kagani. Purhan rin. Gintawag mo lang kung ang guwapa.
0: Ay, sa bagay, no?
1: Sige na. Patayon. Agun magpaldo kagin.
0: Mr. Guapo. Sige. Relax lang da. Pwede ka gani ka piyong-piyong eh.
1: Ay, hindi lang ko magpiyong-piyong. Ay, basi mahuamukan ko tulog. Kagpagbuntaw ko, wala na ko kwarta. Dampo na dingadaan niya manugsutik.
0: Sadya-sadya, inong, ha?

0: Anong ginasalasala mo, Elgin, na pala ba?
1: Mahimos ko, tay.
0: Sanin niya makatuang?
1: Lunes, subong, tay. May klase kami sa Sunday School.
0: Ano na iblang namin sa inyo Sunday School, no? Kay Lunes ang klase.
1: Sige na, tay. Hindi na ko balay pagsabara, historia blog. Iba si malate ko.
0: Ante, maga muna, para hindi ka malate. Ilay silang rikta, kagulan na liko-liko.
1: Do, mo ginamatabo, tay. Sige tayo, drinka lang tayo, ha? Mailis na ko.
0: Wow! Ang bata ko ni Blau, do may pagkasalahon man, sunod man sa akon. Wahey! Sabagay, no? Hindi man isa pwede magsunod kay Nole. Hindi man isa pwede magsunod kay Elmer. Hindi man isa kay Michael. Kaya ako man ang iyang amay. Hindi man isa magsunod sa tapad bulahin naman, no? Kung isa akong gitkaya ko yung amay. Ha? Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Ote ano, Venus? Nakabalik pa dere si Chay mo, Marites.
1: Di, Mami, damol na gina siya yan. Awang kumagbalik pa siya, di eh.
0: Agay.
1: Hindi na to siya magbalik, Mami, ah. Kinapuno na tundaan ng dulongga niya sa sermon mo, eh.
0: Oo man. Ay, bagay lang man sa iya. Agod nga manuto man siya.
1: Basi paagi pa lang sa to, Mami. Manutugin siya tuod.
0: Oo, ah. Dapat lang gid eh. Kay man.
1: Masalig lang siya, Sima.
0: Masalig lang niya sa ako ng kalanon niya. Hindi gani, bisandiin lang siya makasabit sa itinae.
1: Iti, Mami, pigado gani mo.
0: Amo na gani nga kapigado, pero wala managapaninguha.
1: Mami, bisan ano yan nakapaninguha? Kay wala gid gani mo.
0: Iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Ti amo gani na nga ikaw ang ginadiskartehan niya, Permi. Kaya mo na yang iya nga diskarte para mabuhi gani.
0: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook ko di sa iya. Wala na utangay, tubtob sa katubtuban.
1: Hala! Sadya-sadya, ino?
0: No!

0: I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang ako ng panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: Ang campeón, estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3 Bio.

0: Plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
1: Ah, tiwala tada ba himo?
3: Hey, hi, galingawang ta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
8: Tartigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo
5: gito. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayaw ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
5: Extend! Supplement for men!
16: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500!
17: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
5: DTX 500!
18: Mapakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto!
19: Hi, Dennis Juanes!
0: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Dennis Juanes!
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon!
19: Hi, Dennis Juanes!
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
11: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
22: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. K5 News FM.
23: News FM.
24: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: So kadto ta sa mga duga nga mga benepisyo kun ikaw naka D3 Bio.
5: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin. No, fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang iyang mapatay, so, grabe. Grabe so, na competition ni.
4: Ang penicillin mo malan antibiotic nga sikat sang una.
5: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka, budlagi dyan kakson.
4: Hasta mapatay ka lang.
5: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
4: Hepa C. Grabe na mo.
5: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
4: Or even HIV.
5: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
5: Rason?
7: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatna ng akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
4: Kag mainom man ka D3 Bio.
5: Kag inom ka man D3 Bio.
4: So, muna na ka nami, sir boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
2: D3 Bio!
4: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na ito into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo, nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kagdira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B.
5: Vitamin Bs.
4: Importante na.
5: Gut-derived hormones, serotonin.
4: Gut-derived hormones, serotonin.
5: Dopamine.
4: Dopamine. Dulong niya to sa kwan?
5: Sa imo brain.
4: Kag precursor para nga ano magproduce ang melatonin nami tulog mo amo ka importante amo ka bintaha kung ga inom ka sang ano sang ditribayo so dapat inom ka gidya ditribayo kay kung wala ka ga inom ditribayo mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa ni Sir Boy.
5: Correct.
4: So iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kay nalawig nga nagakombine sila ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 bio. Amo ra kanami ka putin sini nga klase nga food supplement.
7: Correct, no?
4: So liwat, no? I-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kumpleto na yung mo food supplement.
8: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Calagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo po na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakas,
11: magabot ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean. Clinicals for Biotics.
2: DTX 500.
12: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
12: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
12: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
2: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and Ruben, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
19: Pabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con
1: campione radio
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Mayong adlaw sa aton tanan. Sa aton sini mga tagpalamati diri sa bilog nga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Welcome, welcome, welcome. 11 Mbps na. K5 News FM Rojas. Sa aton sini mga kauturan, itutok nyo na ang lilisuan sa inyo sini mga radyo 100.9 MHz. Mga ka K5, nagapamati kamo diri sa kampyon nga istasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: K5 News FM. Diri nyo lang mabatihan ang mga kampyon ng mga balita, kampyon ng mga topiko, kag kampyon ng mga report. Diri sa K5 News FM Rojas. Mayong aga sa aton sining mga tagpalamati diri sa 47 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad sa Rojas, sa 16 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Capiz. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Aga aton sining mga K5 nga nagasunod sa aton sining mga programa sa K5 News FM Rojas. Makita man kita pinagi sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sa K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka K5 sa aton sining mga followers, sa aton sining Facebook page. I-follow nyo na, like and share. Like and share mga ka K5. Mbps na mga balita at public service. Subong adlaw sang Huwebes, pitsa 20 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa gihapon, upo diri sa inyo alagad sa inyo ang anchorman ka K5, Alan Catalan.

0: ano karon ang mga talulupang doon tadi nga mga balita. Mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagan. Sa aton sini, by the way, mga ginang sang puloy-an nga nagapreparar panyaga mayong adlaw sa inyo tanan. Sa mga tatay dira, mga tatay nga nag-aulistorya, nag-trabaho, mayong adlaw sa inyo. Sa mga opisina nga nakatutok diri sa aton sini nga programa 11 Mbps, mayong adlaw dira sa Chudora Senas Trade Center, sa aton nga merkado publiko sang siyudad sang Rojas. Good morning sa aton nga Rojas City Transport Terminal. Kamusta kamo dira? Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa mga terminal, sa mga tricycle, terminal sang jeep, nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta, kamusta, kamusta? Nagapamati kamo sa gyapon diri sa K5 News FM, ang kampyon nga waragwagan.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: By the way, sa aton sini nga mga kauturan, ipaibalota lang ni sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga ka-K5. So gusto talang ni palinton kay ipaibalo, are-are-are yung bagong activity, manog hiwat activity ang K5 News FM. Ikaw na bala ang mangin masunod nga kampyon. Mga bata ng mga broadcaster, this is your moment. So sa mga estudyante naton, mga ka-K5 naton ng mga estudyante, bukas na ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Secondary Category kagsuman sa Tertiary Category.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: So ang K5 News FM Rojas magapatigayon sang Live Reporting Competition 2026 mga ka-K5. Basihan muna ni ang inyo sining chansa, ang inyo sining oras o kun adlaw nga makilala bilang isa kalamharon nga broadcaster pareho sang mga taga K5 News FM Rojas. Ang pag-deliver sa mga news report, mga balita. So bantayin nyo mga ka-K5. Sa mga interesado nga mga participant, mag-coordinate lang kamo sa inyo tagsa ka mga bulot huan, tag sa mga assigned coach trainer. Kaya ang K5 News FM Rojas mga ka-K5 ang nagpadala na sang tagsa ka mga sulat sa inyo nga mga eskwilahan. At this moment, ginaulat na naton ang pilag ka mga gusto nga mag-participate sa aton sining Live Reporting Competition 2026 sang K5 News FM. Bantay!

0: Ano karon ang mga talulupangdon aton nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga balita, builog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mga ka-K5 ang healthy nga kape para sa aton tanan. Ang DTX Coffee Mix healthy nga kape. Manayanaya ang imo pamatsyag. Maka-relax kagid, makuha mo stress. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, ma-detox ka pa. Mga ka-K5 once na may ginom ka mo sa DTX Coffee Mix, bulong sa balatian o kung sa mga kautura naton nga nagasuprer sa balatian nga diabetes, adlaw-adlaw magamit mag-inom sa DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Ang DTX Coffee Mix may Ampalaya Extract, makabulig panubo sang blood sugar level sang aton sini nga mga kauturan. So gani mga ka-K5, adlaw-adlaw mag-inom sang DTX Coffee Mix kay malimpyuhan kagid ang inyo sini nga lawas, ma-detoxify ang inyo sini nga lawas, maka-relax ka. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ay, by the way, sa mga nagapa-shoutout, kung gusto nyo magpadala sa inyo sini nga mensahe, gusto nyo magpa-shoutout, ipadala nyo na, sugurin nyo na mga ka-K5. Sa aton nga mga kauturan. Mga headline. Orly Gutiza ginbawi ang pahayag sa iyaunang affidavit. Senator Marcoleta kag anay congressman defensor ginatudlo nga may impluensya sa unang version sang iya affidavit. Pare naman sadya-sadya na niyo. Angot ini sa flood control anomalies. Ining si Orly Gutiza mga ka-K5, tandaan nyo ni. Nga una nga nagpahayag sa i-affidavit nga siya ni nagdulong sang minalita nga kwarta sa kay former House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5. Subong bumaliskad na siya. Bumaliskad na ang paya. Siling ni Gutiza, mga ka-K5, nga ang iya unang affidavit, ang nag-ubra kuno, kag ang nag-impluensya sa iya, amo si Senator Marcoleta, kag anay congressman defensor, kaging koreksyonan pa to ang iya nga mga affidavit. Buot silingon nga ginobrahan siya sang humanang affidavit ni Senator Marcoleta kag ni anay congressman defensor nga idiin si anay House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5 nga nagabaton kwarta halin sa flood control project. Duwa lang ang mensahe sini. It's either iabsuelto si former House Speaker Romualdez sa isyo sa House Ocona flood control project. At the same time, tigo ba man ang credibility ni Gutiza? Batas kay mo nagapinirma kaya sa affidavit nga labag sa imo nga kagustuhan? Gahini mo ka affidavit? Remember, ang affidavit pag abot ina sa mga korte, under oath ina. sworn statement nga notaryado sang isa ka abogado. This sworn statement under oath buot silingon nga nagapanumpa kada nga ang imong nga affidavit insakto kag wala sang may nag-impluwensya sa imo. Ti karon bumalis kad ang paya. Kabalo ka mo may salabton man ni si Orly Gutiza. Bangod sining pag-retract ya sa iya sining statement nga pinirma kay mo affidavit, way kakabalo ko na nung affidavit mo nga ginapirmahan. Way kakabalo kung amo na gali ang matutuod nga ginabatsyag mo, amo na galing matutuod nga natabo. Tapos ginpirma-pirmahan mo lang. Anyway, karon mga ka-K5, hatagan ito na pagtamo diri sa atong sining pagpangalagad. Dugang ang mga balita diri sa 11 Mbps. Malacañang nagpanawagan sa publiko nga i-report ang pag-abuso sa Presidential Scholarship Program bawat barangay makikinabang. Ari pagid ang masadya ho. Uy, sadya lang ah. Kadamo isyo ah. Ari naman sa barangay ang pag-abuso sa mga barangay official. Gapinabuang lang pili sa mga scholar nila sa barangay. At itong presidential assistance bala, tandaan nyo itong 200,000, nga ang 100,000 ginaprogram inasang barangay kung anong gastuhon nila. Like for example, ibakal nila gamit sa ila barangay or ipatuma nila bilang isa ka proyekto. Ang 100,000, namunin kontrobersyal nga pagpili sa mga barangay scholar, lima ka mga barangay scholar nga tagaan sang tag 20,000 pesos. Nagtuhaw ini nga issue mga ka K5 dito sa Bago City nga isa ka barangay kapitan ating hinimo yaya nga scholar bata ya. Ang iya nga scholar si Nulodya, bata yaman, hindi kampiyon eh.
1: Kampiyon.
0: Pero binalik yaman tong kwarta. Kinakas yaman ang bata ya. Tisiling sa Malacañang, report nyo ang pag-abusar sa mga barangay official. Magpinabuang sila da karon. Kaya muna ganyan mga ka-K5, dapat mangin vigilante kita. Para sa sininga sitwasyon karon. Sang aton sini nga mga barangay official. Dugang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ari pagid. Rice distribution sang Capiz Provincial Government sa Pontevedra. Ginkadismaya sa mga benepisyaryo nga yara sa master list apang wala nakabaton sang rice allocation. Ano to? Ara sa master list tapos way ka baton rice allocation? Klarohon tani karon mga ka-K5. Kay may nakapture kita nga isa ka post ang isa ka barangay kapitan dira sa may barangay Hipuna, Pontevedra. Kada na dismaya gid ang iya sini nga mga constituent. Isa't na siya karon interview to prove nga may mga constituents sila nga nagpilila kuno kahapon nga adlaw, I guess kahapon or other day o kahapon nga adlaw sang nagapanghatag bugas ang Capiz Provincial Government nga ginpaagi sa LGU Pontevedra para sa mga indigent kag iban pagid nga mga sektor. Agod nga ihatag ining bugas sa mga kautura naton dira. Duwa ni kaset mo. Ang isa kaset dira sa Barangay Lantangan, ang isa kaset daw dira sa May Marhol sa Banwasang Pontevedra. Nagnireklamo ang mga pumuluyo Nga ginpakadto malang sila kuno dito sa lugar, ara man ang ala nila sa master list. Pero mga ka-K5, nagpuli lang sila nga luhaan. Why gid ka day what it bugas? Why gid ka hawid it maputi nga bugas ni Gobernador Fredinel Castro? Sinano ni Gob? Gob! Reklamo tong mga taga Pontevedra. Ara ang ilang ngalan sa master list. Sang nagpila na sila, hindi na kuno pag-i-release sa ila, kay wala sila kuno claim stub. O may post ng isa ka barangay kapitan. Ang aton basis siya, ang post ng isa ka barangay kapitan nga nadismaya ang iya sini nga mga constituent. Standby ka mo mga ka-K5 kahatagan ko na karon ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita. Rojas City Invitational Tournament magasugod na sa Agosto 21, tuig 2026. Dari naman ta sa tourism, sports tourism. Sports tourism sang Rojas City Government gina-imbitar kag magasugod na buwas ng adlaw ang Invitational Tournament dira sa may Dinggoy Rojas Civic Center. Ining Invitational Tournament, Basketball Tournament ni Mayor Ronnie Daribas. May mga international team kag iban pagid nga mga magapasakop sa basketball tournament. Ibaloon ta karon ang kaundan sini nga balita mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. A shout out kalikip na karon na report sa aton sini nga mga K5 reporter. Bantay niyo report karon sa aton sa mga K5 reporter diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag ang dugang mga balita. Kag ang mga balita nga inyo magabatian builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. The immunity booster Mighty C mga ka-K5. Kon kamo nagabatyag dira sang sakit sang ulo, ginasipon kamo, maluya ang inyo sini nga lawas. Sigurado ko mga ka-K5, nagahina na ang inyo sini nga immune system. Kapin pa kung hindi kamo pala inom tubig. So gamitin nyo, mag-inom kamo, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang alkaline base ng Mighty C makabuligid sa ikaayong lawas ang atong sini mga ka-K5. Adlaw-adlaw i-Mighty C nyo mga ka-K5 para magpag-on pagid, magtaas ang inyo sini nga immune system. Ay once magnubo gani ang inyo sini nga immune system, dakpon kita dayon sang balatian, guwa na dayon ang mga masakit, hilanat, sipon, katol sang tutunlan, gapin ang atsi na kita. Sinyales na mga ka-K5 nga nagadubo ang inyo sini nga immune system. Kaon kamo damo, kaon kamo prutas, gulay, inom damo nga tubig, plus Mighty C adlaw-adlaw, sigurado mga ka-K5 makahatag na proteksyon sa inyo sini nga lawas. Shout out mayong utok K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you. From Elsie Acuña. Thank you so much, Ma'am Elsie. Shout out dira sa kay TC Blances ang Balatukan, Panitan. Thank you from Elsie Acuña. Mayong utok K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. O ang iba naton, sini nga nagapa-shout out. Balikan ko kamo ha mga ka-K5. Ang nga nagapa-shout out, balikan ko dugay-dugay ha. Gris aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag ang detalye sang aton sini mga ginpang headline. Aton balikan kag talakayon pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywa.
10: Sa kadlong kapila ka mag-inom.
11: Sa DGX 500.
9: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
8: DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
21: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
19: Di pre, musta po lang kagabi pre?
20: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin!
21: DGX 500!
23: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian niyo sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
21: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniya isa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
27: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
28: Ni si Alana Pacardon Marapa.
29: Ko si Joshua Darren Villavion.
30: Ni si Kirby John Panes Agravan.
27: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!

sang aton sining nakita nga isa ka biktima ang nagahuray ad sa bahin sang karsada. Bag-ugi lamang natabo ini ang insidente o kon aksidente. So, grabe, subong aksidente, no? So, sunod-sunod. Oh, maghalong good, mga ka-K5! Para makita sa aton sining mga kautoran, mga ka-K5 ta, sa aton sining live program. Matapos nga kumulob good ini nga nanabitan nga biktima. Sakay ni siya sa iyang guest, no? Sa iyang motorcycle. Para ginapayungan pa siya mga ka-K5, oh. Say describe ta sa mga nagapamati naman sa radio sa K5 News FM Rojas. Para siya nagahuray ad sa may pedestrian lane. Lagi na tumbang na nabitan nga biktima mga ka K5. Matapos ini siyang ginpahayag nga bumunggo sa barikada. Kag nahulog sa iya sini nga motor. Arag na payungan pa na nabitan nga biktima. Kay ining karsada mga ka-K5 kung aton lang tawon, sa ulunhan sini daw may warning sign. Nga daw ginaubra bala ining karsada mo. Daw gin jackhammer gani ining highway o. Oh. So posible diri ni siya bumunggo, bumalandra, kag kumulob sa tunga sang karsada. Kwaon tani karon ang update diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps, pinagi sa report sang aton sining K5 reporter. Dugang shout out. God bless you mayong udto Alan, Katalan shout out kay Emmanuel di Heros sang barangay Sim Pedro pon ano ni sa San Pedro. Nakatutok subong sa imong udto from Emmanuel di Heros.

So thank you so much again, Emmanuel De Hero, sa imo sininga pagtutok sa ato sininga programa. Mayong uto ka K5, Alan. Kagsumuman sa Matias and Robles family sa Rosario Rosario Lantangan, Pontevedra Capiz. Sa Matias Robles family. Kam Patrick Matias Robles. Mayong udto ka K5, Sir Alan, nakatutok na kag always amon pamati from Bernadette Omitin Calzado. Thank you so much gid, Ma'am Bernadette. Mayong udto, Sir Alan, gapamati na kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Roja City. From Dolores Abilarde. Mayong udto, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. From Lesa Barrientos. Kamusta dira sa Tambak, Kulasi? Mayong udto ka K5 Alan from Tristan White Gulay. Mayong udto ka K5 Alan watching and listening sa Barangay Pinamalatikan Sigma from Gerald Dipol. Okay mga ka K5. Dari kita sa paghatag na kabuhi sa mga ginpang headline ta kagina. Artagaan ko lang ni dali lang gid gamay nga pagtamod. Kay ang aton sini nga balasihan mga ka K5.

0: ang pila ka mga nag-circulate sa social media nga pagkadismayas ang pila ka mga pumuloyo dira sa Banwasang Pontevedra sa rice distribution sa Capiz Provincial Government. Although nga may mga nalipay man, pero may ara man nga nagkasubo, nasubuan ina bangod man, kay pagpuli nila, wala gid sila nakahikap sang maputi nga bugas nga gindistribute dira sa Banwasang Pontevedra nang gikan sa Capiz Provincial Government. Ari may isa ka po sa social media, although nga ti gitinguan tatani nga kwaon gid ang kwaan sang statement. Si Barangay Captain Nico Capulso sang Hipuna Pontevedra, apang alang-alang siya, no? Pero nakita ini sa social media ang iya sini nga post mga ka K5 nga nakasaad re. Siling sa iya sini nga social media post mga ka K5, gusto ko lang ipahayag ang akon dako nga pagkadismaya kag kasubo sa natabo nga distribution sang rice subong adlaw balik kahapon ini, no? May mga tawo nga yara sa master list pero wala sila nakabaton sang ila dapat nga bugas. Para sa akon, hindi inihusto kay ang mga pangalan nga yara sa official nga listahan dapat mahatagan sang patas kag insakto nga pagtratar. Kasubo gid nga may mga beneficiaries nga nagahulat kag nagupod sa distribution pero sa ulihi nagpauli nga wala sing nadawat. Wala ko ini ginahambal para mag-away o kon magtudlo sang sala. Ginahambal ko ini kay gusto ko nga mangin patas kag transparent ang paghatag sang ayuda. Ang kada isa nga yara sa master list may tungod nga naibaluan kung nga awala sila nakabaton. Ginahinyo ko nga ini ma-review kag mahatagan sang klarong explanation kag kun mahimo mapangitaan sang paagi nga ang mga wala nakabaton bisan yara sa master list mahatagan man sang ila dapat nga rice allocation. Hindi lang ini mga ka-K5. Si Kapitan Capulso ang nagpost sa social media. May pila pa gid ka mga sektor nga nagpost man sa social media nga kaangay nga ginpapila lang sila dito ara man ang ngalan nila sa master list apang wala gin-release ang bugas nga para sa ila. Tigob, ano ni Gob? Ako'y gapati ko nga in good faith ang ginhimo sang Capiz Provincial Government. Nga tanan nga mga indigent, mga sektor nga dapat hatagan sang bugas, ha? Makabaton galing kay ang akon siniya ginadudahan nga ara na iya sa proseso. Kung sinong nagahawid sina kang nagpatuman sang proseso, amo na di ang sukton. May mga nag-circulate sa social media mga ka-K5 nga nagapila sila galing kay wala sila kuno stab. Ha? Wala sila sang stab nga ginahawidan nga ipakita to prove nga nagkuha sila o kung makuha sila sang bugas mga ka-K5. Ti ano ina nga klase sang sistema? Ha? Ano ina nga klase sang sistema nga ginpapila pa ang mga pumuluyo dito sa Banwasang Pontevedra sa Marhol ang isa ka hugna sang release sa Maylantangan pero ang iban wala man kakuha sang bugas. Siling gani diri sa statement ni Nico Capulso ginahingyo iya nga tani ma-review kang mahatagan sang klarong explanation kung nga man tani mahimo nga matagaan mapangitaan paagi nga ang iban wala kakuha sang bugas ginapabugal pa ni sang Capiz Provincial Government. ni Governor Fred Castro. Ako yan, wala yan problema. Kay ang intention ni Governor Fred Castro para sa mga pumuluyo nga indigent kag mga sektor nga halatagan sang bugas nagatupa galing sa akon pag-intindi mga ka-K5, gin-download ini, gin-padala ini nga bugas dito sa Banwasang Pontevedra, sa LGU Pontevedra, ang system sa pagpanghatag, hindi taman gusto hambalon nga may pinilian. Nga may piniliay nga paghatag ra sang bugas mga ka-K5. O klaro, pamatud-an ta ina kay madamo sang pila ka mga pumuluyo nga nagreklamo mga ka-K5. Gob! Gob! Ang imo bugas, ang iban, uay kaabot sa benepisyaryo. Magabalik kita, diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Dugangan ta ang dugang mga topiko diri sa aton sininga programa pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: TTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom, TTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa TTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, storyanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
4: music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi.
1: TTX 500.
3: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Mostly ang gakabungol tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman,
4: the reason one is taas ang antioxidant.
3: Oh.
4: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Isa ka
4: lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
3: Husto.
4: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo abido
4: kay, kay may ara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like in general.
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid.
4: So, hindi pa bungol ka, way kagay ng antioxidant.
3: Oo. Oh,
6: oh. Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
3: Amo man na, isa man na.
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito.
4: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
4: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalunggan.
3: to.
4: Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dulongan is kung may measles ka, mumps. Oh, that's araman, viral infection. Oh. Guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dulongan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: Lang. Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect sa imong...
4: Pwede apik ka, inflammation sa imong ano, brain.
3: Oh, example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your
4: kagrabi kilang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe kit.
4: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
1: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko. Isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Eye Care Gold. At batakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ernie Poras. Isa po akong diabetes. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulana. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At mahigpit na patakaran sa seguridad ay ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Nakaranas ng pluvial flooding ang 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makaka-absorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Samantala, Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa ate EKK5K Buscaino.
11: Kinistro ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro 2nd District ang mababang bahagi ng Mindanao sa pabansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
9: Gayun din mahigpit na patakaran sa seguridad, ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-ugnayan na sa pulisya kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng para na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi verifikado impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon bate sa kanilang lang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
9: At tatlong anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crude o sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
13: Inaresto ng Cebu PNP ang dalawang lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang tatlo na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pabunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang tatlo dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiyansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
14: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Jojan Morillo.
15: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divarasa, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12-gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang drumpong hindi restradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
9: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. Dalawang bahay totally burned. Palitahatid sa ate, Nega K5 Sunshine Lacson.
16: Na-rescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na dalawang bahay ang nilamo ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang dalawang struktura. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gandin bangkay ng 44 years old na laborer natagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuman na arestado. Balitang hatid sa ate, Nega K5 Grace Balustrino.
18: Natagpuan ang bangkay ng isang 44-anyos na laborer sa Barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias na Mar, residente ng Barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa Barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 16 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron on MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Gayun din, pulis patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa ate, Nega K5 Rolda Villarreal.
19: Patay ang isang pulis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi, Agosto 18. Sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz. Kinilalang nasawi bilang si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang na mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklo ang biktima. Sa inisyal na imbestigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang pulis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang imbestigasyon ng mga pulis sa insidente. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsa sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
20: Umabot sa 80,940 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO, pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maulan na panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic tourist, 11,250 naman ang foreign tourist at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
9: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balitang hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
0: Arestado ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bangga. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bangga kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaugulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alituntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
17: Network News.
21: YTC Network News.
9: Mga K5, sumayin niyo ang YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of Am Dumaguete at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
17: Filipino.
22: Wow, my boobs are.

entry sa aton sini nga programa mga ka K5. Dici 7 minutos na nakaligid sa takna nga alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Standby dugay-dugay sa mga reports ang ato sa inyong mga K5 reporter para sa dugang mga balita. Kini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5 sa aton sini mga kauturan. Tikon kamo dira naga batyag sang komplikasyon sa inyo sini nga lawas. Ang komplikasyon dala sang pagtaas sang inyo sini nga blood pressure kag sumuman ang pagsaka sang blood sugar sa inyo sini nga lawas mga ka K5. Nagahina na ang inyo sini nga resistensya. Kulang na ang antioxidant sa inyo sining lawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sa DTX 500. Para sa aton sining mga ka K5, ang DTX 500, the superior antioxidant para sa aton nga mga ka K5 nga nagasuprer sang balatian nga diabetes. Mga ka K5, ko nagabatsyag na kamodera sang pagluya sa inyo sining lawas kag siyempre gina check up yung manada ang inyo sining blood pressure base nagataas na ang inyo sining blood sugar, kulang kamo sa exercise, maggamit na mag-inom no kag magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant. Kay makahatag gid ini o kung nakabulig gid ini sa ikaayong lawas ang aton sining mga kauturan para protektado ang aton sining lawas. Kag sa aton sining mga ka K5 nga masami ginaubo. At sige ka tol perming tutunlan nyo. Ginalagnat gamay-gamay lang painit sa initan ginalagnat, nagahina na aton sining resistensya. Sigurado ko mga K5 nga ining kagaw nga nagatapik sa inyo sining lawas nga nagahina ang inyo sining resistensya, wala kamo gana permi maghulag, wala gana magkaon bangod sining kagaw nga nagatapik sa inyo sining lawas. Kinahanglan na ina batuan, kinahanglan na ina kuwaon, i-remove, i-block anuman na klase sang kagaw. Kinahanglan na ina batuan mga ka K5 pinaagi sa pag-inom, pagtumar sang klinika D3 Bio. Para sa aton sini mga ka K5 na nagasuprer kag nagaantos nagid nga nagaluya ang ila sini nga lawas, kinahanglan ta nakwaon ang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas. Kinahanglan gid sa aton sini nga lawas ang klinika D3 Bio. So hindi na kita magpabaya pa mga ka K5. Ang klinika D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Kung saan nag-ubo-ubo kita, ginasipon, gamitin, mag-inom, magtumara sa klinika D3 Bio, agod nga makabulig sa aton sining nga lawas. Kag agod kompleto, kompleto ang ini nga suplemento na nagahina na ang aton sining nga immune system. Ganubo na ang immune system, nagaluya na ginangato sa ngalawas. Mag-inom, maggamit, magtumar sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster mga ka-K5 para sa aton tanan.
adlaw-adlaw mag-inom sang Mighty Sea. So ini tanan nga mga suplemento, iparis tani ang tatlo adlaw-adlaw para protektado ang atong siningalawas. Mighty Sea, D3 Bio, DTX 500, the Power Trio supplement para sa aton ikaayong lawas. Adlaw-adlaw magamit kita sini, mag-inom, magtumar, agod nga kita protektado. Initanan produkto ni Doc Ramil Oy. Kag sarang ninyo makita mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sini nga lugar, mga ka-K5. Kag always available diri sa Klinika di Alternativo and or Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, diri lang ni sa may McKinley Street, Roja City, sa atubang lang sang PLDT. Lugangan tayo mga ka-K5 ang nagapa-shoutout sa aton sining palatuntunan. Sinalin finikito tabigi mayong pagpamati. Kag mayong udto lang. Mayong udto Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Jezreel Colasino. Mayong udto Sir Alan from Nerissa Bautista. Kag mayong udto Sir Alan from Rockies Mulo. Sige mayong udto man sa inyo. Mayong udto ka K5 Sir Alan, manyaga kita. Kag sige amon pamati sa mga balita mo bisan nagakaon. From Bernadette Umitin Calzado. Mayong udto Ma'am Bernadette. Thank you so much gid sa pag-agda. Kamusta anong sudan tada? O nakapanyaga ng iban. Nakakaon na.

0: Sige, Ivan, pagayon nga mga gusto magpa-shoutout. Ato na karon na ihatag diri sa aton sini nga pagpangalagad, basahon ta. Well, ginalagat-lagat ta ang report to be guys sa aton sini nga K5 reporter. Balikan ko ning rice distribution sa Pontevedra. Atagan ko ning isang dugang diskusyon. Sang ginlantaw ko ang kaundan sa social media, kadamo gid mga ka K5 ang nagareklamo nga wala nakabaton sang bugas dito sa Banwasang Pontevedra kahapon nga adlaw. Bugas nga manamit, maputi kag mahumok nga ginpanghatag sang Capiz Provincial Government. Ay, Gob. Gob. Siguro si Gob yaway man ni Kabalo. Ginhawa man ni Gob Uto Castro nga makumpleto ang mga beneficiaryo, ang mga 4-piece. Kay bati ko ang ilas ni beneficiaryo, 4-piece, mga Fisher Fox, kag iban pagid nga mga sektor. May ari pagid rin nga nag-post sa social media nga nakita naton mga ka K5. Iginumpisahan tani sa post sang isa ka barangay kapitan kagina eh. Sabi namin ni istoryon at is makaabot man bala sa talupangod ni Governor Fred Castro. Siling yade sa iya sininga post, di ko lang ni pag-i-mention kay Wayne Clearance sa ato na, pero itong kay Kapitan Nico Kapulsoya kagina mga ka K5, din try tani siya nga ma-interview. Nagpa-okay man siya kagang iya sininga gin-capture tang iya sininga posting sa social media. Galing kay isang nag-try kita liwat nga mag-kigangot sa iya. Siling niya alang-alang na siya. Kaya nag-preparar siya kuno sang ilang program patong presidential assistance bala. Do masako-sako siya. May ari man diri isa ka po sa social media. Silingan nami gid inyo patawa kay nakakuha na kamo ikaduha na ako man gani. Ikaduha na kaso hindi ko makuha ang una kay gina nadula na kuno ang akon ngalan. Hambal para tanan nga man wala nyo ginhatag para sa amon, purpis man ako. Kag mas kinanglan ko para sa pamilya ko, para sa tatlo ko kaanak. Ay ahay. Ako yagapati ko mga ka K5. Why di akabalo si Governor Fred Castro? Kay man ang sistema sinamuni. Maabot pala na daya ang mga politiko, maabot na daya si Gov Castro kung programa na. Mahambal si Gov. I-acknowledge siya ang iya mga kaupudan. Kaupdana niya da. Kagihambal pala na ni Gov nga tiin na iya bugas halin sa iya halin sa Capiz Provincial Government. Pero gina-advance na da ang bugas. Ginapadalay na nanauna da ang adlaw. Ang pamangkot naton mga ka K5, ano nga klase sang sistema ina kay para manabala sa mga poor peace, kag mga fisher folks, kag nagpagwa naman bala sang master list, ara na sa master list ang mga nagapilila dira. Tinga man wala na ginrilisan, nga man wala na gintagaan bugas, kay wala sang claim stub. Diin makuha sang claim stub. Dira sa LGU Pontevedra. Dira sa MSWD. Ay go. Masikat pa yung MSWD sang Pontevedra sang Simo. Kay go na yung bugas. Hindi na yaya sang MSWD sang Pontevedra. Kay Gobernur Fred Castro na iya bugas. Kay balita nyo yan, hali na iya kay Gob. Sige man tong pia-picture sa mga nagapang-release bugas. Gob! To sa Pontevedra lang ko yung kabate nga nagreklamo to nga hindi ang marilisan bugas tong mga beneficiaryo ho. Ako for sure kuya maka K5 si Gob way kabalo sini. Ara na daya sa sistema sa ilang proseso kung paano nila nini-release ang bugas. Si Gob yan padalama lang na da bugas niya mo ni ang mga beneficiaryo ko ho. Kaya nagpagwa sila master list. Pagpila sa mga aras sa master list, ahay. Pagpuli sang iban, lohaan. Go, buhay gayt kahimas sang imo maputi nga bugas. Padamo, nadismaya. Ambot ko na nuna nila, ang bugas, hindi mo na ila. Hindi pala, kay Gob Castro na iya bugas nga ginahatag da sa mga pumuluyo sa mga purpis nga kun sino man ang mga beneficiary. Tapos kun waay kay claim stub maskin ara ka sa master list hindi ka paghatagan. Tiyano nyo nang bugas kaldohon. Ginapaabot na lang niya sa igtalupangod sa aton nga Capiz Provincial Government. Ako gapati ko nga si Gob way kabalo sini. Nga may kapalpakan ang pag-release ng mga bugas yada sa Banwasang Pontevedra. As always, palangga na iyan ni Governor Fred Castro ang mga pumuluyo. Galing araya sa naghahandol sa nag-release ang bugas ang problema. Ara sa master list, pagpila sang beneficiaryo pero wala claim stub, hindi kadala bugas. Anong panawag sina?
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Balikan tang iban ng mga report kag mga top ikaw diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
2: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahal nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
11: The Mighty Power of C. DDX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamakan mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
18: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
19: Extend Supplement for Men.
18: Gawa sa maca,
19: isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
16: Tiga, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka kidiya.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend lover.
18: Extend Supplement for Men.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ni si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
11: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Ngayon gugay nga gapa shout out. Naka-standby na, no? Ang aton sining K5 reporter dela nagid. Mayong udto K5 Alan, always kami diga pamati sa RR Dry Goods Store sa Babaw Merkado sang Panay Trade Center. Samtang naga himo sang amon baligya. Okay. Kag dugang diri nga naga shout out. Mayad lang pagpamati sa family De La Torre kag Dolfo sa Sitio Kapulan Barangay Indayagan. Maayon kag sa family Serado sa Barangay Leong, especially kay Pakas Tony Vincent, kag kay Totong De La Torre, Serado, kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay, kag kay Pakas Gaga, Jonas, kag sa Sukgang family, kay Richel and Marisol, from Mike De La Torre. So thank you so much again, no? Sa pagpamati. This time, mga ka K5, dirita sa paghatag sang ukon pagkuha report sa atong sining K5 reporter. Taganta Development, ining natabo nga vehicle accident dira sa may Banwasang Ibisan. Ano na ang natabo ko na ginpahayag nga ining gin-flash report na kagina ang biktima ginpahayag na napatay mga ka-K5. Yari ang dugang report upon sa kay ka-K5, Myla Vasquez Pantes Line. Number 3, ka-K5 Myla, with your report. Please come in.
12: K5 News FM Live Report.
13: Patay ka K5 Alan, ang isa ka senior citizen matapos binapayag bumungko sa barikada sa Sitio Pamantawan, Barangay Mianay Visan, Capiz, subungaag ka Agosto 20. Sa impormasyon nagikan sa Ibisan Municipal Police Station, ginkilala ang napatay kay alias Manuel 60 anyos, kag-residente sang Ati-Atihan Compound, Buswang, New Calibo, Aklan. Sandig sila sining investigasyon. Samtang ginasubay sang biktima ang dala nagikan sa Banwasang Ibisan, kag padulong kontani sa may direksyon sa Banwasang Sigma, ginapayag pag-abot diriya sa lugar, nabungguan sini ang barikada ngayara sa higad sang dalan. Bangod sa natabo, nadulaan ini sang kontrol siya sini nga pagbareho, kabagdanan nga natumba kag nagpulob ini sa dalan, kag sumuma na dulaan iniya sang alinto. Madasig naman hinagkadto sa lugar ang katapo sang Ibisan MDRRMO agod nga hatagan ini sang pauna nga pagbulong ang mga biktima antes gindala sa pinakamalapit man nga ospital apang gindeklarar pasado alas 9 sang aga gindeklarar nga dead on arrival sang mga doktor. Padayon ni Karon nga ginaimbestigaran sa kapulisan subuman ang pagtinguha nga makakontak sa pamilya sining biktima nga naaksidente ka K5 Alan.
11: Ka K5 Mayla? Adi nini nga barangay gani? Mi anay?
13: Yes, ka K5 Alan. Base mano sa ginhatag.
11: Mi anay Sigma? Mi anay Ibisan? Or mi anay Sigma?
13: Barangay mi anay Ibisan. Ay, Ibisan. Ka K5 Alan.
11: Okay.
13: Mm-hmm. Yes.
11: Okay. Anong biktima, senior citizen? Naka-helmet ini siya ka K5 Mayla?
13: Yes, no, gin-confirmar sa Ibisan Municipal Police Station nga mayara man sang suksok nga helmet ining biktima. So, posible nga naigo niya or na puruhan sini ang ya sini nga liog ko na upper part sa ya sini nga lawas kabangdanan nga gulpi man ni siya o gintunaan giniya sa iyang kamatayon ang iyasin niya nga pagkabunggo sa muya nga barikada nga may pangalan ni nga slowdown ka K5 Alan.
11: O, ina nga lugar nga ginaluntaran sang insidente, kaya nakita ta sa video sa tagpalamati nato, no? Ari ni siya nakahandusay sa may pedestrian lane. Pero antes ina ang natumbahan niya nga lugar nga konsidendra naghaplak ang biktima. May ara sang ginaubra nga dalan do nakita ta daw may warning sign kay daw ginalubot-lubutan ang karsada ka K5 Mayla. Posible dira siya umagi?
13: Yes, base man no sa ginahatag man nga impormasyon initial nga impormasyon sang kapulisan ka K5 Alan.
11: Mm-hmm.
13: Diri man din siya sa kilid nag-agi. So may posibilidad nga ti hindi ni siya nabi for lanes ang dalan. So may posibilidad nga nadulaan gini siya sa control siya sini nga pagmaneho kag dito no nagdireksyon di siya bumungko sa among barikada kag naglampos gini siya makita.

0: national tournament 2026. Subong buwas nga adlaw kung sa diin sa tondriya nga pagpakigangot. Kaya Mr. Melvin Calagate ang head sa Rural City Information Division nga ini nga aktibidad mahimo ini nga dala sa isa ka word of mouth promotion nga aktibidad sa mga bisita kag dumuluong sa K5 Adan. Sino diri lima ka mga competing teams ang magpartisipar na ginagabugasan ini sa De La Salle University, University of Perpetual Health, ang Adamson University, kag ang duha ka mga grupo o kon ang sang basketball players nga nagikan man nga sa luwasang pungsod halin sa Universal Athlete Center na sa pungsod Australia. Kag diri, kain naman na sa pagkadota sa Dinggoy Civic Center, diri nakita ta ang ilas niya nga pag-training. Na ako sa din, all set naman ang tanan, may yara man sa mga visiting areas, mga hotels na ginpahamtang ang city government para sa ilas niya nga atigay or ilas niya nga istaran, no? Agad nga masiguro get, no? Sa city government, pagpangon naman ni Roja City Mayor Ronnie Dadivas nga maayo ang ilas niya nga pagpahuway pag subong man, no? Ang pag-atipan sa ilas sa mga Rojas noon. Ginalantaw no nga pinaagi sa siniya nga experience ka K5 Alan hindi lamang no nga mangin venue sang kaangay sini nga mga aktibidad ang Rojas City kundi mangin destination man ini no sang sports tourism kag magahatag mani sang iban pa nga oportunidad kag kita man no sa iban niya nga mga establishmento diri sa Rojas City kay naibaluan nga makalabot kini do sa kasimana ining aktibidad nila so dako ni nga bulig sa turismo ya sang Rojas City kag ginalauman na nga dapat or ma-expect aron pa sa mga Rojas noon nga sa masunod nga tuig mayara pagid no sa mga patigayunon nga mga dalagpuan nga mga aktibidad ang city government kung sa diin ang subong testing pa lang ni sunod man kay Mr. Melvin Calagate ang head no sang Rojas City Information Division. Yari ang kabayan sang pahayag ni Mr. Melvin Calagate sa aton nga interview.
1: The government dako ang suporta logistics ang pagkaon sa aton sini nga mga players ang pag-maintain sang peace and order kag ang paggamit sa aton sini nga Dinggoy Rojas Civic Center. So amo nang ang aton sini nga city government hands-on gyud diri especially si Mayor Ronnie Ribas ang aton sini nga chairman sa Rojas City Invitational Tournament kag may mga technical committees man may logistics may ara kita sa publicity and promotions tanan-tanan nga aspeto kag tinambal naton all set na we ready sa pag-host sang sining amoning nga klase sang activities testing lang ini ang ining sports activities probably on next year mayara nga dako pagin event nga iga-host ang siyudad sang Rojas.
2: Anong ginapalabot sir nga mangin epekto sa sining tournament sa mga atleta kag basketball enthusiast diri sa siyudad?
1: Syempre pag basketball enthusiast ka curiosity malantaw ka lantawon mo kung ano nga klase sang hampang ang ginhampang sang iban nga mga teams especially ang mga international players na yari diri subong. Ikaduwa sa economic wise ang aton sining hotels may mga billeting kita ni sang aton sining mga hotels ining aton sining mga bisita diri probably magalagaw ini magakadto sa mga tourist destination naton kag magalantaw kun ano ang pwede nila nga makita diri sa aton sining nga syudad. So may aras ang economic activity sa aton sining nga syudad sa sulod sang isa ka semana. So isa ini sa manakita naton nga ti hindi lang basta-basta nga mabal naton yung ma-promote ang sports diri sa aton kiti ginakilala gid man kita diri sa pungsod Pilipinas nga ti basketball minded ang halos kalabanan sa aton sining nga mga kauturan pero may economic value ang ining pagpadulong diri sa nasiling ko na kagina it will be a top of the mouth sa tagsa-tagsa ka mga players teams sa tagsa ka teams even diri sa mga national team naton sa mga national college team naton nga magahambal sila kung anong ila sining living experience diri sa siyudad sang Rojas. So sa sports naman niya may encourage sa naton

0: sa ning mga kabataan, ang mga basketball enthusiast, nga tunan kung ano nga klase sang style, ano nga klase sang mga technique ang paggamiton. And by the way, ang aton sining mga teams sa magakandak ini sang sports clinic, basketball clinic, ang pila ka mga team, especially I think ang aton sining mga international players nga nagikan sa Australia, at the same time ang De La Salle University magakandak ini sila sang basketball clinic para sa aton sining mga kabarangayan nga napilian sini nila. So hindi lang niya basta-basta nga magampang sila sinidri, mabalik ini sila, and subong sabay niya sang Barangay Lunoy ang aton sining UAC o kun Universal Athlete Center magapadulong dito kag mag-observe sang aton sining pag-distribute sang bugas, and definitely may gapanghatag ini sila sa mga pumuryo naton dito sa may area sang Lunoy. So damo ang mabinipisyuhan sang amo sining klase sang sports activity. In behalf sa Roa City Government, sa kay Mayor Ronnie Dadibas, kag sa aton sining mga pumuryo sa siyudad sang Rojas, ginaagda kugid kamo tanan sa pagpadulong sa Dinggoy Rojas Civic Center, buhas ng adlaw, Agosto 21, 2026, kay opening day na sang aton sining Rojas City Invitational Tournament. So dako ini, mahambal naton nga isa ka international activity, kay may mga bisita kita nagikan sa Australia, kag mga national players naton na nagikan sa may Metro Manila nga magapaindis-indis. Sigurado ma-enjoy gid kamo. Kag ini nga bagay hindi ni mahimo sang Roa City Government kun wala sang cooperation sa aton sining mga public officials, especially sa aton sining sangguniang panglungsod nga nag-approve sang amo sining mga klase sang activities naton. Gani ginaagda ta gid kamo nga maglantaw sa sining hinampang, kag enjoy sa aton sining gin-preparar ng event para sa inyo. Maraming gitin salamat kag mayong aga sa aton daran.
1: Nabatian ka kay Five Alan si Mr. Melvin Galagate, ang head sa Rojas City Information Division. Sa aton ini nga na-interview, may kaang tanan sa patigayuno na official nga magkabukas buwas nga adlaw sang Biyernes ining Invitational Tournament 2026 sang Rojas City.
2: Kaki 5 mile, may team man dahalin diri sa Rojas City nga magapasakop?
1: Yes, alo man eh, Kaki 5 Alan, so far ang maghahampang no, national kag international sa nasiling ni Sir Melvin, halo ang maghahampang kag magparticipate sa siniyang aktibidad ka K5 Alan.
2: No, namin ni kay pang world class naton nga Dinggoy Rojas Civic Center, no? Kag ang target man sa sang city government naton, syempre sports tourism nga ma-promote gid ang siyudad sang Rojas sa K5 Maynila.
1: Yes, exactly gid no, kag amuna ang ginapasiguro man nga ang kita sini no magakadto man niya sa training sa mga atleta na sa mga siyudad sang Rojas.
2: Na-mention makagina kay K5 Maynila ni Mr. Melvin Galagate nga sa rice distribution maupod pa ni ang ibang nga mga kwan, mga participants.
1: Yes, a good nga ma-observe ni nila kay K5 Alan ang project man o kung ang aktibidad, isa sa mga aktibidad nga ginahimo ya ni Rojas City Mayor Ronnie Dadibas diya sa Rojas City.
2: Ato showcase no sang iya sining mayor gid nga programa sa siyudad sa Rojas para man makita sa aton sining mga bisita. Okay. Sige, finally ka K5 Maynila.
1: Inisi ka K5 Maynila Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Madamo salamat kay K5 Maynila Vasquez Fuentes sa imo sining report. Ining pagapatigayon na buwas nga adlaw mga ka K5 ang Rojas City Invitational Tournament diri sa may Dinggoy Rojas Civic Center. Diri nyo makita nyo ang mga star player, mga basketballista halin sa iban nga eskwelahan kag sa iban nga lugar mga ka K5. Paradang De La Salle University, La Salle Green Archers, Adamson University, ang iban pagid ng mga eskulahan mga ka-K5. Ayon ni ma-update nato ng aton sining mga kauturan diri sa siyudad sa Rojas kay kabahin ini sa sports tourism activity sa aton sining nga siyudad. Amo ni mga plano ni Mayor Ronnie Dadibas. Agod nga ma-promote, makilala pagid ang siyudad sa Rojas. Siyempre yung punto diri maka K5. Kung damo sang bisita, damo turista, dako ang income sang siyudad. Ma-promote ang aton sini nga mga tourism spot or tourist spot, hotels, mga lugar diri sa siyudad sa Rojas. Nga kilala mga ka-K5 bilang seafood capital of the Philippines. Wala ta oras, wala ta tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Nagpasalamat kita sa aton sining mga kauturan, sa aton mga ka-K5 nga nagupod diri sa aton sining programa. Thank you so much gid mga ka-K5. Pagsuman sa ngalan sang hubon sang aton sining mga K5 reporter. Aton sining technical partner ka K5 Jovic Hober. Sa ngalan sa aton sining station manager sang K5 News FM Rojas ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sang aton sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Sa gihapon ini ang inyo alagad ang inyo anchor man kag K5 Alan Catalan para sa kampyon sa balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
6: Kanta sa mga benefits.
7: Oo, Gusto ko D3 Bio K. Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Walang ginapatulog pa ako sa D3 Bio. Ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
6: Kampyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga nag-inflame ang imo pancreas.
4: D3 Bio.
6: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang katulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
8: O di na makita, especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, sir boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo. No?
6: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3bio.
9: Wow.
6: Kung sang virgin coconut.
9: Wow. No, grabe. Kung ako diabetic ko, bakalig ko.
8: Siyempre. Siyempre. Pag diabetic ko ka, sir boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3bio.
9: Yes.
8: Now, gusto ko D3bio because it improves your IQ and EQ.
6: Ay, kanami.
8: Intelligent quotient.
9: Kinala sa mga tagi sa kumpanya.
8: And your emotional quotient.
6: Ay, pinapatan.
8: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3bio. Because ang ketones sa D3bio ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones sir boy.
6: Yes. So mga kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
7: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
9: Kamo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sang bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
8: Iba gid ya ang mga nakagi.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: So, ang nanamihan ko, sir boy, sa ginatwag D3 Bio. Gintun, ano sa Israel, ha? Ang D3 Bio, hindi lang makapatay sa ginatwag parasite nga sa aton nga tiyan. Kundi, pwede nyo man patyon, sir GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
6: Ay, pati kuto. Hamlet.
9: Sa mga nanay, lang nga nag-augtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio. I-apply, i-massage lang sa buhok.
6: Sa buhok.
9: And then, putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
7: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
8: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
7: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
8: Head to toe, no? Kaspa.
6: Kaspa.
8: Kag, ano?
7: Eksima, fungus.
8: Fungus sa imo nga kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
7: Ang mga kuko na nga kakapodpod na fungal infection.
8: Mga punggurod na, pwede nyo ya, pwede nyo mabutangan ang inyong nga mga punggur. Makabulig ang D3bio. Moon was topical oil. No, iba news mo da. Nami ya, sir boy, bilog na gabi ni mo yun. No? May acne ka.
6: Kakas.
8: Mabulig ka.
4: D3bio!
11: O, Sir Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3bio! Health! News! D3bio!
12: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi man ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3bio! Ang D3! Nga may Physio! Ang Physio! Nga may D3! D3bio! With Physio!
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3bio! Ang D3! Nga may Physio! Ang Physio! Nga may D3! D3bio!
13: Kabalik-balik sa CR! Kinadayari! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan. Sa madasig nga pagtingula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikaw.
14: Taiwan. Pagkamurigon, Malimta, DTX 500.
15: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo, gid katama.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una. Problem. Magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag Clinical Dayo Fresh
21: para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaka.
21: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayo Fresh
21: para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
22: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.
24: Pi

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavior.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: radio ko.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
1: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, tikog buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
9: Ka K5 115 sa hapon.

0: You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Ka K5, welcome na sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Kaupod ang inyo sininga kampiyon nga bihan. My name is Miss A. K5 Amy Orleans Birondo. It's a lovely Thursday afternoon. Today's August 20, 2026. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today. Maligayang kaarawan mga ka K5. Shout out sa mga nakatutok man sa aton sininga sister station dira sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Maayong hapon man sa mga nakatutok sa aton sininga official Facebook pages sa K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Again, paki-like ha, paki-follow sa aton sininga mga Facebook pages, mga palangging K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Ang programa ngayon na dulong sa aton sa kaalawan na isang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, mga ka K5, hindi siya pareho sang ginainom nyo da nga kape ha, na wala man ang sang mahatag na maayo nga benepisyo sa inyo sininga lawas, mga ka K5. Ini mga darling, ang himo sa kombinasyon sang natural nga mga ingredientes. Like ampalaya extract, the sugar cane extract powder, and may ara sang chia seeds. Naga-provide sa antioxidant support sa aton sininga lawas, nagabulig manage sa aton sininga timbang, no? And of course, nagabulig sa aton sininga lawas para matinluan o kung ma-cleanse or ma-detoxify, no? Ang aton sininga lawas mapagwa ang mga higo o kung toxins. DTX Coffee Mix, no? Mataas sa fiber para makasuporta sa smooth digestion sa aton sininga lawas. Hindi na dahil maghabok-habok o magbutod ang imo sininga chan, no? Kay naka DTX Coffee Mix, ikaw adlaw-adlaw. Kana mi-turn ga na, meet pa sa ex mo ga. Baka lang sa mga butika malapit sa inyong lugar, always available sa Klinika, The Alternative of Medicina and Wellness Center. Nagatika-tika ng akong sining mga palangga ng mga gwapo kagwapa. Good afternoon to Ma'am Dolores Abilarde, Ma'am Elnora Avellino. Good PM, my favorite Miss A. Galantaw ko sa kanamion mo. Bawag sana all man namin. Ma'am Elnora, kung si Miss A isa ka pagkaon, ano siya? Basi pinaisan lang da imo reklaya ko si on tagit ka ma'am. Piambal mo ka na miun. Kung pagkaon si Miss A, ano siya ga? Hello, at Leo John Billiones. Ba mo isala ko? May salagi ko ni sa palangga ko. Kaya nagsaulog niya sa birthday, no, sang weekend. Unfortunately, wala ko kabukad-bukad masyado sang akon sininga cellphone kay fiesta to sa amon nang ga sang 18, no, dungan sang birthday sang akon nga anak. Then wala na ko ka duty pagka Lunes kay ginsin na lapo ako. Wala gid ako yaka greet. Siguro nakabukad lang ako sang cellphone ko sang Monday night pag-abot ko di sa Rojas, no? And dito ko na nakitaan, no, nga nagsaulog ulit sang iyang birthday si Atsleo John Billiones. Gibalaan niya man naa nga palangga ko na siya. Gibalaga. No, saka-saka na diya sa station niya kay mapulo pa nga pi naman kita. Baulit yun, mamoy. Gid daw si Miss A yan. Ang mamoy, ma'am, wala na yung ASF ha, kung si Miss A. Thank you, Ma'am Ma'am Elnora. Avid fan ko gidi si Ma'am Elnora. Muna love-love ko gidi niya. No? Hello kay Ma'am Christy Villar. Dira sa Tuburan, maayo. Ma'am Liza Barrientos, maayong hapon. Misiga pamati kami diri sa Tambak, Kulasi. Hello kay Roy Star Sky. Miss A, good afternoon. Watching live from Minapaso, Kalachuraba. Hendrix Lyrics. Lyrics? Good afternoon, Miss A. Watching live here at Railway with Mar and LG. Wow, nagtipon-tipon naman dira ang mga kanamiturn nga tinuha. Maayong hapon! Apa mahawan, kamuda yan ni Marimar, ah. Kamuda magutman. Good afternoon, Mar Magbanwa. Hello, dear. Maintra daw siya tani sa aton nga live reporting competition. But unfortunately, no, nga aton sila nga paindis-indis inter-school, no? So what we did, nagpadala kami sang sulat sa DepEd, no? Kagsatsyad, no? Para makakoordinar kami sa mga eskwelahan. So, ang isa sa aton sila nga guidelines, one participant lamang per school. No? Sa secondary, kay daw damo-damo ang mga secondary schools sa pampubliko kag pribado man. No? So, may elimination round kita nga matabo. And sa kolehiyo naman, sa tertiary, no? Kay pila man lang di ang aton sila nga mga bulutuan. Sa college, no? So posible nga wala na sang elimination round mga ka K5. Open or bukas pa kami ha sa pagbaton sa mga entries. Ano ang entries? No? Sa mga teachers, advisors, no? Or faculty sang eskwelahan na nagapamati subo. Abi, buligin nyo kami da sa inyo sininga school head, no? Nang follow up. Basi wala pa kamo kapili sa inyo sininga participante. Good news, matigayon yun ang aton sininga competition. Sa October 18, mga ka-K5, okay, may ano pa kita mo, may mga elimination round pa kita before sa aton sining live reporting competition sa Robinson's Place, Rojas. Ang good news, ang top 2 naton amo nang ibato tato sa regional event sa K5 live reporting competition sa SM Iloilo, no? Mga ka K5. So bantayan niyo na ha. And i-support ninyo, no, ang inyo sininga mga pambato. Support niyo ang pambato sa inyo sininga school. Rain Otilia pa shoutout ma'am watching from Bara. Happy fiesta. Wow, fiesta dira sa Bara. Tiwa kita da. People of Barangay Bara, way kita da. Isa nila, isa lang kakilis ang mamoy, way get. Good PM, kanami on gid. Hello Miss A watching from Camp Peralta, Hamindan. Ay manami.
1: Kanami
0: on. Kanami on ang programa na. Ara kama ka naman, Miss A, hamot ko si mo. Pinalingaw-lingaw talang ka, mama. Para makayuhum-yuhum ka da. Mahilig ko sa lechon paksiw. O kami man din, amian man kami magkaon sang lechon paksiw. Inang gahalo ang tamis, aslom, alat, kahang. So, pareho sa emosyon mo, dabala nga naghalo-halo na subong, hindi mo na maintindihan. Ito! Nga katropang bigo, di na itong gabi na greet adlaw-adlaw sa tropang bigo. Mang kinusi ko ni Karun, kung wala pa siya na nakatuhaw, oh. Anyways, ka K5-125. So, may ara ka mo sa shoutouts and dedications, may ara ka mo sa luyag tamyawan, may ara ka mo sa luyag pabati-batian. I-comment lamang diri sa aton sininga live video kay aton na ka K5 basahon sa aton sininga pagpanumbalik, alright? Ang aton sininga drama karon sa mga pinanidsang gugma, may tigulo, mapanakit kag tonto nga bana, hindi mabaya-bayaan sang asawa. Bawanugin ang iya, Gold! Ha? Nga man, di ka siya mabaya-bayaan? Ano may ara sa bana, nga niman? Mapanakit na, tonto pa! Hindi pa mabaya-bayaan sang asawa? Abi pamatian ta na karon. Kag pamatian ta man ang inyo sininga thoughts or salo again, no? Kun nauyon mga muni sa ginahimo sang wife, no? Nga nagapaka-martyr siya. Apisan, bugbog sarado na siya sa iya sininga bana. Magbabalik ang room 1009 ang inyo sininga hulo at palautwasan diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. This is K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ino. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Tennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
19: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
18: Kay may barato balaya nga butika.
19: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
18: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
19: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
24: Miss si Alana Pacardon Marapa.
25: Ko si Joshua Darren Villavion.
26: Miss si Kirby John Panes Agraban.
23: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
1: D3 Bio.
27: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
28: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
29: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI. ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: DTX 500.
2: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid sa itad ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
0: Pabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. D3 Bio.
30: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng
2: D3 Bio.
0: Ang D3
2: yung may Visio.
0: Ang Visio
2: yung may
0: D3.
2: D3 Bio.
31: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 yung may Visio.
2: Ang Visio
0: yung may D3.
6: Sporebiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporebiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Sporebiotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporebiotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Sporebiotics na.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
0: DTX 500.
32: Kasi tumasun sa barangay
33: po. Anong ginabatsag mo sa
32: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
33: Tumarkog. DTX 500.
32: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
33: Three times.
32: Kamusta ang alay sa kamot?
33: Wala na.
32: Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
23: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
34: K5 139 sa hapon. And you're still listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon. K5 and News FM, championing the lives of the Filipino. 100.9 sa inyong mga radyo. Live man kita sa aton sining sister station na nagdira sa Pilar, K5 Radyo Tagbuanay 89.7. Live kita sa gihapon sa aton sining Facebook pages, K5 News FM Rojas, and sa K5 NFM Rojas Digital. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty Seed The Alkaline Vitamin C. Mighty C, mga ka-K5. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang Mighty C, kinahanglan gid sang aton siningalawa sa mga darling. Kay... hindi pwede nga wala asang proteksyon ang aton siningalawas batok sa mga sakit, no? And I do recommend sang sininga vitamin C kay gentle lang niya sa aton sininga stomach or chan because it is an alkaline based sodium ascorbate vitamin C supplement. So kaparo sa ibang nga brand nagabulig man boost sang aton sininga immune system, nagabato sa mga common nga sakit like ubo, sipon, hilana, trangkaso. And nag-aakto man bilang antioxidant sa aton siningalawas. And because it is non-acidic, it is again gentler sa aton siningang stomach than regular ascorbic acid. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ka-K5, no? Matamyaw kita aneliwat sa aton sininga mga palangga nga nagatika-tika sa gihapon diri sa aton sininga live, no? Nagapabatsya sang love and support kay Miss A. Maayong hapon kay Boyet Rote, sa katropang bigo, maayong hapon. Kung hindi ka paglawagon, Boyet Rote, hindi ka pa di matika. Pala mo, ikaw lang man di ang natatanging bigo. No, ini sila ya guru ya. Unay niyang langakwan, kahagugma. Shoutout sa family da Pulasi sa Pinia Maayon, Ma'am Rosalia Berry. Good afternoon. Doy Arthur, watching and listening from West Villa Flores, Maayon. Mo active mga taga Maayon, subungan. Taga West Villa Flores, taga Pinia, taga Tuburan. Magandang hapon. Ma Margie Luda Bayon, good PM, ma'am. Live from Hamindan, maraming salamat. Ma'am Roslyn Hermo, good afternoon, Miss A. Watching from Esperanza, Hamindan. Ba, mga kaingod ng isang hapon nga pinalangga nga banwa. Maayong hapon. And ginatamyo mo na ito, no? Ma'am Margie Luda ba yun? Ma'am Senelin Finequito Tabige. Hello! Agase Robert, pakigreet man, Miss A Family. Agase, kagbaing sa Pawa Panay. Especially sa guwapa-guwapa ko nga Mama Floor. Baeng Agase. Salamat, gid. Ma'am Narisa Bautista, dara sa Barangay Bara. Bao piyesta, dagali, Mami Narisa. Why kita da? Ma'am Rhea Ombas, Kalinaw Balbona, sa Sitio Almalvis Village, Barangay Colasio, Rojas City. Good afternoon. Okay, mamati kita sa ngaton sininga drama, mga pinanids ang gugma or the pages of love, mga ka-K5 ang drama na aton gintiguluhan. Mapanakit kag tonto nga bana, hindi mabaya-bayaan sang asawa.
4: Ga, ipautwas na ga.

0: Ah, Cindy, salamat kay ginabrihan mo ko. Ay, oh, galik. May dala ko para sa imo.
1: Baldo?
0: Cindy, kabulo ko masakit ka na dula si tiyoon ko, Joseph. Pero kung tani, buksan mo ba ng tagipsoon mo sa akon? Handa ko nga palang kaon ka.
1: Baldo?
0: Total, lima naman kabulan nga wala na si tiyoon. Pwede naman siguro nga mangin kita nga doon.

0: May kaginabrihan mo, gidman ko. Kinapang panukto ko to. Wala kagid ka na mag-abrisa ko ni.
1: Wala akong makabatis ang panuktok mo. Alauna na inis ang kaagaho, no? Oo, gali. Nga, bago ka lang imo ka pauli, haw? Paghubog ka pa?
0: Birthday of 24, man eh. Nangalang man hindi magkanto kaya ginimbita ako, balo ka. Plus kami yung purman eh.
1: Kabalo ka na, gid nga kami lang diri nituto sa balay.
0: Be.
1: Wala kami diri upod. Kabalo ka naman nga kabuday sa panahon subong. Pasigun, uy, sulod kami diri kagpang...
0: Ay, ang buhay! Ay, pisting! Kakaout sa baba mo! Ibus pala na! Dapat ganit, ipanon mo ko eh, kayo buko! Dito, dumasuka ka pa ko na ano?
1: Wala ka bala maluoy sa amon, ha, Baldo? Wala kami diri sa saligan! Kundi ikaw, gitlang!
0: Ibusa nga ni baba mo! Kinagalungan ko sang sigi mo, alawakal, wakal!
1: Sa imo na lang bala! May bana nga nagapauli sa amo si ni Oras? Kagubog pa?
0: Ay! Hindi mo kuya bana! Patay na ito yung bana mo! Ay, tiyo gani mag-subaba mo! Mag-subaba mo! Kagawin siyang baba mo ganyo! Ang dapat sinikumuson! Pwede na ginagabrihan mo ko tapos matulog na ta? Ikaw ay mo yan, sermonan mo pa kuya! Ha?
1: Nagasubra ka rin sa batasan mo, ha?
0: Ay! Kabuset! Blog na ko gani! Draka na! Daan mo nga!

0: Mama, tama na ng ehibi. Oh. Ma, tama na ng ehibi. May nagapanuktok, ma. Abrihan ko lang, ha.
1: Cindy?
2: Lola?
3: Nay, ari ka man. May Lola? Nagbalita sa akin nga ginasakit ka kuno ni Baldo. Nay, sino nagambal sina sa imo man? Ini na matuod, ha?
1: Ayun no nga, hindi matuod man. Nantawa ba lang mga lagob sa butkon mo? Oh, Diyos ko. Dugahor mapang palad sa imo guya. Eh, bebe, dali, bebe. Kayopdan ko ikaw. Papabaranggay kita. Hindi na yan pwede nga mo niya kasi na. Papabaranggay ta.

0: Cindy, gagin report yung kasabranggay ni nanay mo?
1: Ay, kuwan, amoy na abi ang gusto ni nanay.
0: Gagano man ang labo niya sa pagabuhi ta? Uy, kanami kumuso ng sungad, ya?
1: Baldo, inigani paghambalis ang amo sinang iloy ko, ha?
0: Ay, Cindy! Kung gusto mo nga wala ka siyang problemahon pa, bulagay ng tabla! Natakaan ako sa pagabuhi ta! Tagka mo nalang upo sa iloy mo!
1: Baldo? Tapos ano, ha? Bayaan mo kami sa bata mo kapag utuman, ha? Muna?
0: Ah, dito ka puli sa iloy mo eh! Namayo!
1: Basi ko nalipat ka? Nga si nanay nagbulig bakal sa mga kalanon, tade?
0: Ara naman ta sa tumbuyan, naibla mo!
1: Wala ko yung nagapanumboy! Kundi ginapahanumdom ko lang inasay mo!
0: Ang kabusitib doon sa baba mo! Matakaan ko? Matabanay na lang kami ni Charlene po!
1: Ano?

0: Ka-K5151, kag inyo nabatian ang unang abahin sa ngaton sini nga drama Mga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Ang drama nga inyo nabatian gidulong sa aton sang kaaluan sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500, mga ka-K5, ay himo sa mga sangkap like down sa amargoso, pag di sugar cane extract. Maayugid mga ka-K5, nga suplemento, no? Agud nga mabatuan naton, no? Ang pila ka mga sakit, no? So, ang ginapromote naton is prevention. Kay ang DTX 500, no? Bugana sa antioxidants. So, nagabulig panubo sa aton sining blood sugar, nagasupport sa aton sining liver health, nagapahagan-hagan sa oxidative stress, mga ka-K5. Ang mga manginginom dira bala, no? Sigihan nyo gida. Kasi mag-hubag na inyo atay, ha? No? Pag magka-fatty liver ka mo, abi mag-detox ka mo. DTX 500, mga ka-K5. Kag sa mga hindi naman luyag magka-diabetes, no? Kinanglan, inaalagaan tagad ang aton sining lawas. Gusto ang aton sining mga ginakaon, hindi ng mga matambok nga pagkaon, mga tuman katamis na pagkaon. And the suplemento gid kita, no? DTX 500 nagabulig manage sang aton sininga sugar levels. If you don't want nga mag-suffer sa mga sintomas ng diabetes like perme ikaw nagaihi o hindi ka makatulog sa gabi, gulpi ikaw nagniwang, dry ang imo sininga panit, perme ka ginauhaw, no? Kumapilasa ang imo sininga panit, kadugay-dugay magpali. And ang iba, no, kung tuman nagit kataas ang blood sugar, nagaburon ang pananaawan sa mga kalalakihan. Kung tuman nagit kataas ang insulin sugar, maraga ka erectile dysfunction ang inyo dira nga alaga nga napabugal-bugal lugid sa mga chick. Hindi na makaarangkada, no? So mag DTX 500 ka. DTX 500, mga ka-K5, 14 pesos lamang ang kada kapsula, mabakal ina sa mga butika malapit sa inyong lugar, always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mag-commercial break kita, anay, sa aton siling pagpanumbalik. Magpadayon kita sa aton siling drama, Mga Pinanid sang Gugma.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Gentle Generoso, istoryanta ka ron, ha? Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, mm-hmm. Sa very relaxed, so yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no,
5: mga busay,
4: ang mga busay
5: therapy.
4: No, kakampyon
5: music, pero therapy.
4: Mm-hmm. Music therapy, pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you, paano mm-hmm. mo no kabulubudlay
1: DTX 500.
4: You know what, ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na di mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatin-an yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
6: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
4: Husto.
6: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
4: Oh, araman,
6: the reason one is, taas ang antioxidant.
4: Oh,
6: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
4: Uh-huh. Isa ka
6: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
4: Husto.
6: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
4: aging.
6: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
4: Pag edad mo, abido ka.
6: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
4: hubin pa.
6: Like, in general, Albao.
4: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, di rin nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
4: Amugid. Sir Boy.
6: So, kung so, pabungol ka, way kaginom antioxidant.
4: Oo.
7: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
4: Amo man na, isa man na, doksa.
6: Excessive noise exposure.
4: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito. Isa, makabungol.
6: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
7: Palayo ka nalang.
6: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
4: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makinag, haot siyang barko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
7: Correct.
4: Amligan ng inyo pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalunggan.
4: Husto.
6: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
4: araman,
6: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
4: Pamatinan.
7: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
4: So ini ha, simple
6: meningitis.
4: Na. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong...
6: Pwede apik ka, inflammation sa imong ano, brain.
4: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
6: kagrabi gilang diabetes sa Sir GP.
4: Grabe gito.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
4: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
12: TTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: TTX 500.
14: Kailan nalang subong imo sugar?
13: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
12: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
12: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
21: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
12: Extend Supplement for Men.
22: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
12: DTX 500.
21: Mapakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
26: Miss si Alana Pacardon Marapa.
27: Ko si Joshua Darren Villavion.
28: Miss si Kirby John Panes Agraban.
25: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test,
6: ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
25: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap.
15: Pamakan sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
29: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
25: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
25: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
32: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
33: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
32: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
33: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
34: Tigasin.
0: DTX 500.
35: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinot sang dugan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500!
15: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio!
36: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
25: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
37: 10 minutes after the hour of 2 sa hapon, mga ka-K5, nagbabalik ho si Miss A sa room 1009. Nagin yung siling ahulot, palautuwasan sa aton siling kampiyon nga estasyon. Ang programa nga inigradulong sa aton sang kaaluan sang klinika The Alternative for Medicine and Wellness Center. Ang klinika nga nagatanyag sang libre nga check-up ukon konsultasyon. Located sa Bacolod Street across PLDT Building. Bukas sa Domingo tubto Biyernes, alas 8 sa aga, tubto alas 5 sa hapon. At daw sa Sabado sarado dira ha. Klinika The Alternative for Medicine and Wellness Center, ang klinika para sa masa. Mamati kita sa kasugpon sang aton sininga drama, no? Diri sa aton sininga palatuntunan. John Thorne Gonzalez Aguirre nga pamati gid subong sa imo ma Miss A sa Marciano High School sa Pilar on duty nga guard. Maayong hapon John Thorne Gonzalez Aguirre nga mga Pilarenyos nga mga gwapo dira, no? Siyempre, isa na da si John Thorne. Thank you, ha? General D. Paul, good afternoon ka K5 Miss A. Maayong hapon yan. Pero nga panuktok daw maano nga maging sila. Ikaduha nga panuktok sang perta kumusay ba-ba na. Ang sa drama ni Kagina, Gusto Robert Agase, no? Ginatamyaw mo naton sa nga maayong hapon ang aton sini nga solid supporters. Ano? Magandang hapon ho. Ma'am Roda Donato Amago sa Dinginan. Ma'am Rena Wakas, Rohan Ayan, Sir Arman Dira sa Sunshine Village, Barangay Banica. Ma'am Nariza Bautista sa Barangay Bara. Ma'am Jana Anvil Siloso Dira sa Adlawan. Ginatamyaw mo naton sa maayong hapon, Ma'am Dolores Abilarde. Ma'am Edgerline Amanca. And syempre, at Sleo John Biliones. Koy Sean Paul Dizon, dira sa Dao. Koy Joben Bakaling, maayong hapon. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon. Ma'am Vina Villarwell, magandang hapon ho, dira sa Libas. No? At sa tantanang nga nagatutok sa aton estasyon, maraming salamat. Ang kasugpon sa aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, pamatian ta.

0: Anong siling mo? Sino si Charlene, ha? Baldo? Sino?
1: Siyang ibulos ko sa imo. Tutal, hindi man tayo kasal.
0: Ano? May kirida ka?
1: Oo. Eh, sulit-sulit, kigit bala mo. Uy, Cindy. Eh. Palihog lang, ha? Layas ka di sa balay. Dalang bata. Kay diri kami, mister ni Charlene. Nagabati ka? Cindy?
0: Kulang pa na. Nakabati ka? Sapat ka. Saan mo ba kami ginatunto, ha? Saan mo pa? Kag may kaisog ka pa nga magpalayas din sa amon, ha, Baldo?
1: Ay, kay balay maniniti yun. Bakong sa pakunta lang ka? Basi magkapatay pa ko tawo. Dra ka na gani. Apta.
0: Ay, Baldo! Baldo, saan ay ka makanto?
1: Kabalo ka na na. Kung diin ko makanto, siyempre kay Charlene, eh. Apta.
0: Baldo! Sapat ka! Sapat ka! Wala agad sa huya, Baldo!

0: Ay, Day.
1: Day, wala gid ko maghunahuna. Mabuhat kini sa ako ni Baldo.
0: Tama na yung hibi, Day, ah. Sa apat ng animal nga Baldo nga ato. Dugay ka na ganit niya nga ginatunto, Day. Ano man na, Day, man? Huwag ka gid yung swerte sa gugma, Day, no? Uy, sinanay mo, ho? Ay, Chay!
2: Husto ka, Day Maricel. Abi ko, anay, pariha sila batasan sang tiyo, ya. Dali kay sapat.
1: Nay, may babae si Baldo.
2: Ay, Diyos ko, kabalo ako. Abi mong makaluluoy ang bata mo. Mangago ginang lalaki nga to. Mayo lang gani kay way ka mo bata ka duwa. Ay, bo Diyos ko, sindi.
1: Nay, babayin na lang na si Baldo, ah.
2: Ay, dali ka. Ipablatter naton siya liwat. Ay, ako salto na gin siya. Ipapriso ta siya para madudla. Ay, naku na lang gin. Ikaw bigin na punggan mo kumong.
1: Nay,
2: ikaw gid.
1: Nay, hindi na lang, ah.
2: Ay, ay, na ano man! Kinasakit ka na sa animal nga to, hindi ka pa!
0: Dahi, dahi gusto man bala si nanay mo. Dapat nga hatagan ginsang leksyon ang Baldo nga to. Ang pagsakit niya sa imo, kinanglan mauntat na na, dahi. Kagwala man na siya sang rason na sakito niya ka. Ay nga ah, diin sumong si Baldo, dahi haw.
2: Ay, sa diin pa! Ato sa babae niya eh!
0: Ay!

0: Bago lang ko nanilhig, ari naman. Ay, katalakas ang mga dahon, ah. Ay.
1: Sindi.
0: Ba? Sino ba lang? Huh? Baldo? Ikaw? Kag may upod ka?
1: Sindi. Kamusta ka na?
0: Ikaw si Cindy? Oo. Nga ah. Kag anong ginabuhat niyo dire?
2: Iuli ko nun siya sa imo ah. Pabugat lang niya siya sakon. Na mild stroke ang tontoya. Ay nano na iya. Abi ko nahimuon niya ko rin na. Katapusan nagbaliskad pa. Siya ganang ginhimo ko nga hari. Gahulat lang magkaon. Kag ako yung muchacha. Ay, malakat na ko ah. Wala na ko sa dapat nga explicar pa. Ay, Diyos ko. Wala ni pulos nga lalaki nga ina. Imo na lang na oh. Ano? Hoy! Magbalik ka dire! Balik!
1: Sindi. Pabayi siya. Nag-inulsul rin ako kung nag-upod-upod pa ako sa iya.
3: Mama, nga nagbalik ni si Tito, how?
1: To. Arya ko, Dria, good ka. Magbagayo sa patawad sa inyo. Katagusan na buhat ko kasalan sa inyo.
3: Tito?
1: Hilapin na ganyan sa pagbiha ko sa inyo ng duha. Naging hansol kita ko to.
0: Hindi ka namon kinahanglan. Wala kami sang labot sa imo. Ginpasalig mo ko nga palang gaon mo kami. Pero balis gadang ginpakita mo sa amon. Kaginasakit mo pa ako. Kaginbayaan. Anay nga nag-amo ka na sina. Mabalik ka? Para ano? Habaldo?
1: Day. Naging tulisul kita ko, Day. Kundari. Patawaran ni Jaro. Handa ako ka magbawi sa inyo sa mga kakulangan ko, Day.
0: Baldo?
3: Tito? Hindi na kami pagpasabara ni Mama?
1: To. Wala na kita ko sa madalaganan pa kung patayunan. Kamundikit lang. Kamundikit lang ang pamilya ko. Hindi ba magbaton sa akong tungkol hamusin ang sitwasyon ko. Patawaran ninyo ako to. Patawaran ninyo ako. Labid agad sa imo tayo sa ti. Papatawan mo pala ako. Ay,
0: Diyos ko, Maldo.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic.
7: Timo.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo.
7: Si punch
6: at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty.
7: Panlaban mo,
6: Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
16: Muling buhayin mo.
18: Extend.
16: Food supplement for men.
18: May maka.
16: Kag flavawaska.
18: Mga natural herbs.
16: Nga nagahatag sang gana.
18: Extend.
16: Supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
20: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay sa Bayon, Gabi. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juan is
21: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juan is dead.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juan is dead.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
24: Ni si Alana Pacardon Marapa.
25: Ko si Joshua Darren Villavion.
26: Ni si Kirby John Panes Agraban.
23: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
27: Ako si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
21: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
29: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
30: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
11: Mighty C.
33: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom by Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
11: Mighty C, epektibo, garantisado.
35: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
35: So na,
36: magid ako sa akong body odor.
35: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
36: Pero subong,
35: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
36: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
35: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
33: Mabakal sa mga butika.
37: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinagat DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
38: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
39: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sang nag-edad ko rin taan nyo sa bala. Nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
33: Bakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
33: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
33: nga may
1: D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
33: Ang D3
1: nga may Visio.
33: Ang Visio
1: nga may
33: D3. D3 Bio.
1: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
33: Ang Visio.
1: Yung may D3.
33: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
33: Ang D3.
1: Yung may BCO.
33: Ang BCO.
1: Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala nangagalain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: At K5236, and nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sila nga hulot pala utwasan sa gihapon diri sa aton kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Ang Room 1009, inahandog ho sa atin ang Klinika D3 Bio, isa ka suplemento nga himo sa kombinasyon sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, maayog eh, no, para sa aton sining mga tulaan, para hindi magabok ang aton sining mga bones. Ha? Hindi kita magka-osteoporosis, kinahanglan may suplemento kita mga ka-K5 na makasupport sa aton sining bones and of course sa aton sining muscles. Kaya vitamin D3 nagabulig ina no sa aton sining lawas sa pag-absorb sa calcium kag phosphorus para mapabilin nga strong ang aton sining mga tulaan kag makasupport sa physical development. Pero may kaburingon, pero may manmalipaton, no? Mag-Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Kag syempre, pamatay sa mga bacteria, viruses, kag fungi. Ang Klinika D3 Bio. No? Nagabulig ba to sa mga impeksyon? Kag nag-manage sa mga pagpalanghubag o kung inflammation. Kaya ang coconut oil, no, ang VCO, ang components na like monolaurin nag-provide sang added antimicrobial properties man para makapapag-on sa aton sininga immune system. D3 Bio, mga ka-K5, adlaw at daw, 14 pesos ang kada soft shell. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kaya ano na sindi ang aton sininga ilaygay sa imo? Isa ka-asawa nga bisan pa ginasakit, bisan pa gintonto sa iya sininga bana, sa nagkabalatian ng bana, nagka-mild stroke, ginbaton niya man gihapon. Tungod sa kaluon, hindi niya mabatas ang iya sininga bana. Amo na sa mga kalalakinhan, dira nga mga tonto kayo. Siguraduha ha, nga kung magluib ikaw o kung magpili ikaw sang iban nga babae, no? Bayaan mo ang imo sining pamilya, siguraduha ha, nga kung hindi ka na mapuslan, hindi na makapalipay ang imo sining lawas sa katarungan, no? Hindi ka gid pagbabayaan sinang imo sining babae. Eh base bala pareho ka man ni kay Baldo, ho? Mabalik-balik ka man dayon sa asawa mo pag dito ka mapakwan, no, mapa-aruga. Baka unfair actually para kay Cindy, no? Nga bugbog sarado siya kay Baldo. Tapos ginbayluhan pa siya sang iban. Gintunto pa siya. Sa lipay-lipay, upod to ang iban. Sa kabudlay, no? Diri siya mabalik, no? Sa iya sining asawa nga wala man ang niya ginpakitaan sang katampad, kag wala man lang niya ginpabatsyag sang purong-puro nga pagpalangga. Naahang pantaman actually ang ginhimo ni Cindy, no? Nga pagbaton liwat sa iya sining bana. Well, no? inang iya iya nga desisyon, inang iya nga pagbaton liwat, no? Pagpasulod liwat sa ila sini panimalay sa iya sini gabana, of course. Wala ina naga erase, no? Sang abuse or betrayal o kung pagluib, no? Nga iya sini nga nakomiter sang iya sini nga nakomiter sang iya sini nga bana. Kapareho sa ginhambal natin kagina, she may have accepted him because of pity or kaluoy, because of compassion, because of kaluoy sa iya sining bata, no? Because of sa ila sining sa iyang ginsumpaan nga marriage vows, no? Ang pagbaton sa iya sining bana, ang iba na nagpaka-martyr siya. Pero ang pagbato niya sa iya sini nga bana, daw makabig mo naton nga an act of compassion rather than weakness, rather than pagpakatanga o kung pagpakamartir lang mga ka-K5. She chose to care for someone who had once hurt her deeply, no? Pero hindi man bulot siya kung nagpakamartir siya. Swerte lang din si Baldonga, no? Compassionate ang iya sining asawa. Karon napatay na to si Baldo, no? Ang ginabatsyag subong sang asawa nga si Cindy, mixed emotions. Pangasubo, akig, regret, and even confusion. Ang pangasubo siya kay wala man lang nakabawi sa ila si Baldo. Akig siya. Siguro sa iya sini nga kaugalingon. Basi ginabasol niyang iya kaugalingon. Nga kung wala niya lang gin... Ano ni? Wala lang... Wala lang siya nagpabaya. Di ba may mga muna? Pero wrong na iya. Ang iban ginabasol ang kaugalingon kung nagtinunto ang bana, ay hindi na iya pwede. Tinunto! Iya to yung desisyon. Ay kada yung sala, no? So, never blame yourself if nagpangita siya sang iba. Kay siya lang man ang nakulangan sa imo. Pero sa mata sang iba, sapat na sapat ka. No? Siya, sapat. Ikaw ya, sapat. No? Or enough. So, hindi ka mangakig sa imo nga kaugalingon. Kung ano man ang dangata niya, no? Ano man ang natabo kay Baldo, tungod na iya sa iya sininga mga desisyon. Konsekwensya o kung resulta na sang iya desisyon, sala nga desisyon o kung tiko nga desisyon, sang una. Importante, ginpatawad mo siya and ginbaton mo siya. No? Wala man natong ginahambal nga, ante, amuna gali, Miss A. Bisan sakiton ka, bisan tuntuhon ka, batunon mo lang mga gapon. One important thing, forgiving him does not mean saying what he did was acceptable. Wala man talaga hambal nga, batunon, kay tungod, no, ano man ginhimo niya is okay lang, no, hindi ah. Ang paghatag sang kapatawaran means deciding not to carry sang gut-gut sa imo sini nga tagipusuan for the rest of your life. Para na ya sa iya sini nga kaugalingon nga katawhayan. Naman abi magpag ikaw ya ang magpaapekto. No? Naman abi nga ikaw ya ang prisuhon sa mga gut-gut nga ina, no? Hindi kaya maka-move forward sa imo sini nga life if ilan

siguro para maghatag sa aton sang leksyon, or siguro para mag-share, no, sang mga ano ni, sang mga bagay-bagay, no, nga dapat natun nga matun-an man, no, and makahatag man sa aton sang hindi lamang leksyon kundi mga eksperyensya na pwede natun magamit habang buhay, no. So hindi ya garantiya nga oo palang gaanay kamo sang una tubtub sa katubtuban na. I'm not saying, no, nga wala forever. If ang duha ka tawo nagahatag sang commitment sa isa ka relationship, yes, may forever. Pero may mga bagay kung kisa nga hindi mo makontrol. May mga hitabo nga nagatuhaw sa isa ka relationship. So there is a part ni Cindy kag ni Baldo, nagluib ang bana, no? And nagbiya sila sininga panimalay, no? Anong dapat matabo kay Cindy kung nagamusin na ang bana, no? Oo, masakit. Normal nga masakitan. Normal nga maghibi. Pero hindi iya pag-isunod, imo ginhawa. No? Hindi mo iya pag-iangot o imo iya nga ginhawa. May ara kaya sa kaugalingon nga life, no? So, kinahanglan, ikondisyon mo ang imo, sini iya nga tagipusuon, kagpaminsaron nga, pasi hindi siya ang gintadhana, gidman para sa imo yaga, no? And, kasi tuod ang hamba ni Miss A nga temporaryo lang siya ang magatener sa life mo ka. Para lang nagstay siya, no? Para lang siguro nga maging strong ka. No? May mga purpose ina ang mga nagakatabo sa aton ng mga pagdilaw or mga pagpanghangkaan na. Ka-K5, LCU again tomorrow, same time, 1 to 3pm. Maraming salamat sa inyo sila nga pag-upod sa aton. Duha ka oras nga pagpautwasanay sa Room 1009. Sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa aton sila nga partner sa technical side, Ka-K5, Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton sila nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uri. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: Ato sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: TDX 500!
5: TDX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Pinamit na gitsa ako nga mat.
5: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa ka kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extra food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: You know I want 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Alas 3:06, ora nga po na ta, oras na ho para mag-teko ng ating mga suplemento ang tiga Super Trio, TTX 500, Mighty C, ang ating Alkaline Based Vitamin C at D3 Bio. Yun. Kapag ka-ubo naman ay ubo-ubo, nagdatrakaso, always mag-teko tayo ng ating D3 Bio. Sa mga suki ko nating butika, mabibili huyan nationwide. At kung hanap ko nyo ay libreng check-up naman, diretso ho kayo sa aming klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, sa pinakamalapit na klinika ho dyan sa lugar ho ninyo, para maka-avail ho kayo ng libreng check-up at para ma-avail ho ninyo lahat ng aming mga produkto. Magandang hapon! Ngayon dyan, kasakasama naman po ninyo hanggang alas 4 ng hapon para sa tingin ng Big Mix.

Pupanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sa aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika for Biotics!
7: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: 101.5 K-Fox.

0: other shoe. You know what I'm saying? You gotta give me a little time.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ano
7: tumasol sa barangay
8: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
13: Pabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
6: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
6: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Miss si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darren Villavion.
23: Ni si Kirby John Panes Agraban.
20: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
25: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapitik. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Hindi na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali ka sinapit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun yung mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan, ang matahong magkasumpun sa atong drama sa kahanginan, inyong ginmakuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: Mga bags, dugang tayo limno, no? Tara.
1: Oo, nga mo pa man, Migs. Siguro man nga bibla, Migs, ang imong discard, bla, para nga makaigo, tadako-dako, bla.
0: Ngao, masabay ka sa akin, Migao?
2: Ipunggod, ya. Basta makwartaan, Miga. Masabay din kami, ya. May iligoo naman daw.
0: Hita, tay.
1: Migs. Migs. Si Miko mo.
0: Bah. Gatods. Hindi ko na Miko, ya.
2: Hindi ka mo Miko, ay? Dosood man ng bata mo kagang bata nila.
0: Tigalon mo. Matsaga niya kay damo siya kasapatan kag lapad niya ba? Kung daw si Inuna siya nga kwartahan, daw si Atsug ang tuntoy, ha? Bah. Mga Migs.
2: Migs?
0: May napinsaran ko.
1: Oh.
0: Di punggol, ya. Tiba-tiba kita sinikon matabo.
1: Ano na? Amigo?
2: Basta, kuya. Look out lang, kuya. Kay hinay, kuya, nga daan niya nga mag-iho mo.
0: Kagang mata mo yung nga daan niya, harapon. Base kung madiskrasya ta sini, ha?
2: Ay, hindi, ah. Ang ginapasalig ko ka mo. Ako yung pinaka-anting durunggan. Kag pinakasipat, matay nga look out. Oh, di sinong target tao?
1: Oh, man. Sinong target, amigaw?

0: Mituter. Dasiga na. Hubarang higot sang karabaw. Dasiga.
1: Aran na, Mig.
0: Sige. Hanutang buli sang karabaw para magdalakan. Dasiga.
1: Ati, oh. Are. Hop!

0: May aga tayo.
1: Aga ka pa nagabugtaw, haw?
0: Oo, tay. Eh, nabatian ko mga manok nga gaputak-putak na. Gin... Buburan ko na yun, ha.
1: Ate, ang karabaw, ya. Diin mo ginlawig.
0: Ginlawig, tay? Wala pa kuya kalawig sang karabaw, tataya.
1: Ano? Didiin ang karabaw, ta? Wala na dira sa ginalawigan, ya, haw? Nakabuhi, guru, ay. Sadyagin. Sadyagin, eh. Nadula ang karabaw, ta?

0: S4 Biotics nga ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika S4 Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Dala o magputi DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Xin uống đàn cu hạ sang cả là bao. Xin ô.
1: Ay, pa. Basi kung nakabuhi lang.
0: Ah, hindi ato iya makabuhi. Kaya siguro ko ang paghigot sa to. Imposible yan ang makabuhi ato. May nagkawat sa karabaw ta. May aragin.
1: Ay, pa. E ano abi kung katuan ta sa Magallanes? E sa ginabaligyan bala sa mga livestocks? E tinda dito subong e kay Martis?
0: Ah, sige ba? Kaya ginkawat ato. Sigurado dito ginila to ibagsak. Dasig ama kadto to.
1: Ay oho pa. Mamotor lang kita para dasig ang biyahita.

0: Makakayo eh mo palagi 65k. Ako na yun 50 may naglalaka na na yun baklong ko.
1: Oh. Ha? Ati sige na lang Mr. Chung. Okay 50 mil na na. Ganyang lanong ko dabis ng kwarta eh.
0: Ore sige kay gamit ako nila sa akong tao rito sa akong oma na bakal ha. 50 mil ere ale kwarta. Ese pa.
1: Okay.
0: Okay. Ese pa 50 mil era ha.
1: Salamat kay Mr. Chung ha. Bebe bebe. Isa, dua, tatlo, apat. Uy, 50 mil? Kwarta na!

0: Ngagi na sumbag mo ang dingding ta.
1: Kung sino man nula sa guya ka nagkawat sa karbaw ta, kamay pa ka gabaan siya. Kamay pa. Kamay pa.
0: Sige lang. Sige lang pa. May gaba nga maabot sa kawatan niya to. May arakit. Iampu ta sa mahal ka Diyos nga. Matumod kung sino ang wala sa huya ng kawatan niya to. Maampu kita pa.

0: singkome lang ang partida ko, amigo Dudi.
1: Eh, dugang-dugang iban di amigo Dudi. Bisan gis lang. Gismil ah. Gismil na lang kada isa sa amun, no? Eh, dua kami ni amigo Bantol. Eh, di ka man mapirdi sinagay 30 mil ka man.
0: Oh, Banhig. Pariyo man ang tatanan niya nagpangabudlay.
2: Na ano mo minyo, yaman?
1: Hmm.
2: Ginagat naman lang kamo. Kung wala ka mo nag-upod, kaya ko lang ako lang isa. Galing kayo naluhoy lang ko sa inyo eh. Ito po gaya 5 mil? Na ano? Nagamayan pa kamusin ha?
0: Tugang ilang bimigo, be. Migo dudi.
1: Gani man?
0: Bisan himuan lang tag 7 mil ha?
2: Ay, kalaka. Ate, sige. Arya? Hmm? Hmm? Imo? Dugan 2 mil?
1: Hmm?
2: Imo bagay, 2 mil?
1: Hmm? Ate,
2: tag 7 mil na kamo ha?
1: Hmm?
2: Putik sa son? Hindi na mo katilaw sa akon. Suluhon ko na lang. Nagadiman ka mo inyo, ya? Tapos lang din sa kubra nyo, bro. Ay, gay, blood ko ah. Dra na lang ka mo, gari. Ayaw lang, gari ko inom.
0: Swapa ka nga ni Malia, amigo. Tugak, no?
1: Gani man. May adlaw gina siya sa aton. May adlaw gina siya. Dalok-dalok ang yudiputlong niya. May adlaw gina siya sa akon. Bantay lang siya.
0: Nga man, migo, tugakaw. Anong imuon mo kay Dudi?
1: Hmm.
0: Hamig, anong imuon mo?

0: Kaloy, man siyang karbaw na mo, niging kawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro nag-agi ang kawatan sa wayang mo? Bah! Ano na ho? Panyo nga pula? Palapitan ko bla? Pudyoton ko? Kay sino ni man? Do wala man siyang tao nagakadodre kay amon minayadota. Kagdiri ko pa ginalawig yung mga kanding namon pirmi.
1: Hay! Hay!
0: Oh.
1: Bitoy! Oh. Bitoy!
0: Sikano? Nagapakadus diri sa akon? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga plastiko? Oh, kano? Mano ka?
1: May hatay simo ni matuto? Mga biskuit kag dulse?
0: Oh. Bo. Amo bala? Kadamo ba? Dinilin?
1: Dalanin ni tatay ah. Nangumpre si sa banwa? Hala? Si... Bitoy?
0: Oh.
1: Sino panyo ang nauyatan mo?
0: Akwan. Nakita ko lang diyo. Imo ni hao?
1: Hindi ah. Pero kilala ko na tagiya sinapanyo.
0: Ha? Ano? Kilala mong tagiya sinay ha? Kano? Kay sinuni? Kay sinuni kano?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pa ginayon buwas sa pagpamati ang katapusan gabahin sa ato drama sa kaginan. Kayo gitbakuan sang pagtunan gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Protenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test,
10: ilan itong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Come!
4: I-shoot na ga!
7: DTX 500!
10: Ako si Junior Villano, isang mungpong Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500!
7: DTX 500!
14: Mapakal sa mga buti ka!
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain, Rain Pharmacy.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
8: Data
9: fees. Loka data, Shopee ng gigya.
10: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ni si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darren Villavion.
15: Ni si Kirby John Panes Agraban.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 21 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong nga adlaw sang Webes mga kaki-five. Pet sa biyente na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa ato na sining mga nakalinyada nga mga balita. Senior citizen nga sakay sa motorsiklo bumunggo sa barikada patay. Kag duha ka balay totally burned sa sunog nga nagluntad sa President Rojas. Invitational Tournament 2026 ang Rojas City, dako nga oportunidad. Kag social media ban sa wala pa 16 anyos, liwat nga ginaduso. Kagiban pa naton diri nga mga balantayan nga mga balita mga kaki-five. Karon no bantayan man kay may natala na kita nga interview sa aton si Capiz Police Provincial Office maghatag sa mga panugyan angot sa insidente sang pagpangawat diri sa siyudad sang Roas kag pilaman ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. No bisan sang nagligad nga mga adlaw gani diri sa aton sa K5 News FM Roas. May mga information kita nga mga nabaton, apila ka mga kinawatay, ay labi na sa mga banaligyaan mga kaki-five. Bantayan, no ano ang mapanugyan sa aton sininga kapulisan, no mga kaki-five, para malikawan ang ininga insidente. Kag subong man, ang mga panugyan angot sa seguridad sa aton sininga balay, no sa aton sininga mga pagkabutang o konpropidad, mga kaki-five. Kagiban pa naton diri nga mga balantayan nga mga balita report sa aton sini nga patrol. Tutukan lang diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sang mayadayad gid nga hapon sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor man via Facebook Live sang Spearhead Radio Kalinong Hamindan. Mga Haki-5, kag subong man sa aton sining mga online viewers sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maayong hapon man no sa aton dira nga mga tagpalamati sa TATC o Conchadoro Arsenas Trade Center, sa mga suki naton dira nga mga vendors no kag mga banaligyaan dira no mga kaki-five, sa mga pilaman ka establishmento kag banaligyaan dira sa bainsang Burgos Street no mga kaki-five, sa mga tricycle drivers naton no mga jeepney drivers, van drivers, bus drivers kag modernized jeepney drivers, mapapribado man nga mga salakyan nga nagamonitor sila sinin mga speaker no mga haki-five, maayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo. Oras naton diri sa aton sining pagpangalaga 16 minutos sang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon mga kaki-five. Check ta nay kumusta na ning ginabantayan karon nga tatlo ka mga weather system no mga haki-five, ang ginamonitor sa aton sininga pag-asa. Based sa aton sininga pag-asa, sila sininga 24-hour tropical cyclone formation outlook. Gagin issue sininga alas 2 sa hapon sa Agosto 20. Ining si Bagyo Neneng mga haki-five ng ginabantayan. No, naghina na ni. No, ining si Bagyo Neneng, nangin isa na lang ni ka-low pressure area. Apang ginamonitor gyapon ini sa sulod sang aton sining Philippine Area of Responsibility ara sa lokasyon nga 450 kilometers na aminhan sang Itbayat, Batanes. Samtang ining si Tropical Storm Saudel naman padayon nga ginamonitor sa gwa sang aton sining Philippine Area of Responsibility ara ang lokasyon niya sa kalayuan nga 2785 kilometers na sidlangan sang Eastern Visayas. May kabasugon nga dalang hangin ka 75 km kada oras, may pagmadlos nga 95 km kada oras,
nagahulag panaaminhan na katong daan sa kadasigon nga 25 kilometros kada oras. Kag ang low pressure area pagid nga ginamonitor sa sulod sa aton sining tropical cyclone information domain. Mga Haki 5 ara sa 1725 kilometros na sidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao mga Haki 5. Tatlo ka mga weather

10 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa Tacna nga alas 5 sang hapon. Drisaton sini nga pagpangalagad. Hatagan ta na iligwa no buhin-buhin nante inyo sini magin padala nga mga mensahe. Mayong hapon kay Ma'am Sherry Ann Asibog Onarse. Adra sa may Sibagwan, Rojas City. Mayong hapon sa Asibog and Onarse family. Kay Rodel Bugarso Posadas, good afternoon sir Darin. Pa shout out man kay wifey ko nga si Mathel. Kag anak namon nga si CJ o kon si Jill, JL gali. No, anak namon nga si JL nga always gid nagapamati sa programa mo. Thanks. Joshua Patrick Matias. Mayong hapon ka K5 Darin sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra. From Joshua Patrick Matias. Kay Ma'am Dolores Abilarde, mayong hapon dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan. Kay Doy Arthur, good afternoon no, ka K5 Darin, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darin, nagatutok na kag nagamonitor perme. Sir Mike De La Torre, nagamonitor naman diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sir, may lang ang pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Kag subong man ginatamyaw ko man sir ang akon sini nga pamilya sa family De La Torre and Dolfo sa sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay. Kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang family kay Pakas Richel and Maricel. Sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Zalde Lambarte. Kag Auntie Gingging, Uncle Eden. Kag sa Binliro Store, nagbaligay at mga karni kag Baboy kay Auntie Daday De La Torre Binliro. Kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan, Maayon. Now greetings coming from

0: Sir Mike De La Torre. No, always good na gatutok diri sa K5 News FM, Rojas. Otso minutos ang nabili nanti si Tamagdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. May dayan man nga pagpamati sa aton dira nga mga tagpalamati sa barangay Nagba, Kwartero. Actually, madamo dira ang nagatutok gid sa aton, no? Sa kay Tay Rudy Kata, kay Koljojo Lope, kay Dudoy Warren. No? Kag iban pa naton dira nga way man na mentionar nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas sa mga taga-Kwarteronhon. Ha, mayong hapon gid sa inyo mga ka-K5. And also, kay Nay Luisa Kakiangko Raul dira no mayong hapon na. Siyete minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Sa ton nga pagbalik mga ka-K5, no, ang mga ginpanglinyada naton diri nga mga balita aton inaatagan sang kabuhi diri sa aton sini nga pagpangalagad. Maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Ka-K5, kindly stand by.
1: K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Imbalok ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
3: DTX 500 nga ah.
2: Palainom DTX.
3: DTX.
2: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capabilities ang DTX 500 nga magkontra sa free radicals. Kaya mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang isa ka molecule. Sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh, kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadul ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban. Hmm? Sina?
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka?
3: Stressful.
1: DTX 500.
4: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Namit nagita akon nga pananawan.
1: DTX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Lasing magkulubot.
2: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imo nga cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500. In short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample.
6: Hindi, malikaw.
2: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra.
2: Dapat yan, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX, importante may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya, permi na to.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unun, anong bawal. Amo na ang permi na to. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Agoy!
2: Grabe, magpadamo tapos ang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress. Grabe mo lang, wala labot ang stress ha. Amo ang iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang signs ang oxidative stress sa kapoy ka. Madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection. Oh. Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
6: DTX 500!
7: Juice 7 lot, 57 akong edad.
8: Ano kinabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Lawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
5: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Babaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Babaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang agabi pre?
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
3: DGX 500.
12: O si Katrina Sapian Capis. Sang unad ako ginang ako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
3: DGX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
18: Ni si Alana Pacardon Marapa.
19: Ko si Joshua Darren Villavion.
20: Ni si Kirby John Panes Agraban.
17: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
21: FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow!
5: Bonso.
6: El Castigador.
11: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
11: El Castigador.
6: Darren Salomeo Henson.
15: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kapod gyapon sa inyo lagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Oras naton 5 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga oras ginadulong sa inyo sa sang Shopee no mga kaki-five. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee mga kaki-five. Gani ano pang ginahulat nyo, mag-load na. Sa aton pa diri nga mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad, ginalagat-lagat na to ng aton sininga koneksyon sa aton sininga spokesperson sang kapi sa Police Provincial Office. May kang tanan sila sininga kampanya batok sa theft, no, kag-robbery mga kaki-five. May mga panugyan ng aton sininga kapulisan diri sa probinsya para malikawan no, ang insidente sang kinawatay no kagining apagpang hold up mga kaki-five. Apang antisanay sina no hatagan tani ligway nyo sini mga mensahe mayong hapon gid nagamonitor na si Ma'am Liza Barrientos. Nagapamati na kami diri Sir Darren sa sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Ma'am LC Aconia, mayong hapon man dira sa may Kapagaw. Thank you and God bless. Kaginatamyaw yaman no, si Tessie Blances ang Balatukan, Panitan. Kag subong man kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, always gidamon pinamati sa mga balita mo. 6 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Check na nga ton sininga linya no mga K5. Ara na no naka-standby sa pihak nga linya nga ton sininga a spokesperson sang kapi sa police sa provincial office. Ginabi-abigin naton sang mayong hapon si Police Major Rachel Garnica ang PIO no sang aton sininga kapis PPO ma'am. Mayong hapon kag welcome diri sa K5 News FM Rojas sa programa nga El Castigador. Kaupod mo si K5 Darren sa imo sininga pagpanamyaw ma'am.
21: Mayong hapon K5 Darren kag mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sa imo nga programa.
15: Okay, ma'am, thank you gid sa imo sininga oras sa ginhatag sa sininga tion. Agod mapalabot sa aton sininga publiko ang inyo subong no nga kampanya, inyo sininga mga panugyan para malikawan ining insidente sang kinawatay diri sa aton sininga probinsya sang Kapis. Ma'am, anong pinakaimportante nga dapat maibaluan sa mga pumuluyo naton para malikawan ining theft kag robbery incident, ma'am?
21: At K5 Darren, ang pinaka-importante gid ang pagiging alerto kag hindi maging kampante sa aton ng mga pumuluyo. Kay kadamaan sa mga makawat, nagapangita sa oportunidad like ining mga balay nga wala nakalak, tindahan nga wala sang nagabantay, ining mga motorsiklo nga ginbilin nga may yabi, kag ukon mga gamit nga hayag lang nga makita sang mga kawatan. Gani ang aton panugyan, hindi naton pangatagan sang oportunidad ang mga kriminal, simple nga pag-lock, pag-check sang palibot kag pag-secure sang aton pagkabutang dako na gid nga bulig para malikawan nga mangin biktima.
15: Okay. Based sa inyo sini nga observation ma'am no sang aton sini nga Kapis Police Provincial Office, ano ang current situation subong sang probinsya angot sa kaso sang kinawatay ma'am?
21: Sa bahin sang Kapis Police Provincial Office K5 Darren, padayo nato na ginamonitor ang mga insidente sang theft kagrabery sa bilog nga probinsya sang Kapis. Kada may insidente, ginatanaw naton kung diin ini natabo, ano nga oras, ano ang modus, kung may pattern nga makita. So ini nga mga information ginagamit naton para ma-adjust ang deployment kag patrol sang aton mga police stations. So depende na ina sa hepe sang aton nga kada police stations kung paano nila i-adjust ang ilang deployment sang ilang integrated patrol deployment plan. Importante man kay Sir Darren na hindi kita maghatag sa impresyon na dapat mahadlok ang publiko. So ang aton nga tuyo na mangin aware kag prepared ang tanan nga pumuluyo. Kung may insidente ginahimo sa kapulisan, ang kinahanglan nga police operations kag investigation, pero kinahanglan man na, naton ang kooperasyon sa aton nga komunidad.
15: Okay, ma'am. Diri naman kita, ma'am, no, sa aton sini nga panugyan, sa aton sini nga pumuluyo. Anong dapat nila nga hinmuon, ma'am, sa aton sini nga pumuluyo para hindi bala mangin target sang makawat ilabi na no kon sila no magbiya sila sini nga mga panimalay, ma'am?
21: Antes maghalin sa ilang mga panimalay, i-check gid nila ang mga doors, ang mga bintana kag siguraduhon nga nakalak. Kung gabi, maayong may sugwa sa guwa sang balay, K5 Darren. Kung maglawig man sila nga wala sa ilang panimalay, pwede magbilin sang information sa masaligan nga neighbor nila o kung himuon man nila nga maging aware ang ilang barangay officials. Kag isa pag ilikawan naton nga ang pag-post sa social media na wala kami sa balay, out of town kami, kay usually K5 Darren amon ang ginaobra sang ato nagamaybig sila no.
15: Yes.
21: Kung maghalin sila sa ilang panimalay. Kung pila sila kadlaw nga madula. Hindi naton nahibaluan kung sino ang makakita sini nga mga information. Kag kun may mga CCTV sila, siguraduhon nga nagaandar kag naga-record git. Eh kung kaisa, K5 Darren, may mga CCTV tuod sila, pero hindi wala ga-record. So, hindi man sa gapon, if in case na gusto natin nga i-check, bala, kung maging biktima sila. So, hindi mapusla ng ilang CCTV, kaya because wala nag-record, so wala nag-andar.
15: Okay. Recently, ma'am, no may pila ka mga insidente sang pagpangawat diri sa syudad, kagiban pa nga mga banwa, no? Sa din yung mga victim diri, ang mga tindahan actually no kahapon may napadulungan kita sa Barangay Dayaw, isa ka store owner kay ginkawatan ng ila sini nga tindahan. Ano naman sino akon ano naman ang inyo sini nga panugyan sa mga may negosyo no tindahan o kon sari-sari store para ti malikawan ining pagpangawat, ma'am?
21: Sa aton mga sa aton mga negosyante kag mga store owners, importante gid nga hindi sila magtipon sa dako nga kantidad sang cash sa cash register. Labi na gid kung gapi na. Kung mahimo, regular nga i-deposit nila o kung ibalihin nila sa mas secure nga lugar ang collections. Siguraduhon man nga maayo ang lighting sa sulod kagwa sang establishment kag may secure nga locks. Kung may CCTV, K5 Darren, ibutang nila sa strategic areas like entrance, cashier, kag palibot sa establishment. Kag importante man nga tudluan ang mga empleyado kung ano ang himuon kung may mga suspicious na customer o kung may robbery. So, hindi man nila K5 Darren, tag-irisgo ang ila kabuhi para lamang maprotektahan gid ang kwarta, bala. Kung armado ang tao, unahon gid nila ang safety, ang ila safety, kag i-report gila yon sa kapulisan pagkatapos sa insidente.
15: Okay, na-mention mo, ma'am, no, ang about sa CCTV. Ano ini, ma'am, ka-importante sa subong naton nga tiyempo? Sa mga panimalay naton sa establishment kaglabi na no makabulig sa mga cases, ma'am, sang theft kag robbery.
21: K5 Darren, dako gid ang bulig sang CCTV. Hindi lamang ini nga deterrent kundi pati naman sa sa investigation sa aton mga kapulisan. Makabulik ini sa pag-identify sang suspect sa lakyan, ang direksyon sang iya pagkadto kag iban pa nga detalye nga importante sa sa investigasyon. Pero ang aton reminder, K5 Darren, hindi enough nga may CCTV lang. Kinahanglan klaro ang video, insakto ang date at time, maayo ang pwesto sa camera, kag tanahambal ko nakagaina, nag-record gid ang system. May mga instances nga nahambal ko na nga may mga CCTV, pero kung kinahanglan na ang footage, wala gali nag-record o kung hindi klaro ang kuha.
15: Okay. Para naman ma'am sa mga safety sa nga ton, sini nga mga commuters, bla, no? Labi na nagasakay sa mga motorsiklo, no? May mga kuturang kita diri sa Rojas, no? May mga gatrabaho bala nga inagapuli. Ako may mga dala, abi sila nga mga kwarta o kung gamit. Dira, ano mga safety tips na ton nga mapanugyan, ma'am, nga dapat sundo nila para malikawan ang inkaso, abi? Example, ang robbery hold up, ma'am?
21: Kung mahimo, likawan nila man ang pagdalas ng dako ng kandidad o kung cash. Kung kinahanglan gid, hindi nila pag i-display. Kag hindi man mag-isip o kung mag-count sa kwarta sa publiko nga makita sa iban. Sa mga nagamotor, mangin observant sa ilang palikot. Kung mabatsyagan nila nga do may nagasunod sa ila, hindi sila magdiretso sa ila balay. Direkta kay 5 dare, no? Magkadto sila sa mga matawo kag masanag nga lugar or sa police station o sa mga lugar na may mga security personnel. Kasi kung mag-park, hindi magbilin sang bag, cellphone, kwarta o kung mga importante nga dokumento sa motorsiklo kung sa ilang atrakyan.
15: Okay. Na-mention mo naman, no? Dugang ang mga ano nato na mga safety tips, anong dapat timuon sa aton sining publiko? Na-mention nyo, halimbawa kay Nami, kung may makaduluda, bla, makamutik sila sa makaduluda nga tawo o kung makaduludan man nga mga aktibidad sa ilang lugar o kung sa isa ka lugar, ma'am, anong ila dapat timuon?
21: I-report na yun sa pinakamalapit nga police station o kung sa ila man nga barangay. So, hindi kinahanglan, mahulaton pa nga may matabo nga krimen antes kita mag-report kay 5 Darren. Kung may mga tawo nga dugay na nagalibot-libot, nagkainainalagid ang ilang mga ginaubra, nag-observe sa mga balay o kung mga establishment, o kung may salakyan nga balik-balik nga wala man klaro ang tinutuyo niya sa sinang area, pwede kininadason kay 5 Darren i-report para ma-check sa aton mga kapulisan. Pero para safety man, sa nahambal ko na, hindi man natin pag-confrontahon ko kay base bala maging peligroso man ang ilang safety. Kung pwede para safe, tandaan lamang nila ang description sang tawo, ang classic ang color sang salakyan, plate number, kag direksyon na iyagin pakatuan.
15: Okay. Sige, no. Subong, ma'am, ano nga ton siniginahimo nga tikang sang kapis sa Police Provincial Office para ti mapasangkad pagid ang anti-theft, no, kag anti-robbery campaign na diri sa aton sini nga probinsya, ma'am?
21: Padayon ang ginakadak nga police visibility, foot kag mobile patrol sa aton mga kapulisan sa mga kabanuhanan kag saad, especially diri sa Roja City. Libi na gidri sa mga commercial areas, mga business establishment, kag iban pa nga mga identified areas na kinahanglan sang dugang police presence. Kina-enhance man sang aton nga mga kada police sa mga police station sang mga hepe nila ang koordinasyon sang aton police station sa mga barangay officials, mga barangay tanods, security guards, business owners, kag iban pang mga force multipliers kay 5 Darren. Padayon man ang ginakandak nga intelligence gathering kag information dissemination sa aton nga mga kapulisan sa mga kabanwahan kag isa gid sa importante amo man ang amon partnership sa media K5 Darren. Pagi sa inyo, mas madali nato mapalabot sa mas madamo nga kapisnon ang aton nga crime prevention advisor.
15: Okay. Kasakatapusan na lang ma'am, ano ang mabilin no nga mensahe sa aton sining kapis sa Police Provincial Office sa tanan nga kapisnon para malikawan ang insidente sang kinawatay kunang theft no kagrabe ri diri sa aton sining probinsya ma'am.
21: Ang aton mensahe ang Kapis Police Provincial Office sa pagpamuno sa aton nga Provincial Director Police Colonel David Cachumbo Jr. Sa atong mga kauturan, hindi kita maging kampante, maging alerto, maging responsable kag magbinuligay kita tanan. Ang kapulisan, padayon nga magapatuman sa mga tikang agud maprotektahan ang aton mga komunidad. Pero kinahanglan man naton ang bulig sa publiko. Kung may makita nga makaduluda, i-report dayon. Kung may impormasyon parte sa isa ka krimen, hindi magkahadlok sa pagpalapit sa kapulisan. Importante gid nga hindi naton paghatagan sang oportunidad ang mga kriminal. Pinaagi sa simple nga paghalong, pagbantayanay, pagbinuligay sa kapulisan kag aton komunidad. Dako ang aton mahimo agud malikawan ang theft, robbery kag iban pang krimen sa aton nga probinsya.
15: Okay, with this Police Major Ma'am Rachel Garnica ang spokesperson sa Kapis Police Provincial Office. Ma'am, madamo gid nga salamat sa imo ginatang oras kag mayong hapon sa imo.
21: Mayong hapon man K5 Darren, kag God bless sa tanan.
15: El Castigador. Nabatian no mga ka K5 si Police Major Rachel Garnica ang aton sininga Public Information Officer sang Kapis Police Provincial Office. Angot ni sa panugyan no sang aton sininga kapulisan para malikawan mga ka-K5 no, malikawan ang mga insidente sang kinawatay no diri sa aton sininga probinsya sang Kapis. Kay recently may mga na-report no nga mga kinawatay sa pilaman ka establishmento no balaligyaan diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5 iban why man nila na report why nila na pablatter kay iba na biginauna pa mag post no sa social media. It's very important mga ka-K5 ba panugyan gina naton halin sa aton sina kapulisan nga unahon gid ang report sa aton sininga mga kapulisan para matagaan nila sang aksyon na maimbestigaran nila mga ka-K5 mamiara sila sang mahimo nga tikang no mga ka-K5 sa amo sina nga insidente. So madamo sa mga safety tips kay na nga nabatian nyo gikan sa aton sininga Kapis Police Provincial Office nga dapat gid naton sundon no mga ka-K5 para malikawan ang theft no kag robbery incident mga ka-K5. Ay importante gid nga aton gid nga i-secure aton sininga tagsa ka mga panimalay, aton sininga mga negosyo dira no mga pwesto naton. Ang mga ka-K5 para hindi bala mangin na masanag sa mata sa mga kawatan no nga mga kawatan nga ti ang ilagi na hulat no ang oportunidad lang gid mga ka-K5 nga makabintaha sila sa kinabudlayan sang iban o hindi gid manami mga ka-K5. So halong lang no kita tanana kag patihon nato ng mga panugyan sang aton sini nga mga awtoridad mga ka-K5. Bienti 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. Oy, Sir, mayong hapon. Nag-monitor diri sa aton sininga pagpangalagad sa Mayo and Paligumba family dira sa barangay Bunod sa Kwartero. Sabiya naton dira kay amigo naton B-Boy o kon Moises B-Boy Paligumba III kag kay SB member Stephen Taptap Paligumba. Becky Lana, mayong hapon, Ma'am Becky Lana, nag-monitor naman. kay Sir Nestor Kasugbo Calzado mayong hapon, Kaki 5. Ma'am Tessie Blances ang Balatukan, no, ginatamyaw ni Ma'am Elsie Aconia, draman sa may Kapagaw, Panitan. Sir Renante Cam, good afternoon, Sir Darren, kay Wifey, Baby Cam, kagsamon anak, Beboy Cam. Sa akon, Iloy, Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Thanks, good Sir Darren. Ining abahin mga Haki 5 sa aton siningapag pangalagad, ginadulongin sa inyo sa Kalwan sang DTX Coffee Mix, ang kampyon kag healthy nga kape mga Haki 5. Mag DTX Coffee Mix na kamo mga Haki 5 kay ini makabuligid sang aton sining ikaayong lawas makahatag sang benepisyo mga Haki 5. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya o kuna marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amuning mga ingrediente makabulig, palimpyo no sa aton sininga lawas, kay ginadetoxify sini mga toxins mga Haki 5. Kini mga toxins amuning gadala sa mga balatian. Gani dapat ipagwa nato nina pinagi sa paginom adlaw-adlaw sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix mga Haki 5. Saboroso ang sabor, no, kag indi iniya acidic, no, mga Haki 5. Hindi man iniya makaapekto sa aton sininga heart, no, hindi niya makatugas ang palpitation unlike sa iban nga kape mga Haki 5. Diri na kamay sa healthy coffee ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic mga Haki 5 sa liwat diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. Oras naton 26 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon aton ni nga balikan mga Haki 5 pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
23: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
24: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
25: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
26: Ew! Yucky!
25: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
27: DTX 500.
28: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaha.
27: Mag DTX 500 ka na.
28: Ang DTX 500.
27: Bastante sang antioxidants.
28: Panghontra sa mga halit ng free radicals.
27: Likawan ang baratian.
28: Mag DTX 500 ka.
27: DTX 500.
28: DTX 500.
29: Juice 7 lot.
30: Ano ginabatsyag mo sa
29: high blood gid ko?
30: Ano sa una ang imo
29: blood pressure? 180 over 100.
30: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
29: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
28: DTX 500.
27: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Mighty C!
2: The Mighty Power of C. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Babakan mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
14: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
22: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
30: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga! Mag-joyride na ta!
14: Kapot ga! Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend love.
30: Extend Supplement for Men.

0: DTX 500.
1: Mabahal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadlang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Para sa

0: 26 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak na ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kaki 5 sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod niyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Nistor Kasugbo Calzado, mayong hapon, nagamonitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nalagat-lagat na to ng aton sini nga koneksyon sa aton sini nga patrol mga kaki 5. Subong nga hapon may ging patigayon nga press conference. No, may kang tanan sa sini nga palaabuton, no, buwas na ni nga adlaw Agosto 21. Tubtob 26 sini mga kaki 5. Ining invitational basketball tournament 2026. Nagkalain-lain nga mga team, no, mga kaki 5 ang magpadulong diri sa Kapisa o kundi sa siyudad sang Rojas. May mga team nga halin sa iban nga pungsod mga kaki 5 para sa sining lima kaadlaw nga invitational basketball tournament 2026. Hibaloon nato nini nang dugang nga detalye sini mga kaki 5 sa report sang aton sininga patrol. Magahatag man isang maayo, no, nga diri sa aton sininga siyudad sang Rojas na mga kaki 5 paagi sa sininga aktibidad. May kang tanan sini mga kaki 5, no, sa sining invitational tournament 2026. Kapon naton sa line number 2 ang aton sini nga patrol. May kang tanan ni sa press con subong nga hapon. Check naton ang aton sini nga patrol si Kaki 5 Alan Catalan sa report. Kaki 5 Alan, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Live and direct diri sa my Dinggoy Rojas Civic Center. World class nga civic center. K5 Darren, ang ginahalos preparado na para sa Rojas City Invitational Tournament buwas nga adlaw. Kagbago lang natapos ang press conference para sa lima tanan ka mga participating team sa basketball tournament. Kag siyempre, ining tournament ang gintukod kag sumuman ginpangunahan gid, no, sang aton nga mahugod nga mayor ni Mayor Ronnie Dadibas. World class ka K5 Darren, no? Kaya naglamig sa sulod sang Dinggoy Rojas Civic Center. As I described, diri sa bahin sang Rojas City, kaupod ko subong at inyon ka K5 Darren, kag nalipay gid ako, no? Nga naupod ko ang mahugod nga mayor sang Rojas City. Mahatag siya sang iya sining message kag pag-imbitar sa aton sining mga tagpalamati kag sa mga viewers naton sa K5 News FM para sa Rojas City Invitational Tournament para buwas nga adlaw. Live kami diri subong sa Dinggoy Rojas Civic Center. Mayor, mayong hapon.
3: Mayong hapon na Alan and mayong hapon Darren.
0: Yes, mayong hapon Mayor.
3: News, Darren. Oo, mayong hapon sa aton tanan nga tagpalamati kag also ang inyong mga followers sa social media.
0: Okay. Mayor, no, anong balantayan nga mga hampang, no, sa unang adlaw bas sa sining invitational tournament 2026?
3: Buwas ang umpisa na sa aton nga invitational tournament. Bukod sa diin, nasakupan ini sa tatlo ka national collegiate team sa Manila, kag duwa ka international team sa Brisbane and Melbourne, Australia. Kag magumpisa ang aton nga program at 4 o'clock. Tapos pagasundan ini sa first game between Perpetual Health System versus Universal Athletic Center sa Melbourne. Then pagasundan sa De La Salle University kag Adamson University. Then next day may ara na makita mga schedules.
0: Okay, so dako gini nga event no para diri sa siyudad sang Rojas kag ano ang maayo sini nga resulta no pag-abot sa aton diri nga siyudad no pag-abot man sa aton sini nga turismo kag para maganyat pa balang iban man aton sini nga mga bisita mayor.
3: Una ang una sini di tiganta gintiga nato opportunity ang mga Rojas noon kag Capiz noon nga makita nila live ang mga players nga kung sa diin na ila lang makita sa una sa TV but this time real in person hindi lang national but international and ang madala sini amo ang sports tourism kag maka-inspire sa aton mga basketball players league sa local sa Capiz and Rojas City and also sa ekonomiya naton magdala ini sang dako na contribution sa aton revenue generation kay ang mga hotel establishment, restaurants, and transportation kag ang mga madamo pa no ang makakita kag magakita sang tungod sang ilang presence diri o sa di malagaw-lagaw ini sila including mga souvenir shops kag mga balaklon nga gusto nila makita and also it's also an opportunity for them to feel the warm hospitality kag ang kaayo sang mga Capiz noon.
0: Okay, sa imo pananawan mayor no bilang alkalde amay sang aton sini nga siyudad sang Rojas mahimo bala ini nga mangintikang man para mas madamo pa nga mga balantayan nga mga national kag international sporting events diri sa siyudad sang Rojas ilabi na dira sa outward class naton nga Dinggoy Civic Center mayor.
3: Yes, tama gid no. Nga una pa lang ini this is just the beginning. Kung matandaan ninyo nag-usa kita sa nga pag-uman sa aton Dinggoy Civic Center no world class anong pisa din kita sa Gilas Pilipinas versus Rojas City team. Now subong amo na ni ikaduwa may international na kita kag national college teams. And amo na ini ang jump start kag looking forward so dihi madamo pagid nga mga high level nga mga basketball game kag iban pa na klaseng mga sports events nga pwede naton diri mabutang sa venue sa Dinggoy Rojas Civic Center.
0: Okay, sige mayor hatagan ko ikaw sang kahigayunan imo sini nga pagpangagda kag mensahe sa mga Rojas no nato no nga mga basketball fans nga ti magasuporta man sa sining Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026 sa Mayor Ronnie Dadivas.
3: Gina-invitar ko kag ginaadda ko ang tanan-tanan nga Capiz noon, Rojas noon kag sa aton mga kaingod nga mga probinsya, siyudad kag munisipyo nga maglantaw sila sa basketball mag-umpisa buwas as 4 kag magatapos ini hasta Agosto 26. Ini isa ka dekalidad nga torneo kag at the same time makita nila ang anong hampang nga sa atong mga national college teams kag dala na ta ang international mga players mo sa diindag ko kag makita nila mga abilidad nga sa sari. So, hindi na magulat, lantaw na kamo, no? Maglantaw na kita sa Rojas City, enjoy gid kamo.
0: Okay, with this thank you gid Mayor Ronnie Dadivas kag congratulations gid no sa sining event mayor.
3: Salamat ang madamo sa suporta sang aton City Council, sa papungan sa aton Vice Mayor, sa atong organizing team, sa working committees, kag sa department heads, sa tanan-tanan naton mga kubdanan nga nag-suporta sini dala na aton katapos sa media. We just finished our press conference kag kabay pa mabuligan yung kita promote para mapasanyo pagid nato ang sports diri sa Rojas City. Salamat nga madamo.
0: Okay, Kaki-5 Alan.
2: Thank you gid Kaki-5 Darren no. The PBA style giniya may mga courtside reporter world class giniya Kaki-5 Darren nga klase sang tournament hindi niya basta-basta nga tournament lang ha ining pagahiwaton buwas nga adlaw ining Rojas City Invitational tournament, mga ka-K5, no? Makita pa ini sa Australia,
0: yes,
2: sa ibang pagid nga mga lugar, kay worldwide ini. Kay kung lang taon ta, ang team din nga daan na ka-K5 diren ang Brian Kerr Academy, no? Kag ang UAC Kisbrook, kag halin ini sa Melbourne, Australia, no? So, bantayan kay Buas, ari man tayo din nga doa.
0: Okay. Yes, so, ining si Brian Kerr daw, legend ni siya, di ba, sa Olympianic, kung hindi ta magsala, mayor. Mayor ka na.
2: Kag makita man ini sa page ni Mayor Ronnie, di ba, sa K5 na rin, no? Live ini nga i-cover man sa page ni Mayor Ronnie, di ba, which is nga damo man sang follower, makita nila diri ang live nga hinampang sa saluod mismo sa Dinggoy Rua Civic Center. Ang imong pamangkot gina ining si Brian Curly, former Olympian ini siya sa K5 Darren. So, yung pamangkot ini siya kagina, kaga na-interview ko ini siya, may close-up interview ako siya. Yung pamangkot ko siya kung may potential player siya bala nga makasulod sa ilang team, sa Australian team, din tumo dyan nga may ara, no? On the part naman sang aton nga Adamson Soaring Falcons sang De La Salle University Green Archer kag sang Perpetual Health University, preparado man sila para sagupaon ini ang mga dumuloong ang mga foreigner nga maengkwentro nila buwas sa Rojas City Invitational Tournament, mga ka-K5.
0: Ka-K5 balan, do may nalipatan ka, o?
2: Oh. Mm-hmm.
0: Ang lady referee, no? Masaksihan man na sa sininga event, ka-K5 balan?
2: Yes, ka-K5 na rin. Ang lady referee, preparado na, kag ang commissioner, siyempre, no? Ang nagabugo sininga tournament, halos preparado na sa sininga mga tinihon ka-K5 na rin. No? Kaga, siyempre, ang peace and order, napalibutan man sa mga kapulisan to secure

Rojas Dinggoy Civic Center o Condong Dinggoy Rojas Civic Center, mga Haki 5, para sa sining balantayan ng Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026. No, mga Haki 5, pila ini ka team partner, ilang tawo na ton ba daw ang mga team, no, ang no, may Australian team kag mga local man aton diri nga team diri sa aton sini nga pungsod, lima tanan ka mga team balantayan inibuhas nga adlaw mga Haki 5. No, magasugod alasay sa gabi ang unang game. No, mga Haki 5. Pero alas 4 pala sang hapon no may opening man o kung may opening na no sang sining Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026 mga Haki 5. Ang ginabantayan diri sang iba ng sikat nga lady referee partner no nga si Joy Dara. Guest referee inisang Rojas City Invitational Tournament. Suportahan nato na ining aktibidad sa aton sini nga Rojas City Government no paagi man sini mapasangkad pa ang turismo kag ekonomiya sa aton sini nga syudad mas labi pa nga makilala kay pagwa man dito sa may Australia. No, mga kakifive, ini nga hinampang. Kag siyempre, no, pag-abot sa sports tourism naton, diri sa aton sini nga probinsya, no, sa syudad naton, mapasangkad man mga kakifive, ma-promote ang Rojas City bilang isa ka sports kag tourism destination, no, mga kakifive. Labi na ining bag-o naton, no, makabigin naton nga world-class nga Dinggoy Rojas Civic Center. Ako na magpadulong ka dito partner, no, hindi ka na magwa kay manami sa sulod, no, malamig, mabugnaw, kag manayanaya, gidang imo, sini nga pamatsyaga. Nami na i-held, no, ang mga dalagkuan ng mga national events, mga Haki 5, kag international events sa Dinggoy Rojas Civic Center. Oras na ton, 5 minutos o kung 10 minutos sa nabilin, antisita magdangat sa takna ng alasay sanggab, idiri sa ton, sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin mga Haki 5 sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador at ginadulong gid sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant nagaprevent ini no sa balatian nga diabetes kag subong man no ang cancer kag mga genetic mutations mga Haki 5. Ang prime ingredient sang DTX 500 nga disugard sugarcane extract nga halin sa panit sang tubo amo ning pinakamanggaranon nga source sang phenolic compounds mga Haki 5. Ini ang superior antioxidant nagaprotect ini sa panit sang tubo agot indi ma-damage sa init sang adlaw bisan payati mabulad ini sa adlaw sa sulod sang napulo kabulan. Imagine no mga Haki 5, ang isa ka capsule sang DTX 500 loaded ini sang polyphenols kag flavonoids, mga transferred antioxidants nagaprotekta sa mga cells agud indi ma-damage sang free radicals. Now sa madamo pagid nga mga pagtuon ang polyphenols kag flavonoids amo ning mga phenolic compounds ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory. Gani sa imo sini nga pagtake sang DTX 500 sa adlaw-adlaw ginapanubo sini ang imo risgo nga magkabalatian sang cancer mga Haki 5. No, ini man nagaprevent sa mga inflammation sa aton sini nga kalawasan. Gani sa aton dira nga mga Haki 5 samtang timprano pa yan, no, maamligan na nato ng aton sini nga ikayong lawas. Be cancer free, take DTX 500. Kag subong man mayo pagidi partner diri ang Mighty C adlaw-adlaw nga nagapabaskog man sa aton sini nga immune system o kung sa aton sini nga resistensya mga Haki 5. Ang DTX 500 kagang Mighty C available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Rojas City sang Klinika de Alternativo diri na hamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5.

0: Oras naton 7 minutos ang nabili ng tisita magdang at sa takna nga alas 6 ang gabi mayong hapon kay, may, kay Ma'am Daidin Boro. Oh, good afternoon, nag-monitor na sa aton sinipag pangalagad. Ma'am Elsie Aconia, nagatutok sa gihapon kag kay Sir Renante Cam, dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayawa. Sa mga listeners naton dira sa Paseo de Rojas, no, sa aton sini nga mga suki dira no nga daw adlaw gid halin sign on to sign off kay Grace Delphine, Margilene Noblesa, Rowena Hasmin and John Edward Delphine. Kag sa mga nagatulot-ambay dira subong no nagapamahaw, nagapulupungko dira sa Paseo de Rojas mayong hapon gid dira sa inyo. Ginakulabos na kita sa aton sini nga champo, standby na sa masunod nga programa ang D3 Bayo Evening Newscast with Kakifay Maria Rochelle Diano Nebron. Madamugin nga salamat sa inyo pag-upod sa Webes nga edisyon sang El Castigador. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod natin sa technical side, si Kakifay Michael John Detoga. Samon nga News Director, Kakifay Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan man sang amon sini nga Station Manager, Kakifay Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa amon maalwan, mapinalanggaon kag mabuot nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kakifay Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero lang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, magid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
13: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
1: Extend
13: Supplement for Men.
14: Muling binuhay. buhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 6:00 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Ka-K5 sa mga headlines.
3: Headlines.
9: Sa mga balitang lokal. Senior citizen nga sakay sa motorsiklo bumunggo sa barrikada patay. Duha ka balay totally burn, rason sang sunog, padayon pa nga ginahibalo. Capiz nagpaguna sa Western Visayas sa pagpabakuna kontra tigdas sa kag rubella. Simultaneous community clean-up drive ginpatigayon kontra dengue. Kita sang invitational tournament magakadto sa training sa mga atleta. Invitational Tournament 2026 magadala sang word of mouth promotion. Kag Rojas City, may dako pang aktibidad nga iga-host sa masunod nga tuig. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa isa kanu Western Visayas, mga balitang
3: regional.
9: Iloilo City Health Office nagapanumdum nga mag-inom sang prophylaxis kung mag-ubog sa baha agud malik makalikaw sa leptospirosis.
3: Balitang regional.
9: Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
9: Orly Goteza nagbaliskad, ginbawi ang mga aligasyon bato kay Romualdez. Investigasyon sang ombudsman sa Taguig Reclamation Flood Projects nagsugod na. social media ban sa wala pa 16 anyos liwat ginadusong. Ka-culture of violence hindi pag-ipanabal sa kabataan sa kay kapunan.
10: Balitang National.
9: Balita ka K5 sa luwasang pungsan, Balitang International.
10: Balita International.
9: Walo patay sa panibagong missile strike sa Russia sa Ukraine.
10: Balita International.
9: Balita ka K5 sa patag sang hinapang.
10: Sports.
9: Cristiano Ronaldo posible ka magretiro na sa football.
10: Sports.
9: Kag para sa aton balitang entertainment.
10: Balitang entertainment.
9: Jory Barcoma ginpahayag nga hindi na magpasakop sa anuman nga beauty contest.
10: Balitang entertainment.
11: Maria Rochelle Abroad

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sariga pagpangalangan, subong adlaw, sang Webes, Agosto, Viente, tuig 2000, Viente 6. Ako ang nimagintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Abroad. Live, inyo kami gamabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwasang Pilar. Kagsama sa nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6, 6 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sang virgin coconut oil kag vitamin D3. Masamay nga stress, masamay nga nagakalipa. D3 Bio ka K5, agud maamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Patay ang isa ka senior citizen matapos ginapahayag bumunggo sa barikada sa sitio Pamantawan, Barangay Mianay, Ibisan, Capiz, Subongaaga, Agosto, Viente. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Ibisan Municipal Police Station, ginkilala ang napatay kay alias Manuel, 60 anyos, kag-residente sa Ati-Atihan Compound, Buswang, New Kalibo-Aklan. Sa investigasyon, samtang ginasubay sa biktima ang dala nagikan sa Banwasang Ibisan, ginapahayag nga pag-abot sa lugar na bungguan sini ang barikada nga yara sa higad sang dalan. Bangod sa natabo, nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang biktima kabang dalan nga natumba kag nagkulob ini sa dalan kag nadulaan sang alerto. O kung alento, madasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ng Ibisan MD-RRMO, agudatagan sa paunang pagbulong antes gindala sa ospital. Apang gindeklarar ini ka K5 nga dead on arrival sang doktor, sa diin padayo ng investigasyon sang kapulisan na angot sa insidente. Sa pihak nga bahin mga ka K5, totally burn ang duha ka up and down nga balay matapos nga masunog sa Barangay Poblacion Sua, President Rojas Capiz. Tak na alas 12:40 sang udtod Agosto 19. Ang tag-iya sa mga balay ang musanday Inday, 26 anyos kag alias Dodoy, 37 anyos nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Fire Officer 1 Donifer C. Biron, Fire Arson Investigators ang BFP President Rojas, iyagin pahayag na nakabaton sila sa tawag nagikan sa NDRRMC o kung MDRRMC. Angot sa sunog, las 5 o kung las 12:52 ang udto, gilin ini nilang agin padulungan apang madasig agin kaon na kung ginlamon sang kalayo ang among puloy-an. Suno kay Bilon, sa ilang pagpangusisa, ginapahayag ni alias Dodoy nga nagsugod ang sunog sa ibabaw nga bahin sang iya nga balay. Gindeklarar nga fire under control ang sunog, launa imedya sang fire out, launa 45 sang hapon. Nahibuluan nga human sa light materials ang balay ni alias Inday. Kag human naman sa mixed materials ang balay ni alias Dodoy. Maswerte naman nga wala sang may napilasan o kung napatay sa amo nga sunog. Sa dugang ang mga balitang lokal, nagpanguna ang probinsya sang Capiz sa may pinakamataas nga accomplishment rate sang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kung ligtas at tibdas sa bugos nga Western Visayas. Base sa pinakaulihing nga datos, nagikan sa MR-SIA VAC Truck Dashboard sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, Naging pagwas ang Agosto 18 sa ring tuig, naka-record ang KAPI sang 49.90% ng accomplishment rate, pinakamataas kundi pang-in sa iban pang probinsya sa rehiyon. Katuyuan sa programa ka K5 nga pakusugon ang proteksyon sa mga kabataan batok sa tibdas ka grobela kag malikawan ang paglapta sa mga nasambit nga balatian. Kaangot sini padayon ang panawagan sa Department of Health kag provincial governments ang KAPI sa pagpanguna ni Governor Ferdinand H. Castro sa mga ginikanan nga dalon ang ilang mga kabataan nga may edad 6 tubdob 59 kabulan sa pinakamalapit nga rural health unit o kon mga ginpahamtang mga vaccination sites sa ilang mga lugar. Libre ang bakuna ka K5 bilang kabahin sang kampanya kag proteksyon sa mga kabataan batok sa tibdas kag rubella. Nagpatigayon ka K5 sang simultaneous community clean up drive ang mga lokal nga panguluhan kag health workers bilang kabahin sang kampanya batok dengue. Tinutuyo sang aktibidad ang pagpanubo sang breeding site sang lamok nga nagadala sang dengue pinaagi sa paglimpyo sa mga palibot, pagkuha sa mga nagatipon nga tubig, kag pagdisponer sa mga basura nga mahimo pamugaran sang lamok. Ginapanawagan man ang mga residente nga magpakigbahin sa padayon nga pagpanglimpyo sang palibot kag siguraduhon nga wala sa mga lugar nga mahimo pamugaran sang lamok sa sunod kag palibot sang ila mga balay. Ginapahanumduman sa mga pa-publiko nga importante ang regular nga pagpanglimpyo kag pagmonitor sang palibot agad malikawan ang paglapta sang nasambit nga balatian. Sa katapusan nga balitang lokal, magakanto sa training sang mga atleta ang isa sa mga benepresyaryo sa patigayunon nga Roja City Invitational Tournament 2026. Idagin pahayag ni Mr. Melvin Galagate, head sang Roja City Information Division, sang ma-interview sang K5 News FM Rojas. Sunod diri hindi lamang kompetisyon ang pagatutukan kundi ang pag-develop kag pagpauswak sang abilidad sang mga atleta. Sunod kay Galagate, mangin oportunidad ini para sa mga manugampang nga mapakitang ila talento. Magakuha sang eksperyensya sa kompetisyon kag magpreparar para sa mas dago pa nga tournament sa palaabuton. Ginalauman nga maging isa man ini kapaagi agud mapalapad ang sports tourism kag pagpromote ang Roja City bilang isa ka destinasyon para sa mga sporting events. Nahibaloan ka K5 nga 200 pesos ang ticket para sa mga standing kag 350 pesos naman ang yara sa mga bleachers sa din ang isa ka ticket para lamang sa isa ka adlaw. Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon size sa kun Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Inyong oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Obosip on Hilana Trancaso, Mighty C ka K5, the immunity booster. Available sa Clinical de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
0: Balitang Regional.
1: Nagpahanumdom ang Iloilo City Health Office sa tanan nga nag-ubog sa tubig baha nga mag-inom sang Doxyline. Agud malikaw kung makalikaw sa leptospirosis. Suno kay Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer, nga mayara sang libre nga bulong nga ginahatag ang Barangay Health Centers. Ilabi na kung ang barangay naka-experyensya sang pagbaha. Dugang pasa na tunggan ang nga nagalibot man sa mga kabarangayan ng mga health workers agud maghatag sang bulong. Ginapanugyan nga kung nakaubog sa tubig baha, mag-inom sang isa ka Doxycline. Kag kung padayon ang pagbaha, mag-inom sang isa ka Doxycline kada semana. Kag magpa-check up sa mga health worker agud malikawan ng komplikasyon, ilabi na kung nagabusog. Yara naman sa masobra 7,308 ka mga bulong ang nahatag humalin sa Agosto 18 sa ringa tuig. Sa kabug-usan, yara sa 21 o kung 21 ang mga suspected cases ng leptospirosis humalin sa Enero 4 tubtub Agosto 15, 2000.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sunod sa Pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oras sa Pilipinas, sila sa East 15 sa gabi. Inag-oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang DTX 500, di superior antioxidant. Mayarasang ang palaya leaves, kagdi sugar, sugarcane extract, isa ka herbal food supplement. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, 14 pesos ang kada capsule.
0: Balitang National!
2: Balitang National!
1: Nagbaliskad na ang anay soldado kag security aide ni anay Congressman Elizalde Cong si Orly Gutenza matapos ginbawi siniyang una nga allegation nga nagdulong sang maleta nga may kuwarta kay anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sunod sa report, nag-execute sang bagong affidavit si Gutenza kung Gutenza kaginaaligar sila nga sanay Senator Rodante Marcoleta kag anay Congressman Mike Defensor ang nagsugo sa iya sa paghimo sa mga akusasyon. Bato kay Romualdez kabaylo sang dako nga kandidat kag scholarship para sa iya kabataan. Sang magatubang malinis sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee agod sa flakon-angot sa Flood Control Project scandal sang Setyembre 25, 2025 kung sa diin. Si Marcoleta pa nagserbe nga chairman sang committee ginaaligar ni Gutenza nga ginakigan pa ini sang senador bangod sa iya adlib kag ginpanugyanan nga sundon lamang ang nakasaad sa ila ginhimo nga istorya. Matapos ang hearing ka K5, wala na inisang nabatian gikan kay Marcoleta kag defensor kag dito na sini nagbinagbina nga gingamit lamang ini kag nagisuinulsol sa nabuhat. Nahibuluan nga magluwas kay Gutenza ka K5. May apat na ka mga anay security aides niko ang nagbawi man sa mga allegation bato kay Romualdez. Kagsiben pa nga mga personalidad nga ginangot ang pangalan sa Flood Control Scam. Sa pihak nga bahin ka K5, nagpagwa na sang sabina ang Office of the Ombudsman sa Department of Public Works and Highways, Land Registration Authority, Register of Deeds sa Taguig, kag the Philippine Reclamation Authority para sa mga records ang ginaligar. Illegal nga reclamation project sa bahin sang Laguna Lake, kasakop sang Taguig City. Sino kay Senador Panfilo Ping Lacson? Sino pa sa senador nagapadayon ng fact-finding investigations ang ombudsman samta nagapadayon man sa pagsumiter ang iya talatapan sang duga nga mga dokumento. Update kagiban pa nga mga testigo nga nagpalapit. Gintuot pa sini nga nagsugod na ang forfeiture proceedings sang 85 ka-aktarya sang duta nga naangod sa reclamation. Nagpaandam naman si Lacson nga posible maglalapang sitwasyon sang Laguna Lake sa tiyon na magpadayon ang reclamation activity. Sa katapusan nga balitang nasyonal, liwat ginaduso ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hagda nga social media ban para sa mga minor de edad matapos ang natabo nga pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan o kung eskwelahan sa Zamboanga City. Si Dalam sang ginaduso nga hagda dumilian ang paggamit. Dumilian sa paggamit sang social media mga kabataan nga wala pa nagaedad, 16 anyos. Sunod sa senador ang insidente sa Zamboanga na live stream na lantaw kag na repost sa madamo nga mga tawo butang nga makabig makahalangawa. Ang pag-live stream kag pag-share sa mga kapareho nga insidente, kalakip na ang graphic materials ang mahimo magtugas ang sayop nga kaisipan nga normal lang ang kalakasan ilabi na sa mga kabataan. Nasa adaman sa ginaduso nga Social Media Safety for Children Act o kung Senate Bill 2066 ang mga probisyon nga dumilian sa paggamit sa social media ang mga wala pa kaedad 16. Ginamandoan man sini ang mga platform nga magpatuman sa mga age kag identity verification systems, mekanismo angod sa age restrictions, sistema sang pagreklamo kag madasig aksyon sa underage access.
0: Balitang National!
2: Balitang National!
1: Mga balita naman ka K5 sa luwas ng Pungsod, Balitang International.
0: Balita International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Inig oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Balita International. International.
1: Halos wala naman makatulog ang pamilyang pumuluyo sa pungsod Ukraine, ilabi na sa mga kapital si Negev. Kagaibing ang mga rehiyon bangon sa panibagong salgas ang missile attacks. Akon missile strikes, sandig sa report, walo na ang kumpirmado nga napatay sa series ang pagpambumba kag 33 ang napilasan. Padayon man ang pagtinguha sa mga rescuers agad malawa sa mga natipagan sa mga narumpag nga mga edipisyo. Samtang ginkumpirma sa Romania nga isa ka John gikan sa Russia ang naglapaw kag nagsulod sa ilang teritoryo rason sa pagtunog sang air alert siren. Inang tagtibusok sa isa ka wala sang tawo nga lugar kag gilayon man nga napalong ang kalayo. Nahibuloan ka K-5 nga sining karon lang, ilabi pa nga gipasangkad sang Russia ang pagbomba sa mga target city sa Ukraine.
3: Balita International. International.
1: Balita ka K-5 sa patag sang hinap.
3: Balita Sports.

0: Balitang Sports.
1: Sa Balitang Sports, ka K5, daghatag sang pahayag si Portuguese football superstar Cristiano Ronaldo nga posible na nga mo inyang iya katapusan niya tuig sa football matapos ang 25 katuig nga karera. Sa interview sa Vogue, nagsiling ang 41 anyos nga si Ronaldo nga probably my last year of football. Kagang luyag niya nga magpabilin sa isa ka spectacular legacy sa sports. Ginpahayag man niya nga nagalaom siya nga makahatag sang mas madamo nga tion sa iyang pamilya. Si Ronaldo, ginakabi nga isa sa pinakasikat nga football player sa kasaysayan matapos makakuha sang 5 ka Ballon d'Or awards kag madamo nga mga major trophies. Naghampang siya sa Manchester United, Real Madrid kag Juventus antes nagupod sa Saudi Arabian club nga Al Nassr.
0: Balitang Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika at chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Gintoldo ka na sang TV host kag Miss Earth of Philippines 2025 nga si Joy Baracoma ang iya pageant journey. Suno kay Baracoma nga wala nini sang plano nga magpasakop sa bisan ano nga beauty pageant sa Pilipinas. Inimatapos ang gitpamangkot ang anay beauty queen angod sa iya pag-host sa Reyna Philippines 2026. Kun game ini sa gihapon nga mag-intra agod mangintiglawas sa Pilipinas kun makuha ang Miss Grand International o kun ang Miss Grand International All-Stars crown. Apisar nga sang iya naging pahayag, dago sa gihapon ang iya pagpasalamat kag pagpakamaayo kag kooporte oportunidad nga nagabot sa iya kabuhi matapos ang iya nga pageant journey.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sang Webes. Agosto Viente, tuig 2000, Viente sa isa ko. Nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sang inyo mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwas ng Pilar, kag sa amon sinig ang mga Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 and solid supporters, mga Facebook viewers, kabaga radio listeners, nga nag-upod kag nagsuporta sa mga programa sang K5 and News FM Rojas. Kag sa karon nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Chat. Sa ngala na gidamang sa bugos ng hapon sang K5 News FM Rojas sa akong partners technical side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Bagunsan. Sa ngala sa ngamon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Summon Station Manager ka K5, Ami Orleans Berondo, especially sa amin nga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM.
3: News FM.
0: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may D3.
5: D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics. nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ako ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mamakas sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Pumasaga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gano'n. Ani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaka.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasumpay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplanta na.
16: Ganito ako.
18: Tigasi.
16: Tigalaba.
18: Tigasay.
16: Plansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
16: Supplement for Men.
18: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
7: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langgalingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lahat. I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This 2026, which school will reign?
1: Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darren Villavion.
23: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

sa tanan nga suki nga tagpalamati isang K5 News FM Philippines, kay sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga brantunan tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga sa gihapon, ara kamo sa ikayong lawas kag ang tanan man na madasigon sa aton nga kaangtanan sa Dios, sa aton nga pag-alagad sa iya, kay sa aton nga kabuhi sa kalibutan, perminato ni Siagra balik-balik diri sa aton nga pratuntunan nga ara kita duwal na duwal nga pag-serbi nga man we need to live a twofold life. Amo tambalon nga nagakabuhi kita sa daw dubli nga kabuhi kay importante katama ang aton nga pagkabuhi nga nakaangot sa Dios samtang kita padayon man sa aton mga halikuton sa kabuhi sa mga trabahante, estudyante, negosyante, tanan, mga mag-uuma, kagstanan sa diri sa aton kalibutan. Muna nga, ang makabulig lang diri nga hindi kita dayon o di kita dasig ma-discourage kung kita nakaangot sa Dios. Muna nga, permi kita diri nagahalo sulit-sulit sa aton mga pangamuyo, pangabay, nga tani man kita nakaangot permi sa Dios. Kay kung hindi, amo na nga perti gid lang kadasig nga kita ma-discourage. Na ma-discourage bangod kay walay Ginoo. Walay Ginoo nga nakabuling sa aton. Amo na nga hindi kamo matingala, hindi man kamo takan nga masige kita disulit-sulit sa muna kay amo na ang kabuhi sang aton nga kalag, kabuhi sa aton nga espirituhanon nga kaangtanan sa Dios. Kaglabas sa tanan, kaangay sa Ginhawa sang kalag ang aton pangamuyo. Prayer is the breath of the soul. Ang pangamuyo isa siya ka ginhawa sang kalag. Butang balon, ang aton Pinoino, ang aton balatiyagon, permi kita nagapangabay nga aman. No man is safe na a day or an hour without prayer. Walay isa ka tawo nga hilway siya sa isa man ka oras o sa isa man ka adlaw nga wala sing pangamuyo. Amo na gani nga makita naton sa Facebook. Gulpi na lamang nga lamang nagkalatabok may gina-rape, terrible no kaluluoy. May mga ginapatay, may mga nagtiro, kanang tiruhanay. May mga nagkatabok man nga baha, bagyo, sunog, linog. So kung ano na lang, amo na nga kung wala kita protection halin sa Ginoo, grabe ka delikado ang aton kabuhi. Muna nga, sige hapon, sa aton nga ginasulit-sulit diri, ginasulit-sulit naton ni Siagon nga kita man, madumduman naton gali nga importante katama ang aton kaangtanan sa Dios. Sige, so much for this. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtalakay sang mga kasaysayan sang mga iglesia nga nakasulat sa Revelation 1 verse 11, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin, kalusugan at itong pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Nawa ito ay maging kasangkapan na maipalaganap ang inyong pangkasulukuyang katotohanan sa mga taong nangailangan. At pagpalain mo man ang CEO ng Kamiloy at pamilya, yan din ang mga kawani at ang bawat pamilya na may ginatawan. Maging tapat nawa kami sa inyo upang maging karapat-dapat man kami sa lahat ninyong mga pagpapala. Ito ay aming hinihiling kasama ang pagpatawad sa lahat naming makasalanan na wala man sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng inyong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Parayan kita subong sa atong pagtuon. Diri na kita sa iglesia nga Pergamo. Ang Pergamo gali is elevation or height or elevation. But sa hambalon, ara sa ibabaw or sa ibabaw or sa kataasun. Pero ato na ito na talakay sa ulihit sa pagligad nga
may mga problema sila. May antipas. Ang butgali, ang balon sa antipas is ang antay. Butgali siya. Na, amutong nagbatok sila. Then ang papas, amuto, may papas. Nga butang balon, antay na kapamatok kag ang papas, amay, ukon papa. Amo na nga, sa sina ng mga tinion sa panahon sang Constantinople, kag Rome, damo ang mga martir. Kag sa nabalaan naton sa madasun pa sa ning mga tinuig, millions ang mga nangin martir sa ilang pagtuo bangod sa ila nga pagpakigbato sa mga hindi nagatuo sa mga pulong ni Kristo. Labi na damo ang mga nagapakuno-kuno pero hindi man matuod ng mga tumuluo. Di ba lang? Ato na natunan. Now, dire naman sa dugang pa nga kabangdanan sang reklamo. Kay siyempre si Kristo may reklamo. Ito reklamo niya sa batok sa Pergamo. Sa versikulo 14, apang may pila ako ka mga butang batok sa imo, siling ni Kristo dito sa mga tao sa Pergamo. Kay may mga tao dito nga nagasunod sa pagtulunan ni Balaam. O dari naman kita. O tapos na sa kay Antipas, dari naman kita sa pagtulunan ni Balaam. Nga nagtudlo kay Balak sa pagbutang sang kasandaran sa mga katauhan sang Israel. So, si Balak o si Balaam, si Balak amuto ang hari. Dayon si Balaam amuto ang propita. Pero bangod sa kwarta, nadala si Balak sa o si Abla, Balaam sa mga padihot ni Balak nga pakamalauton ang Israel kag bayran siya sang dako nga bili agud nga iya pakamalauton. Pero sa pila ka bisis to nga ginpakamalaot niya ang Israel, imbis nga pagpakamalaot ang iyang ginamitlangon, ang pagmitlang siya baba pagpakamaayo man. Kay siyempre dinupdan pa sang Diyos si Balaam. Kay siyempre nakipagbato pa man siya sa tentasyon sang kwarta. Pero sa ulihi na disgrasya gin si Balaam. Naman, kay importante tani kong tentasyon kung aton lang madumduman at madiparahan kay pirmi gani kita nagasulit-sulit ni rin nga kung hindi kita nakaangot sa Diyos. Amo na nga kung maglabot ang mga tentasyon, dasig lang kita madala. Kag hindi naton matalupangdan. Nga ang aton galing ginahimo is nagsunod na kita, nagpati, nagtuman kita na mandok sa tentasyon. Labi na kung may ara kita sa aton kaulingon sa answering cord. Anong butang balon sa answering cord? Sa aton balatiyagon, halimbawa kung ano na aton hilig, kung kisa, kabalaan ng Satanas, amo na nga, tagan kita niya sing, daw aton luyag, aton gusto. Bangod kay gusto naton siya, hindi mo na, pakitaan ka dayon. Amo na ang diri ang nagreklamo si Kristo dito sa mga tumuluo sa panahon sang Iglesia sa periodo sang Pergamo. Nga sige na siling naton, halin sa 323 AD hasta sa 538 amo na nga diri. Karon amo ni ang panahon ni Balaam kag ni Balak. Pero narabot gid ang tiyon nga si Balaam na disgrasya hasta nga ginpakamalaot man siya sang Ginoo. Nayangin kasandaran siya sa mga katauhan sang Israel. Amo na naaman kay naapostasya man ang Israel sa sining panahon. Kag isa pa sa panahon man sang Pergamos, pero ang isa pa sa problema diri kay nagakaon sila sa mga pagkaon nga ginahalad sang Dios-Dios kag pagpakighilawas. So dubli diri kaon sa mga ginahalad sang Dios-Dios kag pagkighilawas pa, luwas pa nga nagasunod sila sa pagtulon-an ni Balak. Ha? Na halin kay pagtulunan ni Balak nga ginatudlo ni Balaam. Amo na nga delikado katama kung daw pakuno-kuno man kita pero hindi gani amo. Now, diri, sa ginasiling diri nga pagpakigilawas kag pagkaon sa maginhalad sang Dios-Dios,
kabalo na kita maguturan nga kontra kangilaran sa Dios ang pagkaon kung ginahalad naton sa Dios. Dios hindi nagliwat ang Biblia. Kung basahon naton ang sa panahon man ni Apostol Pablo, basahon tang 1 Korinto, iyan ang ginasiling diri sa Korinto nga ang pagkaon sa mga ginahalad sa Dios. Dios hindi ka dapat kaunon. Pero sa aton subong, siguro may ara man ang Japon. Kay ano man amo man ang ginatuuhan. Kay kung basahon ni Modri ang mga pagkaon nga offered to idols, dapat pinasyatan na ilikawan. Itong basahon ang 1 Korinto Kapitulo 8 Versikulo 1 hasta sa Versikulo 13. Pagkaon nga ginhalan sa mga Diyos-Diyos. Kay amo ni ang reklamo diri sa pinadayag nga ginsiling diri ni Kristo dito sa mga taga Pergamo. Now, ginsiling diri karon hanungod sa mga pagkaon ginhalan sa mga Diyos-Diyos. Nahibaloan naton nga kita tanan may ihibalo. Ang ihibalo makapahambog pero ang gugma makapaligoon. Atuod ba na? Kay sa aton subong bisan pa hastas halin sang una hastas sa aton subong basta medyo may alam na cum laude summa cum laude. Grabe, magna cum laude summa cum laude o anuman ang iyang provision mangin bugalon na dayon. Hindi gina siya maayo kontra na si Ginoo. Ang maayo mapinaubuson lang yapon bisan pa kung ano nang alam bisan ano nang posisyon profesyon posisyon rekado ginakatama kung bugal nang magwa. Dayon sa versikulo 2 kagkon ang bisan sino nagaunahona nga nakahibalo siya sang bisan ano nga butang. Wala pa siya makahibalo sang bisan ano nga dapat niya mahibaloan. Pero kung ang bisan sino nahigugma sa Dios, siya kilala sang Dios. Kanami no busa nahanungod sa pagkaon sang mga kalanon nga ginhalad sa mga Dios-Dios. Nahibaloan naton nga ang Dios-Dios wala sing pulos sa kalibutan kag nga wala sing iban nga Dios kundi isa lamang. Diri naman gako nga debate kay bangod ka isa lang ang Dios ang ginminla mitlang diri hinahan abalon dayon nila nga kamo damo damo kamo Dios sige lang kay ila man kinamatarong pero aton intindihon maayo. Pero hindi man aton topiko na nanood sa pila ang Dios. Pero ang ginhambalang diri is ang mga pagkaon or kalanon nga ginahalad sa mga Diyos-Diyos. Amo na ang pinaka-subject matter. Kay bisan may mga ginatawag ng mga Diyos, bisan sa langit ukon sa duta, subong nga may madamo nga mga Diyos kag mga Ginoo. Damo ina siya. Naaman kayo sa una, damo ina mga Ginoo. Pero isa lang ang butambalong diring isa kag Ginoo, si Kristo nga ginpakilala, nagpanaog halin sa langit, Diyos nga matuod, Diyos nga nagpangkatawo, nagbalik sa langit subong, Diyos man gihapon, amo na ang ginpakilala diri sa kalibutan, way lain. Nga man, kay ang sa pihak sina, kung may ara pang iban nga Diyos, amo na si Satanas. Amo na siya. Amo na nga mangin Diyos-Diyos. Kay kung Diyos-Diyos ang aton istoryahon, tanan nga na aton ginapalangga, ginahigugma, nga labaw kay sa Diyos, amo na ang aton Diyos-Diyos. Amo na, hindi lang ang ribulto. Ang ribulto sang una pa na ang mga graven images bala. Graven images, hindi na picture kung isa may so na

Tagalog, pag paggamit ni mga ginoong o si ginoong ginang, ang babae ginang, ang dalaga binibini, di ba, binibining. Ang babae nga may pamilya na, may asawa na, ay ginang. Dayon ang laki, lalaki ginoo, di ba? Pero diri, when it is referring to Jesus na ginoo or Lord sa English, ang Lord gani is parehas lang na dito sa original. Kung dito kita sa King James Version, Lord. Pero dito kita sa American Revised Version, Standard Version, Jehovah. Inatanan, referring dito sa makaako. Una nga diri, kay paghambal rin isa ang amay, isa man ang ginoong Heso Kristo, meaning, ang Diyos nga si Kristo nga nagpakatawo, nagpanaog diri sa kalibutan. Amo man sa panahon nila sang una, biskan gani sa wala pa si Kristo magpagkatao, ang mga Arians sa panahon sa Gresya, kay kabalo na kita nga halin sa Babylonia, sa ato nilatunan, Babylon, Medo-Persian, tapos Greece, dayon Rome, ina sila tanan, mga pagano na, hindi na sila tumuluo. Na-Christianize lang sa panahon ni Clodovitz in history, isa ka-emperor manggihapon, sa panahon sa mga 495 AD, nga siya na Christianized na tugmawan sang December 25 mga 495 AD. Amo na dito na Christianized hasta nga ang pagan Rome nangin papal Rome. Amo na ang kamatuoran kay ang pagan Rome halin siya sa 168 BC hasta sa 478 na 476 AD. Amo na ang period. Amo na nga sa sining atong istoryahan subong, ara sa pagan Rome siya nasakop. Pero nag-amat-amat na sulod ang papal Rome. Kaya na-Christianize naman siya. Hindi palang nag-raise ang papacy. Amo na nga diri, nga reklamo sa panahon ni nila ni sa mga taga-Pergamos, kinbasa lang nato ning kasaysayan sa panahon ni Apostol Pablo nga ang mga pagkaunsang mga ginahalad sa Diyos-Diyos dayon na kag-iban pa nga mga Diyos-Diyosan kay damo ko no Ginoo, damo Diyos, damo nga man. Kay sa ginasiling ko na hindi lang lang sa mga ribulto kundi ang iban pa nga ginaplangga sang mga tao labaw ka sa Diyos. Tanan nga mga butang na nakabalabag sa aton, nakapugong sa aton, nga hindi kita makaalagad sa Diyos sing tadlong, sing matuod-tuod din. Amo na ang nangin Diyos-Diyos sa aton nga kabuhi. Delikado na katama. Kabalik kita dari sa 8 versikulo 7, apang hindi sa tagsa katao maihibalo sina. Ano? Hindi ko no tagsa katao maihibalo sina nga, hindi magkaong sa ginhalad sa Diyos-Diyos, hindi magalagad sa iban nga Diyos. Bala? Kaya ang iban nga nagakaon sini subong sang isa kabutang na ginhalad sa Diyos-Diyos kag ang ila konsyensya nga maluya nadagtaan. Di, nadagtaan sila. Nga man, labi na kong balaan mo, uy, halak ka, ginhalad ka dito sa Diyos-Diyos? Hindi, hindi ko, uy, kung kabalo. Okay, o, hindi sila nakabalo. Pagkatapos nakabalo sila sa ulihin, nga hindi, gali. Kaya bisan ako, ang muna experience ko sa una. 8-8 sa 1 Korinto, Kapitulo 8, Versikulo 8. Apang ang kalanon, hindi makapasuod sa aton sa Diyos ukon hindi kita magkaon, na hindi kita malain. Ang point rin, labi na kung sa English, may kinalain ni siya. Nga, pero, mag-andam ka mo, nga base, ining inyo kahilwayan mangin kasandaran sang mga maluya. Managani, nga tunan, gidmayo, no? Kay kung nang bisansin, oh, makakita sa imo nga may hibalo. Nga nagapungko sa lamisa sa nimplo sang mga Diyos-Diyos. Hindi malang ang iya konsensya nga maluya. Nagapakaisog sa pagkaon sang mga pagkaon ginahalan sa mga Diyos-Diyos. Kagkun, kagtungod sang imo, ihibalo, malaglag ang maluya, nga utod, nga tungod sa iya si Kristo na patay. Apang kun makasala ka mo sa inyo mga utod, kag nagakasakit sang ila, maluya ka nga konsensya, nagapakasala ka mo batok kay Kristo. See? Gani, kung ang akon kalanon nagapakasala sa akon utod, hindi na ako magkaon sing unod tubtub sa kalibutan, tubtub ari pang kalibutan. Kay kun agud nga
hindi ko mapasandad ang

botol. Amun nah. Saya nga pernah ni Pablo sama ona. Indik ada si makaun seunud, di si makaun flash. So nga aman saya pangati un sama ona. Dah ada ni nga kontrobersia. So dayon, jindugangan pa sa versikulo 15, may mga tao man sa imo nga nagasunod sa pagtulunan ni sang mga Nikolaita. O ari naman kita dali. Pero may laygay. Maghinulsul ka mo. O kung hindi, magkadto ako sa imo sa gilayon kag magapaking away batok sa ila pagi sa espada sang akong baba. Kung may dalunggan, magba pamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Saya nga nagdaog hatagan ko siya sing pagkaon sang tinago nga mana. Kag hatagan ko siya sing puti nga bato. Kag sa bato may bag-o nga ngalan na sulat nga wala sing bisan sino nga naghibalo luwas nga sa mga nagakaon sini. Grabe no. Amo na nga ang iglesia sang Pergamo. May ara siya mga disbintaha nga sitwasyon. Pero hindi baliban sa mga sayop saya amon nga simbahan. Bisan pa nga ini nga iglesia nagluntad sa panahon nga si Satanas naghimo sang mabaskog nga mga paglimbong. Katungdanan sang mga katapo sini nga hoptan ang ila kagulingon nga hilway gikan sa mga malaot nga mga doktrina. May mga laot, malaot nga doktrina gin gani ginsaway siya bangod sang pagtango sa tunga nila. Sang mga nagahupot sang mga doktrina ni Balaam kag mga Nikolaita. Amo man ang problema. Kay agud nga hindi mauluan, ginatago nila. Ginigar nila. Amo man ang problema subong. Parehas gyapon. Nga man, kay bisan nga medyo ma-inclination na dito sa hindi amo ang doktrina, pero bangod kay kung ano ang iyat niyo tuyo, amo na, nangin problema na. Tituloan niya si Balak sa pagpasandad sa mga isalinon. Amo na. Dayon, tanawa, wala ang kasaysayan diri sang Numeros 22-25 kag Numeros 21-13-16. Ang kasaysayan ni Balak kag ni Balaam. Munang nagwa nga luyag ni Balaam nga pakamalauton ang Israel tungod sang bugana nga padya nga kwarta nga gintanyag sa iya ni Balak. Ni si Balak hari di sa atong ministrihan. Apang bangod wala siya gintugutan sa Ginoo nga pakamalauton sila, nagdesisyon siya ngayon ang amuman nga butang sa iban nga paagi. Amo na. Kayo ay man siya nitugutan sa Ginoo. Amo naging paagi niya sa hipos. Ginlegayan siya ni Balak. Nga, ganyaton sila. Paagi sa mga babae sang Moab. Sa pagpakigbahin, sa pagsaulog sang mga rito, sang idolatria, kag sang tanan ng mga malaway ng mga kaupod sini. Nagmalampuson ang plano. Diri na disgrasya. Amo na. Di man madala si Balaam sa muna ang Israelita, ipanago niya nga muna ang luyang plano ni Balak. Ah, nakita man ang wapa nga mga babae sa Moab, ginpakita dito sa mga lalaki sa mga Israelita, dito. May ano na dayon, mixed marriages. Di ba? Dito na dayon, naguba. Amugya po nang natabo sa una before the flood, panahon ni Noe. Nga nagminyo anay na hindi pareha hindi mga tumuloo kag tumuloo. Ang term dito, ang anak sang tao kag ang anak sang Dios. Ang anak sang Dios, kaliwatan ni Sem, rather kaliwatan ni o muga ni kaliwatan sang Israel nga tutom. Ang kaliwatan ni Cain, amo na to ang kaliwatan dali ni Sem. Ang kaliwatan ni Seth, ang ikatatlong anak nga nagpadayon. Asa sa panahon ni Lamik nga papa ni Noy. Amuto sa amuto nga pagminyoanay, amuto nga nangindi na Diyos nun ang mga Israelita. O rather, ang kaliwatan sang Diyos, may paman Israel sa to. Muna nga diri, ang mga kangilaran sang pagsimba sa mga Diyos sa panahon to nga na naglapnag sa kampo sang Israel. Ang pagpakamalaot sang Dios gintawag sa ila paagi sa ila mga sala kag haduha ka pulo kag 4,000 ka tawo ang napatay. 24,000 ang patay bangod sa kinhimo ni Balaam sa mga padihot ni Balak. Ang mga doktrina gireklamo sa iglesia sa Pergamos siyempre pareho sa ilahuyo nga
Nagadulong sa espirituhanon nga idolatriya kag isa ka supak sa kasuguan nga koneksyon sa tunga sang iglesia kag sang kalibutan. Amo na nga bisan hasta subong. Once nga isa ka simbahan nagapakigangot na sa mga helikoton sang hindi man iya sa simbahan kay may pagka-worldly na, disgrasya, apostasya ang resulta. Ikan sa sining espiritu, sa katapusan nagtuga ang pagyosa sang civil kag eklesiastiko. Kaya ang ecclesiastical government, iyan ang simbahan. Ang civil, iyan na sa mahambal na ito nga sa kalibutan. Muna nga, nagpurma, nanginisa, naapostasya na maliwat ang Pergamo. Amunang laygay ni Kristo, si Kristo nagpahayag na kundiin sila, kung hindi sila maginusol, kuhaon niya ang butang na sa iya pagbalingon ng mga kamot. Kagamakanto siya sa ila, sa paghukom, kagamakig-away batok sa ila, yadtong nagpapot sining malaot ng mga doktrina. Kagamugos niya, iglesia, manabat sa mga sala sa tong mga irihis na iya gintago sa tunga nila. Amunang may gagayin padya ni Kristo, giambal ng padya para sa magdaog. Nga ang magdaog, ginasaad nga magkaon siya sa mga tinago nga mana, kaya magabaton siya sang iyama, naghamuot nga Ginoo, sang isa kaputi nga bato, nga may isa kabag-o nga ngalan, nga malahalon sa ngalan nga natigib sini. Ang kalabanan sa mga komentarista nag-aplikar sang mana, puti nga bato, kagabag-o nga ngalan, sa espirituhanon ng mga pagpakamaayo nga maagom sa kabuhi. Amo ni ang ambot silingon. Amo na nga ang tion, ang panahon sa sining periodo sa ato na ginasiling, sa atong iton andre, is ang periodo sang simbahan or iglesia sang Pergamo gikan sa AD 323 hata sa AD 538. Why naman kita sing timpo nga magapadayon pa sige hapon? Aton anay tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami ay dumulog muli sa inyong banalaluklukan. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubayt gabay. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpala na pinagkaloob sa amin. Pagkakataon, kalusugan, at kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa maunawaan ang inyong kalooban, at maging halimbawa ang inyong mga unang manampalataya na sa gitna ng mga pagsubok, sila po'y nagtagumpay. Pagpalain mo man kami at ang himpila na ginagamit kay 5 News FM Philippines, kayo din ang siuro Camilo Hoy at mga kawani at bawat pamilya na nagkinatawan. Patawarin mo lamang kami sa lahat na may makasalanan na gawa alaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mimpin Jesus.

0: KK5 News FM. News FM. D3
1: Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. 2 weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. May Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra ng bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagkuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika. Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
11: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
18: Ni si Alana Pacardon Marapa.
19: Ko si Joshua Darren Villavion.
20: Ni si Kirby John Panes Agraban.
11: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
3: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: K-5 Galingawantay!
1: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
0: Manok!
1: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
0: Manok!
1: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
0: Alam ko na!
1: Ano?
0: Lechon manok!
2: K-5 Galingawan Time!
0: Kampiyon!
3: K-5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may
6: D3.
4: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500.
10: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
10: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
10: DTX 500.
4: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ginamit na gitsa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Tagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
4: Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakain nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang DTX 500.
0: DTX 500!
1: Mapakal sa mga butika!
0: DTX 500!
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
12: Memory Advanced!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmigil katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extra. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavior.
5: Ini si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio.

0: ano view sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey, hi! Kalingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: Mga butika.
8: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
9: Ginpatulog sa anay, no?
8: Ginpatulog sa Diyos so God could

0: do his work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality, good sleep.
1: Kagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
0: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
1: Kung dulom na,
0: kung dulom na, ka. Gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
2: Oh, sir, boy, magtulog ka, kinalang dulom. Gid.
0: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
1: likawan.
0: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
1: So ang D3Bio, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
0: Correct.
1: Especially ang serotonin.
0: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
0: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
1: Wow. Once nga damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
0: Correct.
1: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
0: Correct.
1: Importante magin ang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa da nga problema
0: hindi
1: sa
0: katulog
1: mga...
0: Na.
1: Hindi
0: nakatulog. Susmayo, sa may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
1: D3 Bio lang nila, Sir Boy.
0: D3 Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
1: Pero take note, ang D3 Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
0: No.
1: It takes months.
0: Long. Months.
1: Nga maplastar tanan.
0: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa kataro mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
1: Well, isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
0: mga prostate problems.
1: Problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
0: Correct.
1: Okay lang tani iblang manghihi ka sa banig nga di ka kabatsyag.
0: Agay, batsyag dyan tupad niya.
1: Te, ang D3 Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo ok imo tulog. Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
0: Ang talong naman.
1: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
3: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
9: Kasi tumasun sa barangay
10: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Mabalik si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
23: Ni si Alana Pacardon Barapa.
24: Ko si Joshua Darren Villavion.
25: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion.
0: of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Ha? Sa dinta pa ka do?
1: Himo sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan naginom ka?
11: DTX 500.
10: Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, ibig Timo, garantisado.
13: Kadragsa nga pungkot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
5: Ako,
19: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga!
10: sa pulmo, baby.
5: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
11: Matagal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Ni si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darren Villavior.
24: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Makabuti ka.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica for biotics.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Babago-bago na naman ang panahon.

0: O ulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Dikasin.
0: DTX 500.
9: Ako si Junior Giliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Rami lang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
8: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Kasi nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
12: Basta.
8: Ano na yung
3: ma-edukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga ka-D3Bio, ka-DTX, ka-Mighty C, and Pure C, kamusta na kamo? Kamusta ang inyo tulog? Oy, nagahilanat na. Kung wala, good. Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, Mighty C or Pure C, and D3Bio. Amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No? May mga imbalances ka na, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryante, karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod na sina nga diskasyon, si Dr. Ramel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Doc,
13: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
9: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton siningan lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, Ang oxidative stress, amo ning imbalance sa tunga sang free radicals kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amo ni siya ang mga oxygen containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa nga libot-libot, electrons. Kung duha ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero gaupod sa isa to form water with hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amo ni. Ang ibong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung kaisa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang-iban, kawatan niya. Upod yaman nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So, ka-imbalance. Kung hindi nga imbalances, actually, ang antioxidant, amuning iyang himuon. Ang antioxidant is, of course, an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, ga donate sang electron, ini siya ang makaguba una-una gid sa imong DNA, sang imong cells. Once guba ang DNA, produces ang hindi amo nga cellula. Amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga cellula. What else? Kadamo sang himo sini gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga fats, ang imo nga LDL i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radicals imong pancreas, hala bombardiyahon niya tong imong pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag abot sang oxidative stress o pag abot sang free radical sa imo mata, wasakon niya to ang mga cellula sang imo mata, gub-on niya ang cells sang imo nga mata, maresulta magka-glaucoma ka, magka-katarak ka, diseases of the old age. Kay kon normal lamang imong antioxidant sa imo lawas, you have glutathione. May ara ka da nga antioxidant, nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na, like mga tigulang isang mga nubinta, sanag pagyapon. Sanag pang mata. Because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparal sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na. TTX
1: 500. Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa ako nga mata.
14: TTX 500.
9: What else? Pesticides. Sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina. That's why hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress. Pag panigarilyo, alcohol, pag inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundiindiin. Ang stress, pagkaon sang sweets, kag added sugar, ini makapataas sang free radicals. Kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa itong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. may ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now, gintistingan nila ang DSE, Disugard Sugarcane Extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000. 1.3 million, engineer. So kung naga-DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginhawa, mapatay ka. Kay kung mo gaginhawa ka kadaadlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Pamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silinga Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones, nami ni siya, it is the most favored food sang aton sininga selula. Ang tamis ugaling grabbing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dyan ito ka nami tulog. Mm. Kaon ka plato do kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabe pa kaon nun, baboy. Gablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton selula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo anay ligo kag anong gamiton?
15: Tapos ang una maligo ano use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal antibacterial ni siya, meaning to say ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili sa imo lawas, amo nang ginakaon sang bacteria, no, gadamo ang bacteria do in those areas. So hugasan man sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica D-Fresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya para kakastanan, ma-maintain ang imo hygiene nga kay ang VCO will protect you 48 hours, no, lalo na yung imo underarm 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
9: Personal ta pamangkoton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
16: Hindi mo paglipat yung engineer gamit. Balon-balon yung Santon Plus Herbal Oil.
15: Oh, okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, no? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
9: Ay?
15: Tapos, magpamasahi siya 1 hour. After 1 hour, massage, kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kalanan magpamasahi every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing, no? express ang Santon Plus Herbal Oil na may ang production sang imo immune system. So, pamasahe ka, engineer.
17: Mm. Ang pamasahe ko, permia, ara sa sulod sa lakyan. Kanami.
16: Tapos, after masahe, inom dahin ka extend?
15: Aha, of course.
17: Ang extend yan, adlaw-adlaw na, sir.
15: Ow!
16: So, tingala ko, you're looking...
15: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend because of maka ang clavuasca, na-improve niya ang imo, blood circulation. So nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
17: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami sang aroma, sang santon.
15: Natural na natural.
17: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
15: Namangkot yung mga mas paho, kung pwede kung nakabakal bolt, pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang ka mo disamon para mausahin niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
16: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit GDT DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix puno sang chia seeds kag disugard sugar cane nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
15: Correct.
16: Sir Boy.
15: Ang akong pabulito, DTX Premium, no?
16: Wow.
15: Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
9: Kadahapon kainom ko sa program ko.
15: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So it stays in our body for a long time. So that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
17: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
16: Yes.
15: Stevia. So,
16: natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian.
17: Correct.
16: Engineer.
9: Sige.
18: DTX 500.
19: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
20: Sa kalong kapila ka maginom?
19: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan. Na
20: subong kamusta?
19: Huwain na ko ginabatsa maskin gamay.
20: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
19: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
18: DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
21: Suryagin, punyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
18: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
18: PUC vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Yung atong topic ko, sumang medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una, gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
16: Ang rason nga, dapat ma-exercise ka.
15: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
16: Kaya kung hinay ko, Sir Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
15: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, gakadagdag na. Gakadeposito na sa mga imo arterial walls.
16: Magbarala. Ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
15: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan nga, ang natin dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
16: Gakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
15: Correct.
16: Once nga ma-oxidize, amatamata siya.
15: Amatamata siya, deposito.
16: So kung palainom kano, ditribayo, ang BCO nga ara sa ditribayo, may ara man siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
15: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
16: actually,
15: acids,
16: family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
15: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
16: Ang ditribayo, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa ditribayo, i-prevent niya nga maghubag.
15: That's why gambal nila.
16: Wala sang inflammation nga matabo.
15: Wala inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
16: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
15: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni ditribayo. Ang si ditribayo padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni LDL ni HDL dalon sa atay pagwaon.
16: Amo na kanami sang ditribayo engineer. Tungod sa gallic acid.
15: Gallic acid.
16: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga andyan na ginainom, wala gallic acid.
15: Wala saya.
16: Pero ang D3-bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3-bio. The gallic acid of D3-bio.
15: So anong blagi na imo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambal na nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
16: Para damo may maghimos.
15: Sang imo, oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3-bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Ramil, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because that ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisiya cellula, way labot gapanghugas cellula. It also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
16: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, sir boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
15: Correct.
16: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Sila. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cells.
15: Cancer cell.
16: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
17: Patay siya.
16: Patay siya. So, aray pagin, sir boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa mo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
15: Brain. Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
16: That's the reason nga nga gina-promote ginawa ang D3-bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3-bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
5: D3-bio. Ang D3-bio.
23: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
23: Yung may D3.
5: Mga buti ka. D3-bio with VCO.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3-bio.
23: Ang D3-bio.
5: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
5: Yung may D3.
23: Mga, mga buti ka.
5: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Kiliyagin, pinyakakan, tagaigan niya. Permi lang kasakit ang akon ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: POC vitamin C. Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: POC Vitamin C.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
4: Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City.
6: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo,
4: Reventor Building,
6: Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique,
4: Juan Tiong Building,
6: Barangay 8 Bagumbayan,
4: fronting Quezon Mall.
6: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
4: Kulasi,
6: National Highway,
4: kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina,
4: Kabangkalan Branch,
6: located at ACM Building,
4: Texas Street,
6: Corner Bread Box,
4: Kabangkalan Public Market.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City,
6: Radyo Bandera Compound,
4: likod sang Pag-ibig Office.
6: And
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City,
4: Ernai Street,
6: fronting Paglaom Sports Complex.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Checklist. So, ma checklist na ta, no?
16: Oh, nga ang D3 Biogigo engineer, over Blind D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
9: Aha. Mm-hmm. Uh-huh.
16: Before gali ko mag oil pulling, gano ko ga ano tag na
9: flossing
16: ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
9: Oh, oh, hindi mo na may mga, sa D3 ya nga plain.
16: Hindi na pwede sa D3 ya.
9: Mga pila
16: ka minuto. Why nga D3 Bio? Because of the busy ung ara sa D3 Bio, 5 minutes mga to 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba. Uh-huh. Ang D3 Bio.
9: Kay kung plain nga D3 doc, ibutang mo to, imo sa may himo sa baba mo. Hmm. Wala lang.
16: Kung bro, at least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag toothbrush, pag flossing, mas makumpleto gindi mo nga no, patay ang kagaw sa imo baba.
9: Uh-huh.
16: That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3 hindi na nimo mamuna because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
9: Correct. May ara makubla doc diskubrihan. Kundi kung hapon engineer ga pangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
17: Sa kape.
9: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla. Damo nang yung sabor sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
16: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa ito nga, no?
9: Gusto.
7: Daily life.
16: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
9: Ano niyo yung other boy?
16: Ano yung experience, Sir Boy?
7: Ako niya every hour, nagkatuksi sa kalugar.
9: Oo.
7: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas ilanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuway, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no to 5 days, biskan back up by immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
9: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
7: That is D3 Bio.
9: Ako
17: ilalain.
16: Iya, D3 Bio, DTX, kag
9: extend.
16: Kaya nga man, para clocking yang.
17: Okay. Clocking yang? Kang isa pa.
16: Para hapos makakita sa yang.
9: Ay!
17: Ano na? Te, amo nang sikreto.
16: Na.
17: Sa mga may ulo edad, kinaklan mo.
16: Ay, hindi ka mag-ako nga may ulo edad, ya?
17: Hindi.
16: Yang ka pa, ya?
9: Matured lang.
17: Ang ako niya experience, ya, sina. Before ko magtulog, wala ka, ginapusa ako na, kagibutang sa ako nga alimpuduhan.
9: Hala, natubuan! Oo,
17: natubutubuan na sa ako.
16: Ari ang chiklis si Sir Kevin, according sa research study, research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Study nila, ang lauric acid, kagagiyang derivative ng monolaurin, may kuwari siya, action against viruses. Ari ang mga action, Sir Boy. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, Number two, siling ni Sir Gabin, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makakadamo.
9: Kung nakalusot gin man.
16: Kung may nakalusot, hindi makareplicate. Hindi
17: multiply.
16: Patay na,
9: tagay mapatay na. Kwan, example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay laman gani sa tiyan. Tiyan mo lang virus.
16: Meaning pa, hindi mag-mature ang virus kung naka-detribayo ka.
17: Correct.
16: Kung naka-detribayo ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
9: Hindi siya ka-touch.
3: No attachment, no infection.
9: So tatlo, Doc. Una, tatlo. Tatlo. Pag-attach niya, hindi mo siya ka-attach. Kung maka-attach gin man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kaya ma-disintegrate, kusog siya, abi. Nagsulod siya. Hindi mo siya mag-mature.
16: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa ditribayo nga wala na sa
17: Ordinary.
16: Now, ano naman ang work ni D3 na ara sa D3 bayo?
9: That's why imbutangan ta D3.
16: Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
17: Mga nabilin.
16: Integration.
9: Grabe, no? Kung sa mga gira, pero may gatinga-tinga pa to.
16: Oh, may gatinga-tinga pa. Kadtoon na to sa imo immune system.
9: Isa-isahon.
16: Sinong rason sila? Ang D3 nga ara sa D3 bio.
9: So, muna nga super combination siya, Dok.
16: Yes.
9: Ang BCO kag D3.
16: Kag, this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung magbalik liwat si coronavirus or any virus, kilala niya. So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-detribayo ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay, kag may police station ka.
9: And that study is brought to you by Dr. Direct. Ha?
16: So, diin ka. Wala ka police station o may security guard ka sa imo balay kag may police station ka or police station lang ang imo.
17: Dapat na ara gidit na lang eh. Duha
16: gidit. No? So, ditribayo ka. Overplane D3. Kaya kung plane D3 ka, police station lang na. Pero kung D3 bayo ka, may security guard ka, may police station ka pa.
9: Ay, wow.
17: Correct.
9: Kampiyon.
16: Kisa, ang police station, di na nimo magamit. Once nga, may gwardiya ka na. Kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
9: Investigal na lang.
16: So, hindi na makapangawat. Pero kung masulod yun ang kawatan, mapatay sa imo nga security guard, ang police station makantun lang kag ma-record.
9: Anong tabo?
16: So, amo na ang bintaha kung naka-detribayo. Detribayo na kamo.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: K5 News FM. E3Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
23: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Lula ang ginabatsyag sa lawas
10: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
25: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
26: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga ang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
28: Punggod kag rashes?
29: Mag DTX 500.
28: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
29: DTX 500.
28: Bakal na sa mga butika.
10: DTX 500.
30: Gina Canon. Ang ginabatsak ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya bayuwang.
31: Sa kadlo kapila ka mag-inom
30: sa
31: DTX 500.
30: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
31: Subong kamusta?
30: Uy na! halin sa nalay kami sa DTX 500 ay nagugina pa
25: DTX 500 Mighty C ang alkaline

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagunta ang paglabdas ang akon acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Miss si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darren Villavion.
14: Ni si Kirby John Panes Agraban.
11: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasi ka pagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain na ko nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ni si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavion.
3: Ni si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
6: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo, no?

0: Alegre Carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
0: Dok, as ako, tani nga ko magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga mabal, ati mga flowers nga dapong probiotic. Mas na
1: ano yung insider man? Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akong diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskusyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natin yung mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
0: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
3: Kung nag-aditix 500 gagmay tisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, iningat topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gagmay tisika. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
0: No, kadamo, galiba.
3: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Mm. Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Mm. Pila ya ka DTX 500 gagmay tisika ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Mm. Amo na ang dako nga palamang kutanon.
0: Hindi. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
3: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
0: Mas pagkadamo, galing no, na.
3: Ang imo makonsume, so sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
0: Mag-lose weight ka, sigurado. Gini na, isa sang mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
3: Correct, Sir GP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. So ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream, pero temporaryo lamang ina. May madamo nga pagtuon ang nagapamatuon ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitawag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sa gitawag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis si agun mata na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami pagigili, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
3: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon, matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in between meals ka pa nga pangyamis?
3: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga Ang palakaon carbohydrate sa ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sure Pure sa agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin protein sa rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant. Ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-alam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kaya ko si Jiri, gusto last ay kay...
3: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500! Hindi na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 lang ang palaya extract nga bugana sa charity nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 lang! DTX 500!
4: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilay dala sa buong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balido kla mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gan nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
3: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabuli kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
3: mga
6: no?
3: Dysmenorrhea.
6: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
3: Mahypo kag mahyper, sir boy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga. Ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland, todo amo ning gasolinador, no? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper, o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo. kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
3: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
6: Ano sekreto niya?
0: Milig sa taguay.
3: Once ka panago si ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy?
0: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug to mo. Oy, 19
7: na. Kampyon ni
3: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasal ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
6: Oh, maligo. Basic. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, hamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500! Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka panatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500! Agod maging mas hubin sa kitad ang itsura. DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2
10: sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kung wala kayo pulaw, ako mo inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakuha ng galingin ang ulo ko mo.
8: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
0: Garantisado.
8: Pure C Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar sa Iloilo City.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga
4: pi. That's why sa Dalan, kilis kinda. May mga coffee shop sila.
5: No? Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Ginda lato ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imong cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati mas nami yan, sir boy. Tested and probin niya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
6: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
5: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo silula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may ditribayo ka. Na complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
6: extend.
4: Okay. Lagi pa na sutiro.
2: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
5: Nang extend, gapan namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbasura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3Bio antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyog na ubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Kasi kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gituag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kasi kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
4: Correct.
2: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotics sa imong tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damo. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Mm-hmm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir, buhay mo. Mm-hmm. Kag-pugaasay mo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, boy, kag ginabutang sa tubig.
6: Mm-hmm.
2: No need ka inon, gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
5: Gusto mo ka magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3Bio.
2: Pwede.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
2: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
5: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duwa, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic, nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag gini mo probiotics, wala na gini dipinsayay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
5: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
0: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kag gubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. At D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sa D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid
0: D3Bio ang D3Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 mga butika Pure C ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tumas Rosada Junior ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
0: Pure C Vitamin C kag Sunfun Plus.
5: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag di tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di tribayo, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagton, sir boy, ti nabalaan na trapermi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang nga medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituent sa MCT nga makita mo sa di tribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka di tribayo, tingala ka, normal imo pupo.
7: Na, may ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa di tribayo. Sa ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sa ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si di tribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw sa sir boy. Patay.
6: Rasing lang. Ano?
2: Kamulo ka sir boy, before I take, gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
6: Manigatin.
4: Kita mo
2: lang. That's how effective is D-tribayo.
6: Yes. Kag ang kanami pag sir boy sa D-tribayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinahanglanon sir boy. No? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy. Kaya ang D-tribayo, no? Nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation sir boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kaya kung gusto mo naman magpa reduce kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yan busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
4: sakto na, doktor.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kaya kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
4: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambal niya ito kramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya ito busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain.
2: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
4: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
10: Correct.
4: Sir PD, ang D-tribayo permit na mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D-tribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D-tribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D-tribayo.
11: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D-tribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D-tribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D-tribayo adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayon ni D-tribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D-tribayo adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D-tribayo.
12: D-tribayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D-tribayo ka. Ang D-tribayo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D-tribayo! D-tribayo! With physio!
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D-tribayo.
12: D-tribayo! Ang D-3, yung may physio. Ang physio, yung may D-3.
14: D-tribayo! Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
17: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uno.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Masi may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
18: DTX 500.
19: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman.
18: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
18: Mighty C,
21: mabakang abutika.
22: Yari ang testimonya sa isang rin nagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
22: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
21: Mamakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
26: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
27: Nestor! Ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi!
30: Ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend food supplement for men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
32: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavilla.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Campeon nga oras sa K-Fab News FM, Philippines, 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta? Ito ay ato sa ding apag, abi-abi, sa ato sa ding mga suki, ng mga tagpalamati, mga ikauturan. Sa di man kamong abangin sa pungsod Pilipinas. Sa ato sa ding mga tagpalamati, diri sa Western Visayas, probinsya sa Angkapi, sa siyudad sa Rojas. Good morning and welcome sa balitang K5 sa umaga. Ang ato sa ding mga suki, ng mga tagpalamati, diri sa premier distrito sa probinsya sa Angkapi. Nga nagkaupod sa ato sa ding pagpalangay pinagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuana, Isaban, Wasang Pilar. Mga ka-K5, uy! Amat-amat na kamubangon sa ato sa ding mga kasimano, mga pilaranios. Nga nagaligid-ligid pa sa sining ang mga tinion, mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning sa mga suki naton nga mga kasimanwa sa 47 tanan ka barangay sa siyudad sang Rojas. Kapamati kamo pinaagi sa aton sa ninga sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas. Ayos lang kamo da. Bangon na, biyernes na, biyernes na. It's a 21 sa bulan sang Agosto. Subong adlaw, holiday mga ka-K5. Wow. Dami lang, no? Double pay ka naman mga K5 Balvini, no? Oy, sige na. Ayos na nga ito sa ating mga kasimanwa. Pamati na sa radio. Tutok na sa inyong mga transistor radio, mga ka-K5. 89.7 FM, Radyo Tagbuana, Isa Pilar. At 100.9 K5 News FM sa Rojas City. Sa mga followers naton sa Facebook Live, isa ka mabugnaw nga kagahon para sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Pag daw kiti nag-ulandri kagapon sa kwan, sa pilar. Di, mas kagulang kapon, malamig ang amon sini nga palibot, mga ka-K5. Oy, sige na, kamusta na? Pakishare sa aton live sa aton mga viewers nga nagatanaw sa aton sa Facebook Live ang K589.7 FM kag K589.7 FM Radyo Tagbuana Digital, mga ka-K5. Karas na sa aton mga hiligdaan, himos na sa aton mga tululugan, mga ka-K5. Amat-amato na, sunad ang ininit para makainom sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Yeah, hindi pa ko tani magbangon. Ay, nag-a-alarm na niya ka-K5 Alvin 445. Tanaw ta ka kung naka-time in ka na. Nano bay? Tulog pa? Magandar sang radio ara na. Ito ay siko. Dumdum ko tani ma, kuan makita ma holiday man. O sige na. Timpla na DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Namin gini pagbugtaw mo sa aga naka DTX Coffee Mix ka na. No? Mainit-initan ng imo sulok-sulok. Ma-detoxify ang imo sining alawas sa imo ginpangaon sa pinanakadlaw, mga ka-K5. Sapin pa ko na nag-inom ka kagabi. Tapos mo inom, dapat i-detoxify mo ang imo sining alawas, mga ka-K5. Munang himuon nyo adlaw-adlaw. Hindi lang alamon. Kundi kinanglan man aton detoxify, tinuan ng aton sininga. Blood circulation naton dapat manami. Ang aton sining immune system mapag-on. May pambato kita, mga ka-K5, sa mga kagaw nga aton sini masumalang sa aton sining alawas. Tama man. Sige na. Oh, bugtaw na ba? Gatanaw ko sa mga balita. Bala, damo gid sa balita subong, no? Para na, oh. Mga suki na itong mga kauturan. Ambas ang iban, Sir Jobs, daw hindi madayon ang eleksyon. Ambas ang sa iban, kabay pa madayon ang eleksyon. Para makabulos man kami. Nga sila-sila lang. Para sa pakadlaw, makuhaan man. makabulos man kami. At the same time, maka dilaw man kami. Naman ay wither-wither lang. Oh, ama sa iban kun sila lang permi. Kami naman. O tanamunta kun madayon ng eleksyon. Ah. Pero kuya, gusto ko yung madayon ng eleksyon para nga maumpisahan ta naman magpili isang bago nga mga barangay opisyal para ang mga dalok dito sa posisyon mabusla naman. Makaambit man ang iba naton ng mga utod. Kung ano man ang ginatilawan sa iba naton ng mga kakauturan. Pero may mga manami man yung mga barangay opisyal na daw pwede man nga padayunon, nga padayunon. Pero may ara, gidya nga gamahanan. Kada pamangkot mo ay permi kwarta. Kinagkagtong kwarta sa barangay sa mga babayo kung sa bulang. Oh. Sigigid nga binulangay, sigigid nga intra sa mga kung ano-ano nga mga bisyo. Ito ay, kung kaisa, dalasa, hasta sekretarya kag tresurira. Ay, baloy ka. May kilala ganit ko nga kapitan nga. Ginahalid ya sekretaryaya. Ay, ginahalid. Dundum ko, nag-withdraw sila ya para sa project. Kali kay nag-withdraw ya si kapitan. Hey, tama yun ang pagkamanyakis, abi. Isli nyo na ng mga batasan nyo. Aray nga isa lang talagbasan nyo, nagadamo talagbasan nyo kay mga kuangkamu, mga mantas. Tama man. 47 minutos na kaligad sa tak na ng alas 4. Upod ko sa sining ang matinon ka K5 Alvin Pagunsan sa technical side. Inanan ba naman ka K5 Jubert Lago? Updan kita karon sa aton sining ang mga reporters sa field sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton sining ang mga kauturan mga ka K5. Amo din si aga kapatid Jobs na kuanaw ka K5 Jubert sa kapitano. Ano araw kapitano, inapa-dismiss na sa ang ombudsman. Inapahimos na sa sang iya sining nga opisina para magpanaog. Para nga hindi sa kakwan. Kapag gusto na isla na. Kami no, nangutang siya para igasto sa iyang pagkakapitan. Tapos para makabayad sa sangutang niya sa pagkakapitan, ginbutang niya nga sekretarya iya nga kwan, ginutangan. Oh. Ay, may probable cost mga ka-K5. Ay, pa na mga transaksyonis sa kwan, sa project, tanan-tanan ng mga ginapagwa ng kwarta sa gobyerno, nga kahimbon ang kapitan, kaya ang mga kaopdanan na reklamo sa sekretarya. Ginano mo kapay, ginano mo kwarta sa barangay, ginabulang. O share na sang live naton mga ka-K5. Basta kita lang sa iso mong aga sa Biyernes edisyon sa aton sa ninga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga viewers naton, o arana na nagkatabid ng mga viewers naton. Dapat makashare na rin aton mga viewers. Pag-greet-greet ka mo, tapos hindi ka mo lumag-share. Pare na mga kalifay, mga balita para sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati, mga kasimanwa. Headlines sa balitang K5 sa umaga, Agosto 21, 2026 kahapon, si Kapitan Balsote sa Barangay Bulog ginapa-dismiss na sa ombudsman matapos nag-abot na ang order sa ombudsman. City handa na sa pag-host ng International Basketball Tournament 2026. Samtang taga Kalibo patay sa barikada sa Ibisan nga iyagi sa lakay. Samtang dugang pa nga mga balita, Roa City may dagko pa nga mga aktibidades nga igahos sa masunod nga mga tinuig. Kita sa Invitational Tournament, magakadto sa training sa mga atleta. Dugang mga balita, headlines sa balita lokal, Capiz nagapanguna sa Western Visayas sa pagbakuna kontra tigdas kag rubella. Simultaneous community clean up drive ginapatigayon karon kontra Dinggi. Headlines. Dadugang ang mga balita sa Pontevedra, Barangay Kapitan Nico Capulso. Dismayado sa natabong rice distribution sa Banwasang Pontevedra. Naralang bugas-bugas lang na pro. Kakwartang iban sini mga ka-K5. Mga balita nasyonal, PBBM, nagalaong nga mapatuman ang waste to energy program sa 2027. Sa balita nasyonal, social media ban sa wala pa mag-16 anyos, liwat nga ginaduso. 28 ka individual handa nga magtistiko bato kay Romualdez sa flood control anomaly suno sa ombudsman. Ombudsman is nagapatigayon sa investigasyon sa Taguig Reclamation Flood Projects nagsugod na sa ang tinalikdan ng adlaw mga ka-K5. Muna mga headlines naton subong ang mga tinuon mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, Biyernes disyon sa atong sininga palatuntunan mga ka-K5. Inangkwan sige nang inukayay sa mga kinawatan kag mga illegal nga mga programa kag mga projects mga K5 sa gobyerno sa ang ombudsman sa karon mga ka-K5. Mga suki naton nga mga tagpalamati mga ka-K5, yari na ang latest update sa pag-asa kag pagwa alas 4 subong nga kagahon Agosto 21, 2026.
0: K5 Bantay Panahon.
1: Latest update mga kaibaba sa synopsis ng ato sa ninyo panahon. Sa may ginakuhang kinasubong, may ginabantayan, kag nag-epikto din sa itong pungsod Pilipinas ang southwest monsoon sa bansang Luzon. May araman nga tropical cyclone sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kayo na sa kagahon ang ining severe tropical storm Saudel ang may ara sa kalayoon ang iyang lokasyon sa sining matinion mga K5 aras sa 2,735 kilometers east of Eastern Visayas. May maximum sustained winds mga K5 nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagbugsusang hangin mga K5 gustness nga nagalabot sa 115 kilometers per hour samtang nagahulag ini mga K5 northwestward sa Rasigon nga 25 kilometers kada hora. Ang ato sa ninyo forecast, sa weather forecast, subong kaida kaagahon mga ka-K5, ang mga lugar kapareho sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, Cagayan, magumgumang panahon, lap-lap na kapagtupas ang ulan, kagpagpanagob, epekto mga ka-K5 sa southwest monsoon. Posible ni makadulot sa flash floods o landslides, bangod man sa pagtupas ang ulan sa nasambit ng area. Ang Metro Manila, pinakabahin sa Luzon area mga ka-K5, may aras ang lugar nga magumgum, tub-tub mag-uumon, isolated nga pagtupas ang ulan, malaka nga pagtupas ang ulan, mga K5 pagpanaguob, dala na minsang southwest monsoon. Posible may flash floods naman, landslides kag severe nga pagpanaguob mga ka-K5. Mga lugar sa iban nga ba probinsya sa karon nag-suprir mga K5 sa pagbaha, pagtaas ang tubig sa ilang mga lugar, mangunman sa wala ginapaabot nga pagtupa sa ulan, sa sining tawag naton mga ka-K5 nga southwest monsoon nga nagapikto sa aton sining nga pungsod mga ka-K5. Pila ka mga lugar naton ang maka-experience sa sining nga pagbaha mga ka-K5 samtang ang aton sining nga sitwasyon sa aton sining nga kadagatan subong adlaw makwan mabaluro ng aton sining nga panahon mga ka-K5 ang sitwasyon sa aton sining mga kalalawran ara kita sa 2.1 to 3.8 meters ang kataason sang balod sa aton sining nga baybayon mga ka-K5. Halong ang aton sa nga mga magagmay nga mga mangingisda mga K5 nga mo ang una nga nagapalawod sa tion sa kagahon sa pagpangita sang ila sini nga palangabuy.

0: Bugtaw pa aga, aga pa nagbugtaw, kag magluto sa ang pamahaw, kag balalunon sa trabaho. Toto GC, good morning. Dira sa Alarcon family, pa-shoutout si Dojobs, kag nagpamati, dira sila may imo nga programa sa Sininga Matinion. Nanay Roberta Prak Patricio, good morning. Mayon nga pagpangapis ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Dari naman kita sa Pihakho, good morning sa aton Sininga mga suki, nga mga kasimanwa. Aga pa nakaupod na sa aton palatuntunan, we have with us K5 Lindon Hano, Sir Moises Mayo Baligumba Jr., brownout sa 1st and 2nd District Boss, no? Mga K5, dira sa mga taga Dumaraw, kag taga Kwartero. Good morning. Wood Sticker, Toto Wadi. Good morning. Dira sa Baliti Aklan, nagatimpla na DTX Coffee Mix si Sir Wood's Sticker. Si Toto Wadi mo ni siya ang pidaw sang Baliti, mga K5, no? Malamig, Sir Jobs, kag imabas kog ang ulan, kakapigid ko. Gakapigid ko akon o gangan sa Lawaan, Dumaraw, gapamati man sa Ila Radio, Pamilya Binos. Uy, ala Binos, galing mo nga familia nga natapikan. Gamo Binos sa Dumaraw, Sir Moises Baligumba, mga friends ko, mga Venus. May ara pag sa may kuano, banuas ng Dumaraw, malapit-lapit lang, dako-dako, bungsuan yan, mga Binos sa bungsuan. Inday, Elsie Acuña, good morning. Thank you so much. Tessie Blances sa Balatukan, Panitan, good morning. Doy Arthur sa may Wasvilla Flores, maayon. Salamat gin sa pagpamati. Sir Richie Pinalba, pre Richie, good morning. Mayroon lang ang pagpangapis ng DTX Coffee Mix. Daraman sa kainanay Melanie Pinalba sa Sapia. Naibugtaw ka na na, good morning. Tita Marit Incahunado, good morning. Toto Nistor, Kasugbo, Kalsado. Dira sa may TATC, nag-aupon sa itong Sininga Palatuntunan, mga KK5. Iban nga mga greetings naton, iban nga mga followers naton, kag mga listeners naton sa radio. Tuloy-tuloy yung radio nyo da. Kay Manang Margarita Buenvenida, good morning. Salamat sa papamati sa mga gahon. Mabalik lang ko, dahil lang gid ha, manghimos lang ta, mabaligyan na kita sa ang produkto, sa ang klinika, the Alternative Medicine Annual na Center. Pagbalik na ton, completos ricados, nga mga balita kag impormasyon, amo ni gadulong sa inyo pagkatapos gid lamang sa ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics,
2: DTX 500.
6: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
6: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, tapos mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap.

0: naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gidsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Babakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag labawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
4: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at na. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
11: Pilar Kapil. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
12: 3 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga K5 sa balitan K5 sa umaga, Biyernes Gedison sa aton singa palatuntunan sa 21 sa bulan sang Agosto 2026 mga K5. Good morning sa kay Miss Janice Valera nga nagapo sa aton singa program. Tristan White Gulay, good morning. And Inday Lia Baez, dire sa bayan niya sang Tisa Inocencio. Oy, good morning lang sa mga taga-Tisa Inocencio. Salamat gin sa pag-upo sa aton singa program mga K5. Sa ko kahapon mga K5 amo ang world or World Radio Day mga ka-K5. Para sa mga media, para sa mga nagapamati radio, amo nang aso sining kahiwatan no mga K5. Happy World Radio Day mga ka-K5. Magaling sa ibanti, subong nga panahon ka-K5 Jubert. Resilient gid man balang mga Pilipino ang mga pumuluyo naton o kun wala lang sila choice. Wala man kita may mahimo actually, wala kita choice, wala kita may mahimo kay kinanglan gid naton adlaw-adlaw mga K5 magbangon kay maghimakas sang aton sini nga pagpangabuhi kay ti daw hindi naman naton kwan ini ka man sila nga makasali kay gid sa gobyerno nga 100% mayo ang programa sang gobyerno. Kay ang programa sang gobyerno mga K5 ginaintrahan man sang pamulitika mga K5. Dahil sa taganing pagkuhan, pag-panghatag bugas, ginaintrahan sa politika. Hasta na ang pagbaton sa kung ano nga mga programa, may politika mga K5. Muna real scenario, mga pinalangga naton nga mga tagpalaman. Amali natin, resilient ang Pinoy, correct? Resilient ang Pinoy, kay kung magsalig ang Pinoy sa gobyerno, gutom. Kung hindi pa kinanglan, mabakas kagid mga ka-K5. Sir Jobs, good morning. Ginatamyaw ko lang sa President Rojas, upod sang amon pinalangga nga mayor, Mayor Isrisilisti Tanoy Iskulin, kag sa tanan nga mga SB members, thank you gid, no? Harin sa kay Tito Joe di Chusa di Sir. Morning, Tito Joe, salamat gid sa mga information ginahaboy mo perme diri sa K-Fab News of mga ka-K-Fab. Sini nga matinion sa atong sini nga pagpangalaga, check nato ng patrol the sitwasyon sa report sa palibot at the same time mga K5 ang aton merkado publiko.
11: K5 Balantay Merkado
12: Update. K5 Rodney, good morning.
9: Good morning, Kakipag Jubert. Good morning sa ating mga tamalanaw. Kagdag palamati, no? Kamusta akong sulod, Kakipag Jubert?
12: Ayos lang. Very clear. Proceed, please.
9: Yan. Now, so, direkta-direkta sa okon na ang sitwasyon direkta sa Subong sa siyudad man sa Rojas, Kakipag Jubert, na nagpabilin nga malinong taga matawhay, I mean, isa ang panahon, no? Manaya-naya, Kakipag Jubert, wala direkta ang pag-ulan man, kundi makondigang no, ma-okay gid ang amon nga panahon diri kag temprano pa mapaang na ang temperatura kag si Sir Gilbert na so alas 5:07 si paang gid kag sa makita ang tadihong sila naton di ka mga hotoran man na daw gataktak na ang balhas kasi Sir Gilbert yan dapat ang mga tinakna no ang kadungan sang siling maayo nga panahon na ang pila man akong diri kaming katuran sa palibot na kang Tadjo Bert yan, ano na nga, nagaw-nagaw na, lively na diri ang palibot man sa Rush City. Sabang man na pila diri kaming katuran na nag-jogging, nag-exercise, bisiklita, lakat-lakat, nagang ibang diri man, ang mga street sweeper, ang garbage collector, temprano pa man yung nagpanindo, no? Kasi Tadjo Bert, itakot sila sa pag-limpyo diri sa palibot man. Kasi Tadjo Bert, ang visibility no aari sa gihapon nagaroving diri ang mga kapulisan sa Tribot man dapat tong diri sa Tribot subong man may naka-standby sa may Cathedral Gibispo nga police patrol na taga amo na
12: patrol dapat malibot ang patrol damo bisita subong kay Kipay Rodney.
9: Yes, correct. Kasi tayo ba yung gapin rano pa din itong sinakuay sa kwan man sa may Bingo Civic Center, no? Okay. Daw, damot ito yan. Dahil may nakapangparada na kahit tungod yan, may bisita diri sa Rojas City kag may dako man nga event kapag patigay yun, no? So, may detalye gali ko nakaroon sa imo na paghatagan nga sa ligwa. Man. Tapos, diri man lang sa sentro, gitang medyo masako. Kasi sabi ko, diri sa Bingo Civic Center, sa may cathedral, no? So, masako-sako diri yung daang mga kotoran ka. Pero sa ibang mga mayor na kasi sa dahon diri, ay hindi naman siya kapasado yung gawa ka sako. Pero kay damo na sa mga nagdadalagan ng mga salakyan kag amat-amat naman yung nagabululukas ang establishment to kasi sa Jobert. No? So, as session mo may activity sa mga basketball enthusiast, pwede gin sila nga magpadulong diri sa siya sa Rasky. Ikaw, kung kita Jobert, kung gusto mo maglantaw, no? Pwede kagid kalantaw diri sa sa amon nga activity basketball ni siya pero kay may ticket ini kakita Jubert kaya abot kay kung ang ticket ni mo nga i-avail gusto mo magtindog lang worth 200 pesos pero kung nakapungko ikaw sa bleacher 350 pesos kakita Jubert na sa amin na siya ang ticket kaya abot kay di for sure damo gining mga katuran ta magalantaw man kay hindi lang siya sa nga bat nga taga-dere lang sa Pilipinas ang hampang sa Tadjo Bert may halin sa Australia no so may kan siya may foreigner no kaya punto ti nakasugata man to sa nga mga English sir actually si Kakitay Baalan siguro ang nakakuangit kasi Tadjo Bert naka-interview no kay kahapon to may meet and greet na kahapon sa mga media man na kagkapila pa to ka mga tao no? So may natabo dito nga plus one kahapon si Kakitay Baalan ang nag attend
12: kung nagpalapit ka kung tanawon mo kung din tuga ang imo height.
9: Kasi sa Jubert daw paglantaw ko gid daw hindi gid to katunga daw sa ilang height kay kung si Mayor Ronnie medyo mataas-taas pa sa akin kasi sa Jubert eh si Mayor Ronnie daw sa gaba galang nila kasi sa Jubert katagas sa mga may katagas sa mga foreigner no so basi ako daw kwan lang ko daw guyom lang kung duro kada ko no gamay lang kasi sa Jubert so, so ako na kung sa ato yung kuturan yung gusto nila maglantaw si Arap karon na open gid ini ang opening mga kani mga alas 4 tapos may first game na son mga alas 6 na sang gabi kasi kabyo ba ta refer lang sila sa aton siliman nga Facebook page kay may mga ano kita may naka-post kita nga schedule of activities sa siliman nga kay Watan diri sa may Rojas City. Kaya amo na no, ang palibot diri sa mong kasabyo ba ta sa may syudad man na pero sa sabog ng mga tinak na arin ako din sa may Sudor Arsena Stage Center sa Mercado Publico ta particular diri sa may fish section na no sa Jubert at the ang kwan diri ang sitwasyon sa mong danay gamay lang diri ang naka display pa lang ho ilang mga school ka sa Jubert gagmay pa lang ang mga manugbaligya ang may ara sa mga isda tapos sa atin diri ng pagpakigangot sa medyo nagwan ko no, nagamay man ang supply sa isda subong kay pawa galing bulan, no? Kasi kay Jubert may subong galisin na akong nga sitwasyon kung pawa ang bulan, medyo gamay-gamay ang isda, no? Siguro mailap. Gamay ang nagkakalagakan. So, mailap ang base kasi kay Jubert, amun ang gagamay, oh. Gamay lang gud si, amun agani, ang ilas rin yung mga isda, halos puro pariho lang yung ila display. Wala yung dili siyang na-iban kasi sa Jubert. Nakamukagamo lang ilang display. Nandiri kaya mo na ganit, gamay gini ang supply. Pero kahit binapabot mo nila ilang mga kopdanan, nabate ko na mag-uraan lang may araw sa may mag-display na sa ila rin man yung mga kopdanan, no? Pero although nga, medyo gagmay ang supply sa isda yan da, at hindi man siya pangabagid nga shortage, no? Ay, for sure, kaya ini sarang kayo niya nga sa mga manitbakal ba kasi sa Jubert na wala kang shortage ah pero gamay lang din gamay lang din na sa mga manitbaligya diri man sa aton sa TATT kaya yung subong tina kahit tungod niya may arat sang gamay nga kwan nga supply ay sila diri kayo siya nga nagsaka man ang presyo kasi sa Jubert no? Aton nga hindi pagkakuan na nangangan ang presyo sa ngayon, karama ng sitwasyon din rito sa ako, ang mga magpaturan, tama din may mga produkto yan, nag-display, hay sila sa ngayon, din rin mga nangis daw, kag itong pabatean mo kasi sa Jubert, agad na nag-apak pa yung mga dapalan na, no, sa ginagatataran, ay sila sa ngayon, mga isda, kaya iba din rin mga dagpo, mga isda, ho, ay pili lang. Pili lang din ato mga paturan na, magpadulong din sa KTC, damo sa mabakal nga isda, pero amo na, no, amo kag amo lang ginda. Kung ano din mga nakapang-display, pag dito mo sa pihak naman niya stone, among panggapon ang display kasi sa Jubert daw, wala yun siyang halain pa yan da, no? Ng mga sahi man sa isla ang makita at tadere. Kaya rin na, sa Jubert, ang presyo sa mga isla. Sa subong, Gusto VMP 1, ang bisugo, 200-250 pesos kada kilo. Ang kilawan, 350 kada kilo. Pareho ini sa isang presyo man kasi pag divide sa itong mga tinalik lang ito kasi manaam mo mangyap na wala isang pinagbag-bago na rin pag-abot sa siningan ng isla. Pero ang bulawis naman na 160 pesos per kilo. Ang batog kasi pag divide 280 to 300 pesos per kilo. Medyo nagmahal ang batog na sa divide. Kag ang salmon 160 pesos per kilo. Pareho lang. Ang bulaw 140 pesos per kilo. Tapos ang galunggong 120 pesos per kilo. Mm-hmm. Ang karaho, kasi sa Jubert, ang karaho, no, ano siya, ang gagmay, 120 pesos per kilo. Mm-hmm. Then, ang bisugo, 200 to 250 pesos per kilo. Ang bisugo, galing kasi sa Jubert,
12: yes.
9: Nag-atak sa gamay, no, kay, nagligad to, na si Manna, may 140 pesos lang na bisugo. Yanda kasi sa Jubert, 200 to 250 Kada po sa pinagsaka, no? Kung lantawan ka, may ara sa 60 pesos ang pinagsaka sa nga bisugo. Pero ini nga bisugo, good size man siya kasi sa Jubert. So ito ang 140, gagmay, ito no, naka-sizing nga kasi sa Jubert eh. Pero sa subong, wala sa nga guru gagmay nga bisugo. Mga good size ang bisugo, yanda kasi sa Jubert. Kasi niya, medyo panmanta at manang iya sa nga presyon. Sa saliwata, 200 to 250 ang presyo sa bisugo yanda kada kilo. Kag ang kwan man mat-an 116 pesos kada kilo, ang bangros 120 to 180 pesos per kilo. Sa bangros kada sa divide wala na gulag iya presyo kwan. Na lang presyo sa direct lang ni semana amo man gapon ang senta. Kag ang pagi kag sang ubod pareho tig 150 pesos kada kilo. Wala man sa pinagbago kasi sa Jubert ang presyo sini Pero nang sa ang pinalik lang yung simana, subong man gapon ang sa subong simana man. Wala gid sang pinaglain kasi sa Dubert. Kaya mo na, ang pila pa lang din sa mga isda nga naka-display kasi sa Dubert sa may fish section din sa General Arsenal Trade Center. No? So, ang mga nangyay din dyan ay ang mahimo nga mabakal sa nga ton sa yung mga mauturan katungod ang damo ya sa mga managmarigya gani o kung mga stall din nga wala pagid sa nga display. So, hoping karon mag-uradlaw na ma makakompleto na ilagri ang pag-display man kag madamo na sa kahit sa isda ang mabakal diri sa Chidura sa Stage Center para sila sa yes, kasi ka Dubai.
13: Dito sa Libas ba si may brato pag ito ba? Ito at katry ka na
9: maganda sa Libas. So, kung ikaw gina itong mantuyo, eh, makakuan ka gito o makabarabarato ka. Pero kay Tupong Dere na yas sa may merkado na, ay may ara na ginapatong kasi pag Dubert kay ang pamasahin man sa ilang kuan. Ang expense man bala nila sa travel, no? Parang ma-display nila, kamo, ginamay patong nila. Pero kung ikaw tayo mantuyo sa Libasa, hindi lang yung barabarato, presyo makuha mo, kundi mas nami pagid nga quality sa isda, kang sweet five Dubert, kung kaysa at kung manami pagid transaction mo sa mga nagapangisda, ay may paaman kapag inaya kang sweet five Dubert. Oo, sigurado. Oo, sigurado na may paaman ina. Kung man nami mo nga transaction, ako madala mo, wala kang sweet five Dubert. May subungin sila. Galing lang, amo na. Galing lang, kung gusto mo niya pa ako, at hindi ka sa merkado publiko eh. Pero kung gusto mo niya nga, ikaw gito mag-ukay-ukay, ito sa bagong abot gid, no? Fresh from the sea gid lang isda. Eh, kanto ka to sa Libas, no? Pwede ka gito makantok sa Jutor.
13: Okay.
9: Kaya damo dito. So, muna ang atong siling update diri, Kasatag Jubert para sa atong simana, na bantay presyo sa merkado. Samtang, Kasatag Jubert, nasa piyak na bayan sa pagkinanawag naman rin pagtap sa mga municipal police stations at sa subong ano, sandig sa atong siman yung mga desk officers na napasigangutan ang tagsan nila ka mga area of responsibility negative sa incident ka kay Fabio Bert kag any other accomplishment alin kagabi tub-tub subong ng mga titnak na sabot kaya noon na no, malinong kagmatawhay ang probinsya sang Capiz kasi Fabio Bert kagabi tub-tub subong ng mga titnak na kay wala ko na eh. So, negative. At yun ang sisa. Naman kita kasi Fab Jubert. Kag pagkabot man din sa Mayroas Component City Police Station, wala man sang recorded incident kasi Fab Jubert. No? So, aton galing naman yung paglagat-lagaton na sa mga masunod nga inoras. Kaya base kay Jira naman, no? May mag... may ma-record sila. Base ang susubong, may gina-operate pa kasi Fab Jubert, no? Base kag... karon makakuha kita sa mga dugang man nga detalye. Kag, no? Parang mahatag na to sa atong simana ng mga kauturan. Kaya kasi tayo ba ito ang tika kong mag-end, no? Liyat lang kami na ito sa mga friends. Kay Sir Mr. Don Sato Kulte, Sir Rhea Biladiri sa Timbangan ng Bayan. Good morning, sirs. Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maurong Dan, good morning. Kay Yana, may bebing sa mabing sa workshop, good morning. Kay Josue and Rusty Manukan, good morning. Sa kay Ma'am Melisita Batyan sila, good morning. Kay Ma Jacqueline Garino, good morning sa vegetable section. Ini sila nga duha. Good morning. Ang katanan ng mga atag pa na matikod tumulan subong nga aga. Good morning, mga ka-K5. Detect the risk sa Chodera Arsenal Trade Center para sa pagpangalagyan sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5, road ni Daban Dalanod para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kantilingawan sa Kapiz. K5 News sa Tam.
12: Thank you so much sa K5 Broad ni Daban Dalanon sa report. Mga ka-K5, mga impormasyon para sa aton sa ning mga kauturan. Mga pamati ka nag-aupo diri sa aton sa ning pagpangalagad sa Biyernes kay edisyon sa aton sa ning pagpangalagad. Ay, good morning kay Inday Merasol, Ketson, Karingal, ka-K5 Broad ni regards ko no. No? And happy Friday. Sige, no problem. Thank you so much, Roslyn Hermo. Dala sa may Esperanza Hamindan, Ma'am Roslyn. Thank you so much, Rigalado Romero sa Barangay Banica, Roa City, dira sa may Romero Meat Stand. Ay, bahin sang lapit nila sa Kwan, ano gina, sa St. John, nga mga baligyan, I think, no? Sa Romero Meat Stand sa Barangay Banica, Perla Francisco Arbatin, good morning. Ni Matiliano sa Banwa sang Panay, mayong aga, kag mayong pagpamati. Likewise, shout out na sa kay John Kadingal Jr., sa Sidyo, Pustahan, Agsilab, Sapian, Capiz, nagaupo din sa tosiling ang pagpangalagad, Ma'am Arlene Onyada Basa. Thank you so much sa pagpamati din sa program. Sini nga mga tinion, mga ka-K5, sa aton sini nga pagpangalagad sa Biyernes edisyon sa aton sini nga palatuntunan. Palipat mga K5 ha, sa aton sini nga mga sasuki nga mga tagpalamati, mga kauturan, magpamati sa mga program sa K5 News FM Philippines. Na updated ka oras-oras, adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Dugang ang mga balita kag impormasyon, Kapitan Balsote sa Barangay Bulo, Roa City, ginapadismiss na sang ombudsman. Yaring report ni ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
14: K5 News FM Live Report.
12: K5 Roldan, go ahead please.
15: Ginapasipa sa serbisyo sang Office of the Ombudsman Visaya si punong barangay Giovanni Arapol Balsote sa barangay Bulo, Roa City matapos makit-an nga administratibo nga responsable sa paglapas sa mga probisyon sang 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Base sa desisyon sang ombudsman, may substantial evidence bato kay Balsote kag inpatuman sa iyang penalidad nga dismissal from the service. Lakip sa mga accessory penalties ang pagkanselar sa iyang civil service eligibility, perpetual disqualification sa pag-uyat sang palangakuan sa gobyerno, pagbawal sa pagkuha sang civil service examinations kag forfeiture sang retirement benefits, samtang ang iban pang kaso batok sa ibang respondents sa mga reklamo ang gindismiss sa ombudsman bangod sa kakulang sang substantial evidence. Apang may pila ka mga transaksyon sang barangay Bulo, Roa City nga ginrefer sang ombudsman sa Commission on Audit Region 6 para sa audit. Lakip diri ang allegation nga pagkolekta sang bayad para sa barangay clearances nga wala gin issue ang nagakaigo ng official receipt sang tuig 2024, pag-release ang barangay funds para sa streetlights, project kagin patuman sa kamuman nga tuig, kag-procurement, kag-implementasyon sa mga proyekto para sa streetlights, materials recovery facilities, footbridges, kag-open canal. Ginmando man sa ombudsman ang pagpatigayon sang audit kay gipahibalo sa ila talatapan ang bisan ano nga adverse findings kon may ara. Sa karon, ginatingwaan sa liwat sang K5 News FM Rojas nga makuhaan sang ipahayag angot diri si Balsote. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
12: There you have it, ang balita mga K5 dala sa may barangay Bulo, siyudad sang Rojas, mga kabal. Sama sa K5 Roldan, bao grabe ni. Mamutos kasi ni sang kwan, sang imo mga kagamitan, way pamatapos ang imo term mga K5. Ikaw sa sining mando sang ombudsman sa kay punong barangay Giovanni Balsote. Ang bulag nalang timo na ikap ha, samtang way ka naman sang chance makabalik pa sa gobyerno. Dismissal from service, bisan barangay tanod ka K5 Alvin, hindi ka pwede i-appoint basta sa gobyerno. Bawal ka, tanan-tanan, forfeited ang imo sininga binipisyo, perpetual disqualification sa pag-uyat sang anuman nga posisyon sa gobyerno, including barangay tanod. Bisan utility katos barangay, hindi ka pagbatunon because bawal ka na mga K5, kag hindi ka na makapangalagad pa sa gobyerno. Sinintimos, sinintimos lang na kung kaisa, kung madalasa ka, matanga-tanga ka na lang. Mawadaan ka palang habuyan mga K5 sa sining sitwasyon, sining natabo mga K5 nga complaint sang iya treasury or iya sekretarya sa iya mga ka-K5. Ambi mo lahog-lahog lang ha. Te, arina, gumawa na ang desisyon mga ka-K5 sang si Juan, sang ombudsman. Nga tanan-tanan nga mga chansa ni Kapitan Arapol Balsote, si Kapitan Giovanni, mga ka-K5, ang ginkansila na mga ka-K5. Amo nang pinalidad sang iya sini nga violation mga kauturan bangod man sang 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, mga ka-K5. Tigay nakitaan gid sang aton sini nga ombudsman ang reklamo sa iya mo ni rason nga gina-dismiss sa kiron, ginapagwa na siya, ginapapanaog na siya, kaginasipa na siya sa posisyon bilang kapitan sa Barangay Bulo. Di kon may extension of terms sa K5 Alvin,
13: tiswerteng first kagawad kaysa maging kapitan may duha pa sa tuig nga sa konsiho. Duga nga mga balita kag impormasyon mga pinalangga naton nga tag palamati oras naton 25 minutos nakaligad sa tag na nga alas 5 sa kagahon mga kakayfan. Oh, at taga Kalibo bumunggo patay sa barikada sa Banwa sang Ibiza niya ring report with K5 Myla Fuentes.
16: K5 News FM Live Report.
13: K5 Myla.
17: Patay ang isa ka senior citizen matapos ginapahayag bumunggo sa barikada sa sitio Pamantawan Barangay Mianay Ibisan Capiz sa Agosto 20 sang aga. Sa impormasyon ginakuha sa K5 News sa Februar sa Ibisan Municipal Police Station ginkilalang napatay kay alias Manuel 60 anyos kag residente sang Ati-Atian compound Buswanga Kalibo Aklana. Sandig sa investigasyon nga samtang girasubay sang biktima ang dala nagikan sa Banwa sang Ibisan kag padulong kontani sa direksyon sa Banwa sang Sigba pagabot sa lugar. Nabungguan sini ang barikada ngayara sa higad sang dalana. Bangod sa natabo, nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang biktima, kabangdanan nga natumba kang nagkulobin ni sandalan kang nadulaan pa sang alento. Manasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang ibisa ni MDRRMO. Ang gudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
18: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kambyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
13: Thank you so much sa K5 Myla sa mga balita. Dugang pa mga impormasyon mga ka-K5. Kahapon, ang city government na patigayon sa isa ka press conference mga K5 na hanungod sa pag-host sa International Basketball Tournament 2026. Sige, patigayon yung press con kahapon mga ka-K5. Lima ka mga mabasko ka mga teams ang magkakompetensya sa among tournament mga ka-K5. Lakip na diri ang De La Salle University Green Archers, Adamson University Soaring Falcons, University of Perpetual Health System, Altas. At the same time, duha ka mga bisita ng mga team salin sa Australia kag kay Bordrov Universal Athletic Center kag Brain Curl Basketball Academy mga kakaibay. Sa press conference kahapon ginpahayag ni Mayor Ronnie Dadiva sa city government nga ginapahayag sini nga ilang preparasyon ang organisado kag nakahanda mga K5 ang ila sini nga mga officials sa pag-host sa summit ka basketball event. Gin explicar nga mangin makasaysayan ini nga kompetisyon bangod ini ang labing unang international basketball tournament nga gin-host ng Roja City kag paagi sa among tournament mapakita ang kapasidad sang syudad sang Rojas bilang venue sang national kag international sports sporting events kag malapad nga mga pagpromote sang Roja City bilang isa ka sports tourism destination. Inaagda sang Roja City government ang mga basketball fans no sa Capiz kag mga kalapit nga mga lugar sa pagsuporta kag pagtambong sa sining na summit nga hinampang mga K5 kag magadala sang dekalidad nga ginatawag naton Collegiate International Basketball Action sang Rojas mga ka-K5. Palantayan ini karon mga K5 ang hosting sang atong sining city government. Ito mangin maayo ini nga resulta mga ka-K5 mangin balasihan ini nga pwede pagid mag-host ang city government sang dagko pagid nga mga activities nga paghimuon sa syudad mga ka-K5. Amo ni ang pinaka may explanation sang aton sa ni nga mga government officials ilalom sa papamuno ni Mayor Ronnie Dadivas nga ang city government kaya mapakita mga K5 nga may kakayahan ang aton sa ni nga nga syudad mga ka-K5. Gipahayag pa mga ka-K5 no nga ining kita sa invitational tournament magakadto sa training sa mga atleta sang syudad. Iningin pabutsyag kapon sa press conference mga K5 sa pag patawag ni Mayor Ronnie Rivas nga ang income diri mga K5 sa nasabit nga kompetisyon tutukan kundi hindi lamang kompetisyon kundi tutukan nila ang pag-develop pagid kag pag-uswag sa mga abilidad sa mga atleta sa Roja City mangin oportunidad ini mga K5
12: sa mga manughampang na mapakita ang ilang sining talento, abilidad, makakuha sang eksperyensya sa kompetisyon ka makapreparar para sa mas dako nga tournament sa palabuton mga K5. Laom sila nga pinaagi sini mapasangkad, mapalapad ang sports tourism kaya mapromote ang syudad sang Ruas sa isa ka maayong sporting events mga K5. Ang income, mga kauturan, no? Ang 200 nga ticket para sa mga standing samtang 350 naman sa mga nagapungko mga ka-K5. Mayara man nga priority seating lanes o kung punungkuan para sa mga PWDs, para sa mga kabataan nga lamang sa anum katuig pasaka, mahimo man makasulod sa venue mga ka-K5. Tanaw galing kita itong K5 Balbin kay pwede galing itong PWD ho, sa nasambit iya nga event mga ka-abi. Ari pang dugang nga report ni ka-K5 Myla Invitational Tournament magadalas ang Word of Mouth Promotion. K5 Myla.
19: K5 News FM Live Report.
12: K5 May, go ahead please.
17: Mahimo nga magadalas ang Word of Mouth Promotion, ang patigayunon nga Invitational Tournament 2026 sa Rojas City, nga hiwaton sa Rojas Dingue Civic Center. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Calagate, ang head sa Rojas City Information Division, ginpayag sini nga mangin kahigayunan ini agud mapakita sa mga atleta, pamilya, kagbisita ang kaanyag, kultura, kag hospitality sa Rojas City. Sunod diri, lima ka mga competing teams ang magapartisipar nga ginakabugosan sa De La Salle University, University of Perpetual Health, Adamson University, kag duha ka grupo sa international players halin sa Universal Athletes Center nga nagikan sa Australia. Pinaagi sa nasabit nga kompetisyon hindi lamang talento sa sports ang mapakita kundi maging ambassadors man ang tanan nga mga atleta sa pagdala sa pangalan sang Rojas City sa iban nga lugar kag pungsod. Ginalantaw man nga ang tag sa ka-team magadala sang ilang mga pamilya kag mga supporters nga magahatag sa ila sang oportunidad nga maeksperyensyahan mismo ang pagpuyo, pagbisita, kagpag-atipan sa mga Rojas nona. Dugang pa nga pinaagi sa maayong experience mahimo ini nga mag-inganyo sa mga bisita nga magbalik kag mag-rekomendar sa syudad sa ibana. Ginapananaw man nga hindi lamang mangin venue sang sports competition ang Rojas City kundi maging destination man sang sports tourism nga nagahatag sang oportunidad para sa sports development, turismo, kag lokal nga ekonomiya.
18: Inisig ko yung pahay sa May Navas Guest Fuentes para sa kampo sa
12: Bishop Tingo, tanggalingawan sa Kamilis, K5 News FM. Thank you so much sa K5 Myla Puentes, 32 minutes after 5 o'clock in the morning. Aryo, may nagpangisog sa kadugayon na tinagtaga na isang bugas mga K5. May nagpangisog na gidman. Ang iba nagahuo lang, ang iba nagapulo pamalakpak lang. Rodo karon mga K5 matapos ang pila ka mga sunod-sunod nga distribution sa provincial government sang bugas may nag kwan may naglisa kag may nagreklamo mga K5 sa isa ka pinagi sa isa ka social media post nagpahayag sang dako nga pagkadismaya si barangay kapitan Nico Capulso sa barangay Hipuna Pontevedra Capiz sa natabo nga rice distribution sa giniwat sa ang ligdan nga Agosto 19, 2026 sa Banwas ang Pontevedra. Mag-uni, why ni malakwan? Kung what is right gini? What is wrong gini? Mag-uni kapitan ka K5 Alvin? Si kapitan Nico Capulso kay napatay tong original nga kapitan dira. Subong nagpungko siya. O, hindi siguro yung kasaho sa mga kuhan bala? Drawing-drawing? So, no, diri, ang rice distribution isa ka-programa sa provincial government sa administrasyon ni Governor Otto Castro nga nagatuyo nga mahatagan sa rice assistance ang mga pumulyo kabahin sa ang nagkalain-lain nga sektor kalakip na ang indigent LGBTQ plus fisher folks, farmers, barangay workers, kag iban pa. No? Sa pagpatuman sa programa, nag-coordinate ang Capiz Provincial Government sa local government sa Pontevedra para sa pag-organisa kag pagpatigayon sang rice distribution mga ka-K5. Apang sunog kay Capulso may ara mga tawo nga yara sa opisyal nga master list sang mga benepisyero apang wala makabaton sang rice allocation. Insiling niya, hindi inihusto bangod ang mga pangalan niya sa opisang listahan, dapat tatagan sa patas kaginsakto nga pagtratar apang masubo mga kaifagsunod dali sa report nga may mga beneficiaryo nga nagahulat kag nag-upo sa distribusyon apang sa ulihin, nagpauli nga wala sang may nabaton nga mga ka-K5 ang mga yara sa listahan. Nag-kwan, negative nga mga komento ang pahayag bangod man iban nga mga beneficiaryo ang nag-experience man sa pagkadismaya sa natabo ng rice distribution nga yara sila sa masteries apang wala mahatagan sang rice allocation bangod wala sila sang claims tab mga ka-K5. Ininyo ni Kapulso nga reviewon ang natabo kag mahatagan sang klaro nga pagpaathag ang wala nakabaton labi na gadang yara sa master list kun mahimo ginapangabay sang kapitan nga pangitaan nila sang pamaagi agud mahatagan ang mga nagtanga nga mga pumuluyo. May nagreklamo na gibangob. Oh, ara na. Kamusta ang imong mga bata-bata da kag imong mga gintugyanan sa mga kabanuhanan? Ah, kay ang kun ano ang salistahan, wala na kabaton. Tuyo sa gobernador manaming programa sa gobernador para sa mga pigado, para sa nagakinhanglan. Ah, ang problema, may mga tao kun indi sa palibot sa gobernador, base sa mga palibot sa munisipyo mga kakin. Dali, mga pinalangga na itong tagpag. Dali lang gid. Before kita maghatag sang iban pang mga balita, standby, magabalik ako pagkatapos gilamang sini.
20: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Mga butika.
21: Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang YTC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa YTC. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Pabakal sa mga butika.
6: Preton nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
8: Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
11: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
12: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
13: 39 minutos na kaligal sa tak ng alas 5 mga ka K5. Good morning sa kainunong Milan. Salamat din sa papamati sa ato sa inyo program. Indaynel Magcuenca. Aga si Robert, good morning. Likewise, Joseph Asuncion. Sa kay Willard Sibog, kay Boss Kuda, kay Siegfried Calixterio. Mayroon lang ang pagpamati sa K5 News FM. Para kay Pagay Jumar Honteveros, ang Santa Fe Pilar, Rowan Buendia Alunsagay, mayong aga. And kay Bernard Boyet Pimentel, sa Maayon, mayong ang pagpamati, kag good morning. Sa mga suki na itong tagpalamati, mga kauturan. This time, gina-establish na ito ng atong sininga mga connections, atong sininga mga sister station, mga K5. Sa atong sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, nagayuhom, gikus ning mga impormasyon mga ka K5 sa aton sini nga mga kauturan. Gamat-amat no isa nagagwa nang magrereklamo mga tao may nakong isa oi mga concern kamo. Hindi ka mo pamiyumiyo, hindi ka mo magngangangada sa inyong barangay, sa inyong mga panimalay. Kung may complaint kamo, complaint, ipagwa ang inyong kwan, inyong mga concern sa mga natungdan ng mga talatapan kag gatawag na ton opisina sang gobyerno mga ka-K5 para matalupang dan kamo. Ara na sila, way pa, sa ginganggit daw. Kay mga tabid kita sa kwan, aklan, sumungadlaw sa atong sining pagpangalagad sa balitang K5 Zoma. Good morning, welcome K5, buwas ng Visayas.
14: Mayong aga si Michael, kamustang sulod ko dayapang, okay lang na yapang, kay mantisignal mo rin, gasagan na pagagragaakpang. Congratulations sa tanan-tanan, number one, tagitagyapon na. Back to you, Sir Michael!
15: Naya ang kampiyon nga mga balita. Number one, ganyan. Kampiyon ang signal sa Bacolod, no? Dari sa amon, maniya na yung tempo. Kag naka-DTX ko, Pimix na kita. Damo, salamat, Bacolod. I-check na ito ng Iloilo. Sir, good morning!
14: Good morning, Sir Michael. Kag sa Antique, Ruas, kag Bacolod. Kasi gabong ang signal, ah. Number one! Balik si mo, Sir Michael.
15: Kampiyon. Damo, salamat, Sir. Kampiyon ng signal sang Iloilo. I-check natin si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
13: Kampiyon ng signal sang Kalibo. Bisa ginabugtaw ka aga, kagkapoy ka ko number one. Ayos lang. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix sa mga taga-Kapis. Makanay-kanay ng panahon. Back to you, Kalibo.
15: Lagi tayo na mahimo. Kay kayo, number one kita mo. Sige, asa Antique. Check tang Antique. Sir Nestor, good morning.
16: Good morning lang sa mga number one.
5: Sa number one lang ha, good morning. Ang number two, tanang Prias kakilala ko, ti Turog Kamanay. Well, anyway, nakainam kami rin kang kampiyon nga kape DTX Coffemex. Balik ka nimo, Sir Michael.
15: Oh, damo salamat, Sir Nestor, no? Kay kampiyon man ang signal sang Antiquia. Kompleto na kita. Diretso na to ng kampiyon man nga mga balita. Sakto na tatanan. Kuwaunta ang sa number one eh. Number one gid. Sa Bacolod, Daddy Babe si Robert. Kumusta ang number one ta?
14: By the way, congratulations Iloilo. Number one man lang Iloilo. Ini mga kakivibe sa in-house survey ha. From January to July 2026. Aha. Ti naga number one. 72.65% kijang imo. Ah, perte. Amo man lang syudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo tanan-tanan mga KK5. O dire na kita sa atong sini nga mga balita karon nga aga sa atong sini nga pagpangalagad mga KK5 Noybi Anyos nga estudyante nga napatay mga KK5 magin aligar nga ginhiwitan mga KK5 abang di sa may banwas ang tubuson ni na tabo niyo. So no sa investigasyon duha ka adlaw nga wala nakasulod sa eskwelahan ang estudyante bangod sa nagalain ang pamatsyag. Pahayag pa sang lula nga sang estudyante nga naka-experience sa sang seizure kag bata kag itom nga kolor sang iya sininga ginasuka mga kakivibe puriya lang sa mga nagakaon. Ginadala ang bata sa Suruano kag dito ginahambalan sila nga mayara kuno sang naghiwit sa bata. Gindalang bata sa Toboso Primary Care Facility apang ginbawian ini sang kabuhi ay masubo nga kapalaran man ni. Sa karon padayon pa ang investigasyon agad nga mahibaluan ang gintunaan sa kamatayon sa sining bata mga kakifive.
9: Sa iban pagid nga balita mga kakifive, witness ginpatay ginapangitaan subong kung sino ang witness sa ginpatay nga witness. Mga kakipay, duha ka magutod, ginpatay diri sa Amon sa itong September 29, 2025. Kag may isa ka witness subong nga nagwa para nga maghatag sang testimonya kung sino ang nagpatay sa itong magutod. Pero, sa nagligad lang ang mga inadlaw, may isa ka lalaki nga nasa Puan sa Purok Active Barangay Mandalagan, sudad sang Bacolod, kagin confirm ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alyo, officer in charge ng Bacolod City Police Station 3, nga inisya ang witness sa duha ka magutod niya ginpatay sang nagligad nga 2025. Sa piyak nga bahin, tanom na kamuda ukrada mo, tanom na kamuda sang
14: alugbate
9: kag tugabang, kay ginakonvert na dire sang isa ka engineer sa Bacolod into bio DSL mga kagibay.
14: Amang mga balita na Mondrea sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Antique o Kalibo.
15: Amo salamat Daddy Babe, Sir Robert. Masubo na sa inyo da no ang witness ginpatay ginpatay tapos mangita witness kung sino man sa iyang nagpatay. Masubo no daw gakuha ka lang ID eh. Diri magkuha ka ID, pangitaan ka man to valid ID. Kampiyon nga kampiyon niya mga balita. Diretso na ito ng Iloilo. Sir Rick, kumusta ang mga balita na ito sa Iloilo?
16: Mga dalag ko, mga balita, dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may pintor dali yung ginbuno sang pariyoy man nga pintor sa isa ka subdivision, no? Sinakam gidinig niya biktima na si alias Marlon, taga barangay Abangay sa may banwa sang Dingle, sang ginbuno ni Josrel taga San Miguel Ilawod tapas Kapiso may isog gid mga taga Kapis ba ha testa subong at large ini nasambi si nga suspect kag wa ma recover man kutsilyo nga ginggamit igo gid sa dughan ining biktima gitunaan sang iya kamatayon may mga pagbinaisay prior sa natabo ang insidente kibot lang kamang upod man lang ang mga nagatrabaho sa isa ka subdivision nga nagbinaisay pagwa sa kwarto na bunana ang ining biktima kag nagpalagyo ang suspect. Magluwas diri ang Ateneo de Iloilo Management, kiti may Ateneo de Iloilo kami di, na nagpakigsapol sa Iloilo City Police Office agud nga istoryahan kung naman dapat pangimuon o kung pagpasangkad abis ang ilasin nga security measures kahit kasunod sa natabo dito sa Ateneo de Zamboanga na tinag-istoryahan na sila sa madapat pa nila himuon kiti malanaton base blakon na may mga nagadala blak kag ibuta man sa iglas nga salakyan kag hindi mamonitor. So mo na nagpakigsapol sila kahapon nga adlaw. Kag may duga kay balita di grabe ng nobya, no? Natripingan sila sa mapantanon. Nabud-an ang iya sa ninga nobyo pero ang nobya ginlagas ang ining tatlong masuspek. Nadakpa niya isa ka suspek, no? Ginawidan niya kag yara subong ang suspek sa aton sa ning nga kapulisan. Kaysa nga lang sa pagigugma, grabe pagsirpisyo sa nga sang nobya sa iya nobyo. No? Siya iya naglagas sa suspek kag nadakpa. Balik sa imong Sir Michael.
15: Kampiyon niya balita. Amo na iya ang mga girlfriend. Ginadepinsahan ginang ila nobyo. Kampiyon niya mga balita. No? Diretso na itong Sir Jobert. Sir Jobert, good morning, Sir Rojas.
13: Good morning once again, mga kakaifay, mga nagapangunang nga balita dari sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Kahapon, ginapahimos na sang ombudsman ang punong barangay sang Barangay Bulo, Rojas City, matapos nga nakitaan sang administratibo nga responsibilidad nga ginpagwa, mga kakaifay, bago sang bayular sang rules of administrative case sang civil service, mga kakaifay. Ini matapos nga ginreklamo sang iasini nga barangay treasurer or barangay secretary bangod nga wala sang ang pagkuan ang pagbutang sa pag-appoint sa mga ang iya sekretaryo mga ka-K5. Grabe may entrance before sa nag pungko nag bayad anay sa 150 hulam kuno anay before election naging gasto sa pagpamakal sang buto before 2026 or 2022 mga ka-K5. Hindi nagreklamo kay Wayne Ginbayran sang kwan, sang treasurer, sang sekretaryo, ginreklamo ya sa ombudsman si kapitan. Naglainay ang buot mga K5 hasta ang tanan-tanan nga mga transaksyon, pagbakal sang mga materials kag mga project nga may kamalamalahan mga K5 at the same time ang pag-issue sang clearances nga wala sang official receipt. O kahapon, nagwa na gid ang dismissal order sa kay punong barangay Balsote, Giovanni Balsote, sa barangay Bulo, Rojas City. Di kwan, forfeited ang tanan nga mga binipisyo, bisan barangay Tano, doon hindi na sa pwede appoint mga K5 sang aton sini nga gubir. Samtang, dugang mabalita, isang na disgrasya, patay mga K5 nga taga Kalibo Aklan. Ining senior citizen nga naga-drive sa motorsiklo nga nagbunggo sa barikada sa may area sa barangay Miyana, Ibisan, Capiz kahapon nga adlaw alas 9 sang aga mga K5. Ining senior citizen nga si alias Manuel 60 anyos kag residente sang Atiatihan compound New Buswang or Buswang New Kalibo Aklan ini siya ang nagasubay sang dalan matapos nga madasig ang dalagan sa motorsiklo wala gid ka prikatar. May barikada nga nabutang sa karsada, bigod man sang warning device. Ito sa nabunggo, mga ka-K5. Ginrespondihan sa aton sininga MDR-RMO apang sa pag-refer sa isa ka district hospital sa siyudad sang Rojas, wala na. At dead on arrival, mga ka-K5. So, fire mo na mga balita. Subong adlaw sang Biyernes, diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
15: Damo salamat Sir, Sir Jobert sa kampiyon niya mga balita halin sa Rojas. Diretso na ito ng Antique. Sir Nestor, anong latest?
5: Thank you so much Sir Michael. Mga balita sa probinsya ng Antique, nagdangat rin sa 25,997 o kon 46% kabakabatan sa Antique ang nabakunahan kang measles rubella o kon MR. Base sa data kang Antique PHO, regyan sa 3,121 ang nag-edad 6 to 12 months, 4,950 ang 13 to 23 months old, kag 17,926 ang nag-edad 24 to 59 months. Suno sa amin Provincial Health Officer 1 nga si Dr. Leoncio Abiera, tub-tub lang gali dya sa Agosto 28 ang dyang pagpang bakuna sa mga kabandaan agad nga malikaw sanda sa sakit K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Kaya kang tuig 2022, 2024, kag 2025 may na-record gali kami regyang nga nagpositibo sa nasambit nga balitian. Samtang may Saraka Resort sa may Banwa kang Barbasa, ginpasarado kahapon kang LGU or kang Banwa banged na paslawan nga makagam kang mayor's permit. Kung madumduman regya sa antike, kang damlaglang sa Banwakang Kulasi, may isara ka kilala nga vlogger bato na patay sa isara ka resort matapos makuryente kag ang tong resort wara man kang permit. Balik ka nimo, Kalibo.
15: Damo salamat antike sa mga balita sa Banwaman sang Kalibo. Ang maghahatag subong sa mga importanteng informasyon para sa kadalagaan sa mga buy-bust operation, inatagaan na subong sang reward. Pagi ni sa post ni Kagawad Melgarejo sa iya resolution kay Mayor nga kung maghahatag sa mga nagkakaigong informasyon para masulbar ang problema sa droga, may reward na mga ka-K5. Nag-isaman ka babae na biktima sa online scam kay nag-apply ni sang trabaho sa Canada, ginpangayuan sa sang 2,600 nga processing fee sa isa ka Owen Kravik sa Facebook mga ka-K5, caregiver tani pero sang mahatag niya ng kwarta, wala na makontak ang nasamitan niya sospek. Mga ka-K5. 24 man ka mga tour guide, ginhanas ang Department of Tourism dari sa Banwa sang Kalibo para nga makahatag man sang dugang mga informasyon kag madugangan ng ilabilidad sa mga informasyon nga igahatag sa mga bisita nga magakadto diri sa ati-atihan kag sa iban pang mga okasyon sa Banwa sang Kalibo. Wala na ta oras sa Lunes naman mga ka-K5.
13: Balita. Thank you so much atong sa mga sister station Kalibo at Antiken, Iloilo kag Negros ug Sudentas. Aga pagita nagahaboy-haboy sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa inyong mga tagpalamati kag mga kauturan. Nagaupo diri sa ining palatuntunan balitang K5 sa umaga mga kauturan. Jumar Honteveros, good morning. Dira sa may barangay Santa Fe, good morning man. Dolores Abilar, di Madam Dolores, good morning. Arlene Folkbit sa Banwa sang Tapas, good morning. Inday Lilibeth Gardose sa Taslan, thank you so much. Ma'am Gina Ambil, si Luso, aga pa nagapamati. Oh, good morning Inday Gina, da sa may Adlawan, no? Sa Lugtugan area, subunga kaagahon. Sir Billy Diseo Bula sa may Pacific Ocean, mag-utaw-utaw sa Pacific Ocean sa sining ang mga tinion. Toto Gisrel Colasino sa Batangas, good morning. Joseph Asuncion, mayo lang ang pagpamati ka pag-upo din sa ato sa inyong pagpangalaga kalakipan sa kay Giuseppe Buton Gakad. Naga pa nagapamati sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ano pang mga balita? Diri sa aton sining pagpalayag mga kauturan sa sining palatuntunan. Kabay pa ang problema kag reklamo sang barangay kapitan sa barangay Kuana dira sa may Banwa sang Pontevedra kabay pa nga matukan ini ha ginsamad lang sang pila hindi kun hindi ni maghalin sa kwan laban-laban sa mga bata-bata ini sang municipal government ining problema sa bugas mga kaifan wala iba nakabaton ala ang gusto bala ni gob tanan-tanan makatilaw ang tanan-tanan nga sa listahan dapat makabaton no di I don't know kung anong sabat sinisang PSWDO nga may reklamo ya si Kapitan Nico Capulso nga may nagkaladto nga mga tawo nga ara sa master list pagabot nito ay matawan sang bugas kay wala sila sang claims tab mga ka-K5 halin sa munisipyo. Sige niyo na pinamulitika mga kay gani si Gobs ang obra ninyo sa jagid na diretsyo na blagob sa mga barangay, diretsyo na sa mga tao ni na pag-agi sa kundiin-diin pa. Wala na pro-programa, itaw na lang na para nga makakatilaw ang tao. Kaya kung may mga pro-programa pa, tipon-tipon pa, damo pa na wasi. May mga damo pa mga hambal-hambal. May mga politiko pangara nagangangangangang ng mga matsaga mo magin may isagid ka kwan, isa kapasig nga magin dunar. Uy, kwarta na isang pumuluyo. Amo na yung kwarta, hindi na yung kwarta sa politiko. Hindi na yung pagbutangin.

0: kwa bugat. Oh, ano na ya? Kay dami ning gusto sang gobernador. Ano yung pag-abot sa banwa? Why ko isay ban ka batun? Padayon na lang ya ba? Pangakigi gani na mga tao sa palibot mo kag sa mga naga ginpantugyanan mga way kabaton ng iban. Oh, Kapitan Nico Kapulso, ipalabot kay mi kay Gob hindi sa social media. Kay pistahan kasi na sang tao mga kakay. Way na ko panahon, bawa ko nami subong Biyernes no, makapawayway naman kita, no? Makapawayway naman kita mga kakay 5 sa subong adlaw sang Biyernes. No? Sa kitanay naman kita sa pila naman ka mga public affairs program sa K-Fab News FM Philippines mga kaan. Opo na gilaman sa ito mga sister station ng 100.9 K-Fab News FM Rojas, kagato sa ding Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macaro Peralta, Hamindan Kami. Technical partner natin sa Rojas, ka K-5 Chip Nelson Puntillas, tama? Diri sa banwa sa pilar ka K-5 Alvin Pagunsan, bastante sa tulog, kulang sa kaon. Naman, may kabugas. O pa naging lamang sa inyo, kabos gambian, kagalagan sa kanyang ka K5 Jubert Lago before kumalipat. Good morning sa mga friends na to. Ganaga, pamati ka nagaupo sa ito single program na mayong aga lang daw sa Philippine Blind Union sa PBU, dala sa sunod sa Ros at SWD. Blind na tundra, good morning lang sa PBU. Good morning man sa Fungot Gas Station. Dalawa-dalawa nagpamati din sa ito sa inyong pagwaragwag. Good morning sa kay Ernie Balboa, mayong pagpamati. Kagdiraman sa Pirwings Restaurant, thank you so much sa pagpaandar sa radio nyo na. Kapamati din sa aton, kalakip man sa may Blanca Beach Resort. Kapamati man sa aton, sini nga palatuntunan, sini nga mga tinion, mga ka-K5. Mga pinalangga na itong atag, palamati, hindi malipat, mga ka-K5, ha? Sa Pizza 4, may ara kita nga medical mission. Diri sa Banwa sang Pilar, kaangot sa ika-duha katuig na nga selebrasyon sang admin sang aton sining anibersaryo sang K-Fab News FM mga ka-K-Fab. Mayara kita medical mission, libre ang bulong, libre ang aton sining X-ray, libre man ang aton sining ACG, kalakip man libre man mga ka-K-Fab ang aton sining laboratory para sa inyo mga kauturan. May urine analysis pa, mga ka-K5. Dari sa Civic Center sa September 4, ha? Second year anniversary sa K5 News FM. In cooperation sa Bulig, sa ato sa ninyo, Congressman Howard Ginto, ang Congressman sa Premier Distrito. At sa amon sini pinilangga nga Mayor Arnold Alba Perez sa mga municipal office. Bukod sa talatapan sa K5 News FM, we Doc Ramil Itang Oy, mga ka-K5. Way na ko oras, way na ko panahon, madamong salamat. Happy weekend sa aton mga tagpalamati. Ini si K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butka! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. O, wax ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan,
2: Max4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
2: Max4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Max4 Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline.

0: ng vitamin C.
1: Siyela, sa mansilingan, sauna, may high blood ko. Tinang, amo na nasigisigi na lang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
15: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
17: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Pinakabarato nga dita
19: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
20: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
21: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
23: Ni si Alana Pacardon Marapa.
24: Ko si Joshua Darren Villavion.
25: Ni si Kirby John Panes Agraban.
22: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
26: K5.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:07 na sa aga.
3: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM. Rojas City, yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.

0: Mga ka-K5, direkta kita sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa bahinsang Luzon. Supplemental counter affidavit ni Romualdez ginpasaka na sa ombudsman. Senior citizen nga sakay sa motorsiklo bumunggo patay sa barikada.
1: Duha ka balay totally burned, rason sang sunog padayon pa nga ginahibalo.
0: Rojas City handa na sa pag-host sang International Basketball Tournament 2026.
1: Kita sang invitation o invitational tournament, magakada sa training sa mga atleta.
0: Rojas City may dagko pa nga aktibidad nga iga-host sa masunod nga tuig.
1: Invitational Tournament 2026, magadalas ang word of mouth promotion.
0: Mayor Dadivas, ginaagda ang tanan nga suportahan ang Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026.
1: Barangay Kapitan Nico Capulso dismayado sa natabo nga rice distribution sa Banwa sang Pontevedra.
0: Kapitan Balsote sa Barangay Bulo ginapa-dismiss sang ombudsman.
1: Simultaneous community cleanup drive ginpatigayon kontra dengue.
0: No 29 anyos nga lolo pinakatigula nga napatay sa dengue sa Antique Subo nga tuig, kaso naglabot na sa 519.
1: Mga bata nga nabakunahan kontra sa measles kag rubella saklan, naglabot na sa 34.6%.
0: Ateneo de Iloilo kag Iloilo City Police Office, nagsapol may kaangtanan sa pagpasangkad sa ilang security measures.
1: Babayi sa siyudad sang Bacolod, gin hold up sa atubangan sang iyang abalay.
0: Estudyante nga naigo sang bala sa Ateneo de Zamboanga University, luwas na sa katalagman. Bianti uno pagka individual na kaangkon sang minor nga pilasa.
1: President Ferdinand Marcos Jr. nagalaom nga mapatuman ang waste to energy program sa 2027.
0: Kagdole nagpahinumdom sang pay rules para sa special non-working holiday. Isa kagatos ka mga individual patay matapos na rumpag ang minahan nga bulawan sa Central African Republic.
1: Pulo ka mga individual patay sa nasunog na hotel sa India.
0: Dairy output nagsaka sang 21.2% sa unang quarter sang tuig.
1: Team Pilipinas nangin madinalagon sa CF Junior and Cadet Championship.
0: Rabia Mateo nagsugod na sa pag-eskwela sang medisina sa UST. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ara mismo.
3: Pahibalo. Ara mismo.
2: Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ara mismo.
3: Pahibalo. Ara mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw sang Biyernes ka K5 petsa 21 kita sa bulan sang Agosto 2026. Sa countdown ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
4: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Direkta na kita ka K5 sa kaungdan sa aton ginpang linyada nga mga balita. Hini nga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanari-sari nga sakit. Sa aton nga lawas, kangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagma, damo pa. Ka K5 agun mapabilin nga maging healthy living, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una na kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
4: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa bahin sang Luzon, samtang isa naman ka tropical cyclone ang nasiplatan gayara sa guha sang Philippine Area of Responsibility sandig sa pinakaulihing datos sang pag-asa. Samtang ang severe tropical storm naman nga Saudel ang nasiplatan sa kalayuan nga 2,735 kilometros na sidlangan southeastern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 95 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayra sang pagmadlos nga tubtob 115 kilometros per ora. Nagahulag ini north northwestward sa kadasigon nga 25 kilometros per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:43 subong nga aga kag magatunod naman karon alas 6:06 karon sa gabi.
4: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Biyernes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
4: K5 top story. K5 top story.
0: Nagpasaka na ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sang supplementary counter affidavit sa Office of the Ombudsman angot sang mga reklamo nga iya ginapangatubang angot sang flood control scandal. Nahibaluan kalakip sa mga ginsumeter sang iyang kampo amo ang ginsumpaan nga pahayag sang 25 ka mga anay drivers kag security aides sang anay kongresista nga Zizal Dico. Sudoka Romualdez spokesperson Attorney Aida Fajardo kabaliskaran ang mga pahayag sa mga anay tinawon ni ko sang mga ginatawag Jesse Ocho ka mga maleta boys. Ginpayag sang 25 anay tinawo nga wala sila sang nasaksihan nga pagdulong sang kwarta sa bisan sino nga politiko o kono opisyal sang gobyerno kalakip na diri si Romualdez. Samtang ginlakip man sa filing ang pagbawi ni Orly Gotez sa una sininga testimonya nga nagdulong siya sa mga maleta nga may unod nga kwarta kay Romualdez.
4: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta na kita ka K5 sa mga balita o kung natipon nga mga balita sa gulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz.
4: Balitang lokal.
0: Patayang isa ka senior citizen matapos girapayag bumunggo sa barikada ang ginasakyan nga motorsiklo sa sitio Pamantawan, Barangay Mianay, Ibizan, Capiz, Agosto 20 sang aga. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Ibizan Municipal Police Station, ginkilala ang napatay kay alias Manuel, 60 anyos, kag-residente sang Ati-Atihan Compound, Buswang, New Calibo, Aklan. Sandig sa investigasyon nga samtang ginasubay sang biktima ang dalan, nagikan sa Banwasang Ibizan, kagpadulong naman sa direksyon sa Banwasang Sigma, ginapayag nga pag-abot sa lugar na bungguan sang sakay sini nga motorsiklo ang barikada nga yara sa higad sang dalan. Bangod sa natabo, nadulan sang kontrol sa pagmaneho ang biktima, kabangdanan nga natumba kag nagkulob ini sa dalan kag nadulaan pa sang alento. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Ibizan MDRRMO. Agod na tagal sang pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital. Apang gindeklarar ini ka K5 nga dead on arrival sang doktor pasado alas 9 sang aga. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan subong man ang pagpakigangot sa pamilya sang biktima.
1: Sa dugang pangabalita lokal, totally burned ang duha ka up and down nga balay. Matapos nga nasunog sa barangay Poblasyon Swa, President Ruas Capiz, takna alas 12:40 sang udto, Agosto 19. Ang tagiya sa mga balay mo Sunday alias Inday, 26 anyos kag alias Dudoy, 37 anyos, nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News sa FM Rojas kay Fire Officer 1 Donnie Fur Bilon, Fire Arson Investigator sang BFP President Rojas, iyagin payag nga nakabaton sila sang tawag nagikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council parte sa sunog last 12:52 sang udto. Gilayon ini nila nga ginpadulungan apang madasig nga ginkaon sang kalayo ang among nga mga balay. Suno kay Bilon, sa ilang nga pagpangusisa ginapayag ni alias Dudoy nga nagsugod ang sunog sa ibabaw nga bahin sang iyang balay. Gindeklarar nga fire under control ang sunog launa imidya kag fire out naman launa 45 sang hapon. Naibaluan nga uman sa light materials ang balay ni alias Inday, kaguman naman sa mixed materials ang balay ni alias Dudoy. Mas swerte naman nga wala sang may napilasan o kung napatay sa among sunog. Sa subong, padayon pa nga ginahibalo sa mga bombero ang matuod nga gintunaan sang kalayo kag ang halit nga ginbilin siniya.
0: Sa pihak nga bahin ginpatigayon kahapon nga adlaw sang Huwebes ang press conference para sa Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026 nga pagayawaton subong adlaw sang Biyernes, Agosto 21 o Tubtob 26 sa Dinggoy Rojas Civic Center. Lima ka mabakod nga mga team ka K5 ang magkakompetensya sa mga tournament kung sa din ini ang ginakalakipan sang De La Salle University Green Archers, Adamson University Soaring Falcons, University of Perpetual Help System Atlas o kon Altas, kagduha ka bisita nga team sa Lin sa Australia nga Caseborough University o kon Universal Athletes Center kag Brian Curley Basketball Academy. Sa press conference, ginpayag ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang ila preparasyon kag kahandaan sa pag-organisa kag pag-host sa nga mga basketball event. Gina-expectar nga mangin makasaysayan ini nga kompetisyon bangod ini ang labing unang international basketball tournament nga gin-host sa Rojas City. Paagi sa mga tournament, mapakita ang kapasidad sa syudad bilang venue sang national kag international sporting events kag mapalapad pa ang pagpromote sang Rojas City bilang isa ka sports tourism destination. Ginaagdaman sang Rojas City government ang mga basketball fans sa Capiz kag sa mga kalapit nga lugar nga magtambong kag magsuporta sa mga teams nga magahampang sa mga kompetisyon nga magadala sang di kalidad kag collegiate kag international basketball action sa siyudad sang Rojas.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, mayara pa sa mga dalagkuan nga aktibidad nga paghimuon ng Rojas City government sa masunod nga tuig. Iniyang payag ni Mr. Melvin Galagate, ang head sang Ra City Information Division, sang ma-interview sang K-Fab News sa Febrohas. Sa diin nga ang patigayunon nga invitational tournament, isa pa lamang ka testing kagabayan sa pagpaligon sang Ra City bilang host sa mga dalagko nga aktibidad. Suno kay Galagate, ginatanaw sang city government nga madugangan pa ang mga dalagko nga patigayunon nga paghimuon sa Ra City sa masunod nga tuig. Kinalauman nga maghatag ini sang dugang nga oportunidad sa pag-promote sang syudad, ilabi na sa sports, tourist o konturismo kag iban pa nga sektor. Kadungan ini sang patigayunon nga Invitational Basketball Tournament 2026 nga gin-host sang Ra City kag nagdala sa mga team halin sa tagkalain-lain nga lugar kag luwas sang pungsod.
0: Sa kaangot nga balita ka K5, magakadon sa training sa mga atleta ang isa ka beripisyo sa patigayunon nga Ra City Invitational Tournament 2026. Ini ang ginpayag ni Mr. Melvin Galagate, ang head sa Ra City Information Division, sa mga interview sa K5 News FM Rojas. Suno diri. Hindi lamang kompetisyon ang pagatutukan, kundi ang pag-develop, kagpagpauswag sa abilidad sa mga atleta. Suno kay Galagate, maging oportunidad man ini para sa mga manughampang nga mapakita sa ila ang talento, magkakuha sa eksperyensya sa kompetisyon, kag magpreparar para sa mas dako pa nga mga tournament sa palaabuton. Ginalauman nga mangin isa ini kapaagi agud mapalapad ang sports tourism kag ma-promote ang Rojas City bilang isa ka destinasyon para sa mga sporting events. Nahibaluan nga ang 200 pesos nga ticket para sa mga standing samtang 350 pesos naman ang yara sa mga bleachers, sa diin ang isa ka ticket para lamang sa isa ka adlaw. Mayara naman sa mga priority seating para sa mga persons with disability kung PWDs. Kag para sa mga kabataan, yara lamang sa anum katuig pasaka ang mahimog nga makasulod sa venue.
1: Sa kaangot nga balita, mahimo nga magdala sang word of mouth promotion ang patigayunon nga Invitational Tournament 2026 sang Ra City nga hiwaton sa Ras Dinggoy Civic Center. Center Bridge ang K-Fab News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, head sang Ra City Information Division, na ginpayag sini nga mangin kahigayunan ini agud nga mapakita sa mga atleta, pamilya kag bisita ang kaanyag, kultura kag hospitality sang Ra City. Suno diri, lima ka competing teams ang magapartisipar nga ginabugusan sa De La Salle University, University of Perpetual Hope, Adamson University, kag duha ka grupo sang international players halin sa Universal Athlete Center nga nagikan sa Australia. Pinagi sa nasambit nga kompetisyon na hindi lamang talento sa sports nga ang mapakita, kundi mangin ambassadors man ang mga atleta sa pagdala sa pangalan sang Ra City sa iban nga lugar kag pungsod. Ginalantaw man nga ang tagsaka team magadalas ang ilang nga mga pamilya kag supporters nga maghatag sa ila sang oportunidad nga ma-experiensyan mismo ang pagpuyo, pagbisita kag pagatipan sa Ra City. Dugang pa nga pinaagi sa maayong nga experience, mahimo ini nga mainganyo sa okon nga mag-inganyo sa mga bisita nga magbalik kag mag-recommender sang syudad sa iban. Ginapananaw man nga hindi lamang mangin venue ang sang sports competition ang Ra City, kundi mangin destination man sang sports tourism nga nagatag sang oportunidad para sa sports development, turismo kag lokal nga ekonomiya.
0: Sa kaangot ka K5 nga balitang lokal, ginaagdan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang mga Rojas non, Kapis non, kagkaiping ang mga probinsya nga maglantaw kag suportahan ang Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026 kapag ahiwaton sa buong adlaw Agosto of Vianti 1 out of the Vianti 6 sa Dinggoy Rojas Civic Center. Magato bangay sa sining torneo ang duha ka Australian teams kag mga bantog nga team sa Pilipinas. Lakip na ang LSU Green Archers, Adamson Soaring Falcons kag UPHSD Altas. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mayor Ronnie Dadivas, kahigayunan ini para sa mga kapesnon nga makita nga live ang mga basketballista nga konsadto makita lamang sa telebisyon, hindi lamang ang mga national players kundi pati man ang mga international players. Ginpayag man sang alkalde nga mga aktibidad makabulig sa pagpasanyog sang sports tourism sa Rojas City kag makahatag inspirasyon sa mga lokal nga basketball players nga magpadayon sa pagpasangkad sang ilang talento. Dugang pa niya, dako man ang mahimo nga kontribusyon sa among tournament sa lokal nga ekonomiya bangod magahatag ini sang dugang revenue generation sa mga hotels, restaurants, transportations kag iban pa nga negosyo sa syudad. Bahayag pa ni Mayor Dadivaz, mahimo man ini nga maging oportunidad para sa Rojas City nga magkapatigayon sang mas madamo pa nga national kag international sporting events sa world class nga Dinggoy Rojas Civic Center sa pala abuton.
1: Samtang sa pihak nga bahin, pinagi sa isa ka social media post, nagpayag sang dako nga pagkadismaya si Barangay Kapitan Nico Capulso sa Barangay Hipuna Pontevedra Capiz sa natabo nga rice distribution nga ginhiwat sang Agosto 19 sa Banwa sang Pontevedra. Ang rice distribution isa sa mga programa sang Capiz Provincial Government sa administrasyon ni Governor o kon ni Governor Ferdinand H. Castro nga nagatuyo nga makahatag sang rice assistance sa mga pumuluyo nga kabayan sang nagkalain-lain nga sektor, lakip ang mga indigent, LGBTQ+, Fisher Fox, farmers, barangay health workers, kag iban pa. Sa pagpatuman sang programa, nag-coordinate ang Capiz Provincial Government sa LGU Pontevedra Capiz para sa pag-organisa kag pagpatigayon sang rice distribution program. Suno kay Capulso, may mga tao nga yara sa opisyal nga master list sa mga benepisyaryo apang wala nakabaton sang ilang rice allocation. Ginsiling niya nga hindi ini husto bangod nga ang mga pangalan nga yara sa opisyal nga listahan dapat nga hatagan sang patas kag insakto nga pagtratara. Kasubo man, sunod sa iya nga may mga benepisyaryo nga naghulat kag nagupon sa distribution apang sa ulihin nagpauli nga wala sing nadawat nga bugas. Nagaani man sang negatibo nga komento ang among mga pahayag bangod may iban nga mga benepisyaryo nga naka-experience man sang pagkadismaya sa natabo nga rice distribution. Yara sila sa master list apang wala nahatagan sang rice allocation bangod nga wala sila sang claims tab. Ginahingyo ni Capulso nga ma-review ang natabo kag matagan sang klaro nga pagpaathag ang okon nga pagpanghatag ng mga wala nakabaton. Ilabi na nga mayara sa okon ang mga yara sa master list. Kung mahimo, ginapangabay man niya nga mapangaitaan sa paagi agad nga matagan giyapon sila sang ila dapat nga rice allocation.
0: Sa pihak nga bahin, mga ka-K5, ginapasipa sa serbisyo sang Office of the Ombudsman, Visayas, si punong barangay Giovanni Arapol Balsote sa barangay Bulo, Rojas City. Matapos makitaan nga administratibo nga responsable sa paglapas sa mga probesyon sa 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Base sa desisyon sa Ombudsman, may substantial evidence bato kay Balsote nga ginpatuman sa iya ang penalidad nga dismissal from the service. Lakip sa mga accessories penalties ang pagkansila sa iya nga civil service eligibility, perpetual disqualification sa pag-uyat sang palangakuan sa gobyerno, pagbawal sa pagkuha sang civil service examinations kag forfeiture sang retirement benefits. Samtang ang iban pang kaso batok sa iban nga respondents sa among reklamo ang gin-dismiss ang ombudsman bangod sa kakulang sang substantial evidence. Apang may pila ka transaksyon sa barangay Bulo, Rojas City nga gin-refer sang ombudsman sa Commission on Audit Region 6 para sa audit. Lakip diri ang alegasyon nga pagkolekta sang bayad para sa mga barangay clearances nga wala gina-issue sang nagakaigo nga official receipt sang 2024. Pag-release ng barangay funds para sa street lights project nga ginpatuman sang amuman nga tuig kag pag-procurement kag implementation sa mga proyekto kapareho sang street lights, materials recovery facilities, footbridges kag open kanal. Ginmando man sang ombudsman ang pagpatigayon sang audit kag ipahibalo sa ila sininga talatapan ang bisan ano nga adverse findings kon mayara. Sa karon ginatinguan sa liwat sang K5 News FM Rojas nga magkuhaan sang iya nga pahayag angot diri si Balsote.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nagpatigayon sang simultaneous community cleanup drive ang mga lokal nga pangunuhan kag health workers bilang kabayan sang kampanya batok sa dengue. Pinutuyo sang aktibidad ang pagpanubo sang breeding site sang lamok nga nagadala sang dengue, pinaagi sa paglimpyo sa mga palibot, pagkuha sa mga nagatipon nga tubig, kag pagdisponer sa mga basura nga mahimo pamugaran sang lamok. Ginapanawagan man ang mga residente nga makigbahin sa padayon nga pagpanglimpyo sang palibot, kag siguruhon nga wala sa mga lugar nga mahimo pamugaran sang lamok sa sulod kag palibot sang ilang mga puluy-an. Ginapanumduman man sa publiko nga importante ang regular nga pagpanglimpyo kag pagmonitor sang palibot agud nga malikawan ang paglapda sang nasambit nga balatian.
0: Mga kakaifabi niyo nabatian ang mga dalagkuan ng mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta naman kita kakaifab sa mga natipon ng balita sa Rehiyon 6. 99 anyos nga lolo pinakatigulan nga napatay sa dengue sa Antique, Subo nga tuig. Kaso sang balitian nagdangat na sa 519. May kaungdan sa detalya si ka-K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
5: K5 News FM Live Report.
6: Nagdangat rin sa 519 ang kaso kang dengue sa Antique, humalin Enero 4 tabtab Agosto 17 kadyang tuig. Base sa record kang Antique Provincial Health Office o kon APHO, sa nasambit nga numero, darawa ang napatay sa diin isara ang nagalin sa Patnongon katong Mayo 3, nga nagaedad kang 99 anyos, kag naghalin sa Pandan nga napatay katong Hunyo, nga nagaedad 11 anyos. Nagapanguna sa may pinakadurong nga kaso ang Banwa kang Valderrama nga 62, ginsundan kang Sibalom nga 56, San Jose nga 50, Bugasong 48, Kulasi kag San Remeo nga tig 43. Kung ikumparar kang 2025 nga may 3,640 kakaso kag pito ang mga napatay, mas manaba sa gihapon ang 519 nga kaso kadya nga 2026 sa kapareho nga period. Padayo naman ang pahanamdam kang APHO sa publiko nga buhaton ng 4S contra dengue o kung ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation kag support fogging agad malikawan ang pagtaas kang kaso. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan ang kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Samtang mga bata nga nabakunahan kontra sa measles kag rubella sa Aklan naglabot na sa 34.6%. Bahay detalye sa balita sa si K5, Unard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
7: Yara na sa 34.6% o kon 18,248 nga mga kabataan ang nabakunahan batok sa measles rubella. Si Idalom sa nga measles rubella supplemental immunization activity o ang Mr. Sia 2026. Base sa datos ng Provincial Health Office o ang PHO Aklan, nagapanguna ang Banwa sang Leso nga may 49.8%, ginsundan sang Madalag nga may 46.5%, Numansya nga may 41.9%, Banga 41.3%, kagani Washington nga may 39%. Ang probinsya sang Aklan may kabugusan nga target nga 52,845 nga mga kabataan. Sa karon, padayon ang panawagan kaga pag-inganyo sang PHO Aklan kag sang Department of Health o ang DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan. Ang Mr. Sia 2026 nagsugod sa itong Agosto 10 kag magalawig tubtob sa Agosto 28. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa Piyakabahin, Ateneo de Iloilo kag Iloilo City Police Office nagsapol may kang tanan sa pagpasangkad sa ilaga security measures. May kaungdan sa detalya si ka-K5 Karen Badilla sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
8: Naghinon-anon ang katapos ang Ateneo de Iloilo kag ang Iloilo City Police Station 10 angot sa pagpasangkad sang ila seguridad kag masiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo. Nalakip sa gindiskusyonan ang pagpasangkad sang security procedures sa school entry points, pag-assess ang security practices, pag-improbar sang koordinasyon sang school safety teams kag pag-review sang protocol sa mahimo respondihan nga emerhensya. Samtang ginpasiguro sang bulatuan kaupod ang kapulisan nga nagapabilin nga safe ang mga estudyante.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Samtang babayi sa siyudad sang Bacolod gin hold up sa atubangan sa iyang abalay. May detalye sa balita sa si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
10: Ka K5 sinigid labag aga Agosto 20 tag 2026 isa ka babayi agin hold up sa tubangan mismo sa iyang apuloyan sa City Heights subdivision sang lalaki nga nagsakay sa motorsiklo iPhone nataban. Makita sa CCTV nga ginpalapitan sa isa ka lalaki nga nagpanaog sa motorsiklo ang isa ka babayi kagin hold up natabo ini pasado alas 5 kaginasang aga Agosto 20 sa Moonstone Street City Heights subdivision sa barangay Takuling siyudad sang Bacolod. Suno sa biktima nga si Rhea May nga papaulit na siya sa ilang apuloyan gikan sa iya ginobrahan nga call center kagsang hana nakabuksan ang gate sa ilang balay nagpanaog ang isa ka lalaki nga nagsakay sa motorsiklo kag siya agin palapitan. Dugang pa ni Rhea nagintayaan siya sa kutsilyo kagin pilit nga ihatag sa suspect ang ginauyatan nga iPhone para hindi siya masakit sang lalaki. Hindi pa kunta na ihatag sa biktima ang iyang cellphone apang sa kakulba nga nagpalapit sa iyang alawas ang patalom ini ang napilitan nga ihatag.
11: Ang single nga motor and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod nanaog siya kag ano gintayaan ko nga hindi ang magsinggit hatag lang na sa ko ni mo cellphone at first why ko ginhatag doon na gano ko and then balya ihatag na kay hindi para hindi ka masakit.
10: Report na sa biktimang insidente sa Police Station 6 agud madakpa ng suspitsado bungod sunod sa iya madamo sa importante nga mga files sa iyang cellphone nga kinanglanon sa iyang trabaho. Report gikan sa patrol kaupod si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang regional.
0: Mga ka-K5, inyo nabatian ang balita sa Western Visayas. Direkta naman kita ka-K5 sa mga balita nga nagkakahinabo sa pungsod Pilipinas.
12: Balitang National. Balitang
0: National. Nagapabilin pa sa ospital apang naluwas na sa katalagma ng isa ka-estudyante nga babayi nga nakaangkon sang igo sang bala sa shooting incident nga nagluntad sa Ateneo de Zamboanga University High School sa Zamboanga City sa Mindanao. Magluwas sa estudyante nga babae, bayara pa sang 21 pagid ka mga estudyante nga nasamaran matapos nga ginatake sang kahadlok kag nagpanik. Sunod kay Elmer Apolinario, pinuno sang Zamboanga City Provincial Disaster Reduction and Management Office na kaangkon sa mga menor nga mga pilas ukon gas-gas kag pilas man sa panit ang mga biktima bangod sa nagluntad nga komosyon. Nakitaan man sa video nga nagdinalaga ng mga estudyante matapos nga nasaksihan ang pagpanglutang sa sulod sa mga classroom sa Ateneo de Zamboanga University. Nagluntad ang pagpanglutang sa sulod sang bulutuan Martes ang aga sa diin naggamit sa isa ka high-powered firearm kag 45 caliber pistol ang suspect ng estudyante. Sa insidente, duha ka mga estudyante sa high school ang nagkalamatay. Kalakip na direk sospetsyado nga naglutang man sang iya nga kaugalingon.
1: Sa dugang pang balita national, nagalaom si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga mapatuman sa masunod nga tuig ang Waste to Energy Program sang gobyerno bilang dugang atikang sa problema sa basura kag pagbaha sa pungsod. Sunod sa Pangulo, nagsugod na ang bidding sang Department of Energy o kon DOE para sa mga proyekto kag mahimo ining mapatuman sa tuig 2027. Ginpayag sang DOE nga sa tuong Agosto 12 nga gidabanta 400 megawatts sang waste to energy capacity ang ginlakip sa programa sang Green Energy Auction sa din nga natala na ang auction sa Oktobre 13. Ginsilingman ni Pangulong Marcos Jr. nga ginasuguran na sang gobyerno ang paghimo sang compost gikan sa mga nakolekta nga basura agud nga mapuslan ang organic waste. Subong man, dako sa gihapon ang problema o kung dako nga problema ang inorganic waste nga nagkakadto sa mga drainage system kag waterways.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang nasyonal, nagpanumdom ang Department of Labor and Employment o kondole sa mga empleyado angot sa payroll sa special non-working day subong nga Biyernes sa Agosto 21 bilang kabayan sa pagsaulog sang Ninoy Aquino Day. Suno sigin pagguha nga labor advisory sang ahensya No Work No Pay ang mga empleyado nga luyag indi magtrabaho sa nasambit nga adlaw. Samtang magkabato naman sang duga nga 30% sa ilang nga sweldo ang mga empleyado nga magaduty sa ginanunsyo nga special non-working day. Kag nabutang man sa natala na ng rest day sang empleyado ang Agosto 21, 150% sang basic wage ang mabaton sa masunod nga duty hours.
3: Balitang National. Balitang National.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa Pungsod Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa mga balitang international.
3: Balita international. International.
0: Masobra isa ka gatos ka mga individual ang napatay matapos narumpag ang isa ka artisanal gold mine Zamboya, Western Central African Republic. Naibaluan nga natabo ang insidente sang tinalik dan nga adlaw samtang madamo sa mga minero ang nagatrabaho sa minahan. Suno sa mga lokal nga opisyal, padayon pang operasyon agod pangitaon ang mga nadula kag posible na lubong ang mga inisa narumpag nga minahan. Sa karon hindi pa pinal ang numero sa mga napatay bangod nagapadayon pa ang rescue kag recovery operations sa pihak nga bahin. Ini nga sahay sang aksidente kinaangdan sa artisanal mining sa Central African bangod sang kakulangan sa mga pagsulundan kagamitan kag mga tikang sa kaluwasan sa magagmay nga mga minahan.
1: Sa katapusan nga balita international, ginlamon ang okon ginlamon sang kalayo ang isa ka hotel sa Kolkata, Eastern India sa dong Miyerkules kung sa din siyam ka mga individual ang kabawian sang kabuhi. Sunod sa edisyal nga investigasyon sang otoridad, posibleng nga naglupok nga air conditioner ang gintunaan sang nagluntad nga sunog. Payag naman sa director sang fire services sa West Bengal, duman kadakmol nga aso ang nagtabon sa hotel kag sa banyo na nila nakita ang iban nga mga biktima. Hinaanda na nga insidente sa India ang pagkasunog sa mga building bangod sa kakulangan sang kagamitan sa pagtapna sang kalayo. 60 naman ka mga guest ang yara sa sulod sang hotel sang nagluntad ang mga sunog samtang anom diri ang pilason kag gindala sa ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong.
3: International.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitang national, kagbalitang international. Ini nga mga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang healthy nga kape. Detects Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini sa Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar.
3: Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Direkta kita kag K5 sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Nagsaka sang 21.2% ang local dairy production sang pungsod sa unaang anong kabulan subong nga tuig sunod sa National Dairy Authority o NDA. Ginpahayag sang ahensya nga ang milk production sang Pilipinas nagdangat na sa 25.38 million liters sa first half sang tuig. Mas mataas ini sa 20.94 million nga na-record sa kapareho man nga period sa tong nakaligad nga tuig. Ginreport man sang ahensya ang 6.5% nga pagtaas ang dairy herd sa 165,785 heads halin sa 155,662 heads sa tung 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang dairy production naka-record sang 37.8% nga pagtaas year-on-year sa second quarter sang tuig. Magluwas ini ginpayag sang NDA nga ang balor sang dairy production nagsaka naman sa 1.69 billion pesos sa first half subong nga tuig halin sa 1.36 billion pesos sa kapareho naman nga period sa dong 2025. Nagsaka man ang farm gate prices sa di nagsaka sang 0.41% ang presyo sang gatas sang baka sa 47.5 pesos sa kada litro, samtang nagsaka naman sang 4.95% ang presyo sang gatas sang karamaw sa 89.55 pesos sa kada litro.
3: Balitang negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang. Team Pilipinas nangin madinalagon sa CF Junior and Cadet Championship. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
13: Nangin madinalagon ang hinampang sang Team Pilipinas sa Southeast Asian Fencing Federation Junior and Cadet Championship gaginpatigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napauli sang team ang 25 tanan ka mga medalya, lakip ng 5 ka gold, 7 ka silver kag 13 ka bronze. Samtang ginpasidunggan naman sang Philippine Sports Commission ang kadalagaan nga nakuha sang grupo. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: Balitang Sports.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita KK5 sa patag sang showbiz.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Rabia Mateo nagsugod na sa pag-eskwela sa medisina sa UST. May kaungdan sa detalye si KK5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
3: KK5 News FM Live Report.
14: Nagsugod na si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo sa pag-eskwela sa medisina sa University of Santo Tomas sa edad nga 29 anyos bilang pagpadayon sa yahandom nga maging doktor. Si Saka interview, ginpahayag ni Rabia nga nagdesisyon siya nga magbalik sa pag-eskwela matapos matuman ang iya baga responsibilidad sa pamilya. Siro sa iya, nakabulig na siya sa pagpa-eskwela sang iya uton kag nakabakalman sang balay para sa iya iloy. Rason nga tiun na nga mag-focus naman sa iya kaugalingon kag sa iya baga handom. Madumduman nga nagradwa na si Rabia Mateo bilang cum laude sa kurso nga Bachelor of Science in Physical Therapy sa Iloilo Doctors College sa 2018. Ininga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita KK5 sa mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo. Para mismo. Pahibalo. Para mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Para mismo. Pahibalo. Para mismo.
0: Ginapahibalo ang mga kaparyantihan kagkakilala ni Miguel Cabison Enoslay nga siyang nagtaliwa na sa dungol yung 26. Ang ialubong natala na sa Agosto 23, alas 10 ang takna sa aga. Ang misa ang paghahiwaton sa St. Blaise Parish Church sa Malunoy Dao kagigatunod naman sa Malunoy Catholic Cemetery. Ang nagapanawagan ang pamilya Enoslay.
1: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita sang isa kaido nga Belgian Malinoy na gadawag sang gray ang nadula sang Agosto 15 sininga tuig. Ini ang ginapanagiya ni Gabriel Corsino sang First Black Home Site Lawaan Ra City malapit sa 7-Eleven store. Palayog lamang i-turnover sa makakita sa istasyon sang K5 News FM Rojas o kung gani magtawag sa cellphone number 0998-997-3018 sa liwat 0998-997-3018.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga.
3: DTX 500 Morning News. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: KK5 inyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpagalagad Sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes. Petsa 21 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Sa aton nga mga K5 nga nagpamati piragi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo, madamo gid nga salamat. Subong man sa mga K5 nga katutok piragi sa amon yung Facebook Live. Ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Good morning kay Ma'am Leia Baez, Rodney Prayas, good morning. Tristan Wyatt Gulay, Nel Bedejo, good morning. Bernadette Umiting Calzado, ma'am, good morning. Pamelcia Conia, Jana, Ma'am Jana Avel Siloso, good morning. Subuman Patrick Matias Robles, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Ma'am Liza Barrientos, good morning.
1: Good morning, Sir Richie Penalba. Good morning, Kikap Maorul Dan. Nakag sa tanan natin yung mga K5. Good morning.
0: So, woman sa nagpamati, piragi sa Spearhead Kalinong Radio sa Banwan sang Hamindan, maayo nga pagpamati. Sa ato niya, K5, dira sa may Paseo, Ma'am Daisy. Good morning. Ka K5, sa ngala na ginlamang sa Bugos ng Hubon, sa K5 News FM Rojas. Sa aton sinigang partner sa technical side, Gaupod, si K5 Michael John Ditoga. Samon niya news director, K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Samon niya station manager, Ms. A. Mamami Orleans Berondo.
0: Kag samon mabot, kaghambol niya chief executive officer,
1: Doc Ramiloy.
0: Kag K5 baga, sunod na ang Foro de los Pueblos. Gaupod, si K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangin tagbalita.
1: K5, Rodney Daban Dalanon.
0: K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
1: kagkalingawan sa Kapis,
0: K5 News FM.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Mga butika. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
19: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
18: Halin sa pets.
19: Oh, halin sa pets.
18: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasensya sa mga nagakaon, ha. Ang mga parasites, mga kutot, gasulod, galinas, dunggan sa kwan.
19: Gasulod.
18: Sa tao.
19: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
18: Sa imong blood, kwan. Bloodstream.
19: Right. Delikado kayo.
18: Amo na gani, permi na ito, balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, na ara na sa imulang.
19: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakang patyon.
18: Grabe.
19: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
18: Daog ka.
19: D3 Bio.
18: Daog ka sa D3 Bio.

0: ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
1: Ga Justice League, ga Superman.
0: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bakterya nga ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Grabe, no?
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid encase.
0: Lipid envelope.
1: Ang ila membrane ginaputos sang lipid, no? Ang bulak napatay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile, pero may mga virus yang wala skin.
0: Di ang kung sa bike pa naked bike,
1: naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio cause I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawas sa ubos, ipon, kalanat, kaglangkaso, ginagaan pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Cause my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain nga why ko yung kapamaho kaya gadali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
0: Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
1: Board exam?
4: Tumbar na D3 Bio.
0: 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
1: Supplemento na.
0: Ang mga ga-eskwila da law namin na.
1: Correct,
0: mga engineering.
1: Kwa masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio ka mo.
0: Hindi, tam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
4: D3 Bio.
0: The best food supplement for your brain. Correct. The ketones. So that's why nga ang D3 Bio, permi na mo ginapaparis sa DTX 500, gag Mighty C, or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did ka tama, Sir Boy.
1: Oh, kampiyon, no?
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
11: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compound
12: ganagapanubos
13: ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
13: Garantisado!
12: Epektibo!
13: Aramis!
12: DDX 500!
13: DDX 500!
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, dinagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
15: Okay. Namit na git sa akong nga mat.
13: DTX 500 Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kag amo ning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga

0: skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, rapper Milang Butod. Ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Extend
1: food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabahal sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Visio.
7: Ang Visio
9: nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
12: DTX 500. Ano
13: kinabatsyag mo sa barangay?
14: Ano kinabatsyag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumang kong DTX 500.
13: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
12: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
22: Hoy day! Kagwapa, nagitsimo subong ba? Dugin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh! Sang una gani eh! Poron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko. Huday eh! Kaya ang akong mata, ginpasanag sang DTX 500. To! Kaday, akon bala DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon.
23: DTX 500. Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
24: DTX 500, bakal na sa mga butika.
25: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
26: Miss si Alana Pacardon Marapa.
27: Ko si Joshua Darren Villavior.
28: Ni si Kirby John Panes Agraban.
25: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DGX 500! Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500?
6: Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Mimi.
9: Dalbi kasi napit akong tuhod.
8: Rightis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga pungkot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katul katul.
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
19: For all,
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
8: Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Isa ka mariton ng adlaw sang Biyernes, petsa 21 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka K5, sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ano ba lang mga balita ng aton pag-istoryahan, mga balita ng aton pag-tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad, subong adlaw sang Biyernes, mga ka K5, mangin sentro sa aton sininga pagpangalagad, subong adlaw sang Biyernes. Tatlo patay sa tatlo man kasiparado ng mga aksidente sa dalanon sa probinsya sang Capiz. Samtang publiko ginapaligmat batok sa kaso sang kinawatay, mga tikang agod malikawan nga mabiktima ginpanugyan sang Capiz Police Provincial Office. Roa City Invitational Basketball Tournament 2026, magasugod na subong adlaw. Orly Gotesa, nagbaliskad na. Ombudsman, wala malingkang. Padayon ang kaso nga graft bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Balan mo sa tanan nga oras, hindi tanan nga tawo nga banta mo, apin mo, kag maayo sa imo, forever na ina. Ang iban sina, may tendency nga magbaliskad kag amo gining natabo kay Orly Gotesa nga ginapayag karon gintudloan sang script sang duwa ka mga opisyal ni Senator Rodante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor gintudloan sang script para manamad sang tawo. Iho deposit. Kundi nagbaliskad si Gotesa sa ulihi mga ka K5 ang pamangkot pila ayhan ang rason. Samtang mga pisal sang barangay ginapandaman nga hindi paghimuan sang kamalamalahan ang paggamit sang BBM fund o kunining bawat barangay makikinabang program fund mga ka K5. Ini kasunod sang pila ka mga reports nga ang 100,000 pesos para sa scholarship grant sa 5 ka mga estudyante, 5 ka college graduating students sa mga barangay adyustado gin labo-labo kaginimuan sang remedyo sang pila ka mga barangay officials. While ang remaining 100,000 pesos for barangay projects, tiduay bation mga ka-K5. Amoning sentro sa aton sininga pag-istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad. Amoning istorya nga may mapuslan ka mga ka-K5, may baluan ka, may matunan ka sa adlaw-adlaw nga pagpamati mo diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. Antes ang tanan, i-check tanay latest update mga ka-K5 sa dalagan sa aton sininga panahon kay kahapon ginakuralan kita sang mga weather disturbances mga ka-K5 today. Ano ba lamang indalagan sa aton sininga tiyempo? Subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. Para may giyaton sininga mga tagpalamati, no? Masayla sininga mga activities for today. Ibalon tang latest update sa dalagan sa panahon. Naka-standby aton koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka-K5, Obet Badrina.
19: K5 News FM Live Report.
20: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026, Ninoy Aquino Day po ngayon. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa medium chance po ito na maging bagyo at ito ay nasa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo pero inaasahan natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto nga o hindi ito makakaapekto nakakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na Sodel. No? Si Severe Tropical Storm Sodel ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakaka-apekto na lamang particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at sa Batanes, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas. Kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas yung habagat dulot nga nitong minomonitor natin na bagyong Sodel. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makapapansin po natin mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito hanggang posible hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasahan nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorm lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dulot po yung mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo. Ito naman po yung sa Cebu habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po no, na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po no, kapag may mga severe thunderstorms po tayo kung minsan nagiging dahilan po din yan ng mga flash floods and landslides, lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat, kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng PAGASI, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posible magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week pagdating ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating TC Threat Potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea. At dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po 2 linggo pa ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng PAGASA ay lagi po tayong mag-update sa mga isyong inilalabas, sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:43 na umaga at lulubog ganap na 6:16 ng gabi. At muli po, no, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating websites, pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga impormasyon na ini-issue ng PAGASA, lalong-lalo na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, flood advisories sa buong bansa. Makikita nyo po yung real-time, nakamapa rin po pumunta lamang po kayo sa mga websites ng PAGASA. At live na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
8: Maraming salamat ka K5 Obet Badrina, PAGASA Weather Specialist. Ang dugang sininga mga updates and informations inyo mabasahan sa official Facebook pages ng K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital, mga ka-K5. Inyo man mabatian diri sa 100.9 K5 News FM Ross kag 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay pila. Namigid sa adlaw ta subong mga ka-K5. Kahapon I was able to attend sang misa kahapon ngadlaw kag isa sa mga nangin humilisang pari mga ka-K5 ang pagpatawad. No, kaysa mapamatsagan ta mabudlay magpatawad. But you know what? Ang leksyon sini nga ginadala sa aton nga pagpatawad, mga ka-K5, hindi nga gusto sang mahal nga makagagahom nga kuluhon mo lang na mientras tanto. No, ang pagpatawad mga ka-K5 sa tao nga nakasala sa imo, hindi nga daw ginakundon mo kun ano man ang malain kag hindi maayong nga ginhimo nila sa imo or nagapretend ka nga iwala ini makasakit sa imo. But silingon sini, ginatugyan mo na lang sa Ginoo ang paghatag sa ustisya kag gina hilway mo ang imo kogalingon batok sa bugat sang resentment mga ka-K5. Gani sa adlaw-adlaw no sa aton sini mga ka-K5, hindi ginaton pagkalipatan ang pagpangamuyo kag ang pagpatawad. Pagpatawad sa mga tao nga nakasala sa aton sa anuman nga pamaagi. Nakasakit man sa aton direkta o kon indi, aton sila nga patawaron mga ka-K5. And of course, syempre, kadungan man sa aton sininga positibo nga aga, mga ka-K5 ang aton nga pagpangapis ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. The healthy coffee, DTX Coffee Mix. Amuning kape nga paghigop mo palang bala mga ka-K5. Kanami-nami is pamatsagan mo. Masimutan mo yung aroma niya, masagamsaman mo yung sabor. Kanami sa pamatsagan, nagamag-an ang imo sininga pamatsag. Kung sa aga pa lang makapangape ka na sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Katuwang naton sa aton pagsugod sa panibago naman nga adlaw sang Biyernes, sa panibago naman nga chapter sa aton sininga kabuhi subong adlaw sang Biyernes, amo ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. The healthy coffee himo sa Marguso, the sugared sugarcane extract powder kag may chia seeds pa. DTX Coffee Mix. Topod na nato ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. May nga aga sa mga suki naton, gakapi-kapi na sang DTX Coffee Mix samta nagapamati sa K5 News FM. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, may nga aga. Ma'am Roda Donato Amago, Rakis Molo, nagamonitor na. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, have a blessed Friday, Ma'am Bernadette. Thank you again sa suporta. Meresol Kiatson Kadigal, o sa mga biyan naton sa Spearhead Kalinong Radio, dire sa Hamindan, no, sa mga amigo, tada nga mga mapagros, nga miyembro sa Philippine Army, good morning. Ma'am Meresol Kiatson Kadigal, nagatutok na. Ma'am Aisa Tonggala, nagapamati naman. Thank you again, Ma'am Aisa Tonggala. Dire sa Blasco Pilar. Kay Boss Echo, good morning, Boss Echo. Have a blessed Friday, Boss Echo. Present ang ano si Sergeant Ray. Thank you again, Boss Echo, sa pagpamati sa mga amigo tada sa Division Public Affairs Office sa mga ala John Lloyd Cruz ang Amox da nga mga taga Dipaw. Especially sa ila sining head sa Dipaw. Thank you again sa pagmonitor. Ma'am Lisa Barrientos, nagapamati na sa Tambak Kulasi. Happy Fiesta sa Barangay Kulasi, Sitio Sakop. Kay Cap Bernie Barrientos. Ma'am Irene Macario, good morning. Salamat, Ged. Kag kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok na. Thank you, Ged, sa pagpamati. Diri sa aton siniga pangalagad sa K5 News FM. Good morning. Nag-agi kita sa Mount Zion nga kalye. Diri sa Mongpong, 6:30 a.m. Gasiga pang streetlights, pero pagliko sa wala, dapit nga concrete road. Pagkadto sa gabuan, wala nagasigang streetlights. Ikalima na nga gabi, mungpong painidiri damo sa lakyan gaagi mga dagko nga mga trucks pero madulom sa gabi. Pigado gid paggamin tinarsang kapawa. Bi adios taway pagid galigyapon da maksunan ng streetlights da sa mungpong. Basi nawili kamuda tong its kag laki 9 sa mga supposed to be nagamintain da sang streetlights. May ara gani time fiscal sir, may ara yang kwan mo? timprano palang yala 5 Plangasiga ng streetlights kapin pa kumanog holiday. Mamuna, kisiguro manog pasiga, mailaktan. Mapawa pa yung kalibutan, gapasiga na. May araman nga udto na, gasiga gyapon ang streetlights. Siguro nagabulaw-bulaw manog pasiga, kag manog patay. Oy manog patay isang suga, yaha, hindi tawo. Oh, pero ti dira sa mongpong, ligad pa niyo, dugay-dugay isa na kasimana nga ugtas ang pumuluyo da. Oy gyapon gasiga la streetlights, anong problema da? O unahan nyo man ang kapawa sa inyong sininga kalye da. Good morning man kay Rodolfo Evangelio Jr. nagatutok na Jezreel Colasino sa Batangas nagapamati na Rowen Buendia Alonsagay, madamong igi salamat. Ma'am Becky Lana nagatutok na LC Acuña Veljo Bangalisan Sara Santo Rosario Hamindan ga monitor na Ma'am LC Acuña salamat gid sa pagpamati kag kay Ma'am Gianna Velsiloso nagamonitor naman sa adlawan. Happy second birthday sa iya apo si Aki Siloso. Aki Siloso, happy happy birthday kay Victor Bustillo Laska nagatutok na Ma'am Carmen De Salis Dorde, good morning. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago nagapamati na. Thank you gid. Doy Arthur nagamonitor na sa West Villa Flores maayon. Thank you gid. Randy Farenas watching from San Antonio Tapas. Oy mayong aga Sir Randy Farenas kag sa mga takwanda mga kasimaryota sa barangay San Antonio Tapas. Salamat gid sa pagtutok. Ma'am Dolores Abilarde nagamonitor na. Ma'am Arlene Onyada Basa kay Ma'am Carmen De Salis Dorde sa Ambilay Panitan. Good morning kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Ruan. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 nagapamati sa K5 News FM ilabi na diri sa Foro de los Pueblos program samtang gapangape sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Pagbalik ta mga ka-K5, istoryanta ni duga nga mga balita, duga nga mga reports diri sa aton sinigapagpangalagad, mapuslanon nga mga issues kag impormasyon. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
1: DTX 500.
24: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
24: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
24: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
1: Mag DTX 500.
24: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
1: DTX 500.
25: DTX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Imong blood sugar test.
26: Ilatong score gani?
27: 470.
26: Nagtiko 2
27: sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imong blood sugar?
27: 160.
26: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
27: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
28: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
28: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
24: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
30: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. Reflux.
24: DTX Coffee Mix.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
5: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: Foro de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
9: 17 minutos na bilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Saliwat, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Agod mabasa tang inyong sininga mga minsahe. Nami gid magpulo pa nga. During commercial break, naglag-o kita sang kape, DTX, Coffee Mix. Amuning ginasaligan ta kada aga, kay man, why kita gapamahaw mga ka-K5, gaskip kita sang breakfast, pero pod tagid ya, DTX Coffee Mix para aga pa lang ma-energize ka na, aga pa lang magata ng utok mo sa mga maayo nga butang nga gusto mo accomplish sa subong nga adlaw or sa kada adlaw nga tanan. Katuwang ginaton dira ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalagad, sining karon lang sunod-sunod nga mga aksidente sa dalanon ang natabo diri sa probinsya sang Capiz. Duha ka magkasunod ga aksidente na tabo dito sa may Banwa sang Pontevedra. Partikular sa barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra. Una, isa ka tricycle gin sampok sang tatlo tanan ka mga salakyan. Pangadua, motor versus tricycle naman mga ka-K5 magkasunod. The other day, isa man ka aksidente na tabo naman iya sa Banwa sang Mambusaw. Ginsundan sang aksidente sa Banwa sang Dao kag kaapon aksidente man sa motor dira sa Banwa sang Ivisan mga ka-K5. Sa sininga mga aksidente, tatlo gidiri ang na-record ga napatay mga ka-K5. Ibaloon tabing istorya, balikan tani diri sa aton siniga pagpangalagad. May detalye si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
10: K5 News FM Live Report.
11: Tatlo ka mga motorista ang ginpawian sang kapuhi sa magkasunod nga adlaw ka K5 Roldan nga natabo sa magkatuhay nga bahin o kon kabanuhan Andrea sa Capiz, partikular sa may Banwa sang Dao, Ivisan kag Bambusaw subong nga bulan sa Agosto. Sa Dao, patay ang isa ka police officer na nga si Police Staff Sergeant Francis Dortas, 40 anyos nga nagka-designar ini sa Dao Municipal Police Station matapos ginapahayag nga nadula anisang kontrol ang iya sini ginamaneho nga motorsiklo pasado alas 9 sang gabi Agosto 18 dira sa may bahin sang barangay Poblasyon Ilaya sinasampit nga Banwa. Nagaguha sa investigasyon sang kapulisan nga test na tabo ining insidente, naglisensya si Dortas nga magaroving dira sa area apang makapila makaligat lang ang pila ka mga inoras na hibaluan nagkabaton sang report ang estasyon nga mayara sa nagluntad nga aksidente sa diin imbolbado ining opisyal or ining pulis sa ilang nga pagpadulong kag sa pagpangusisa sa lugar. Ginapayag nga nadulaan inisang kontrol sa pagmaneho si Dortas. Rason nga nagbungko or nagbungko ining iya ginadala nga motorsiklo sa gutter kag lumampos ang iya sini nga ulo or bumunggo iniya sa isa ka angle bar nga kudal no nga iya man niya bahin isang isa ga bulutuan. Pagkasunod nga adlaw diri naman sa may bahin sang mambusaw napatay man ining isa ka senior citizen nga ginkilala ni kay alias Junior matapos nga aksidente man ini nga nabungguan sang kasugata man nga elf truck diraya sa may barangay Pinay sa resampit man nga Panwa. Naibaluan nga kurbadahon ina dira nga area kaginapayag nga nag-angkon ni sang patal nga pilas ang among nga biktima nga gintunaan ni sang iya siding kamatayon. Samtang ang among nga elf truck ang natumpa naman kag nahulog sa may panglid kun sa diin mayara pa ini sa mga karga nga mga lapok nga iya ini kontani nga iga deliver kag dito nagagwa man sa investigasyon nga nagkasugot man ang magtimbang bahin agot nga isettle na lamang kag hinalaan ang amuya nga natabo katapusan kahapon nga adlaw napatay man.
9: By the way, K5 Mile, ang sa mambusaw motor ni no motorsiklo man eh.
11: Yes, K5 Roldan, motor ini ang dala sang senior citizen. Pag-abot naman niya sa may Ivisan kahapon pasado ni alas 8 sang aga, wala man nakasalbar sa kamatayon ang isa pa ka senior citizen nga ginkilala ni kay alias Manuel Presidente hindi siya yagani sang Kalibo Aklan. Kung sa diin, ginagagwa sa investigasyon sa Ivisan Municipal Police Station nga nagikan sa Banwa sang Ivisan ining motorsiklo kagpadulong naman sa direksyon sa Banwa sang Sigma sang hinali lang ini nga nadulaan man sang control sa sininga pagmaneho rason nga bubunggo iniya sa barikada sang among area dira nga may pangalan gini nga slow down ang among barikada kag didto natumpa ini siya kag nakita sa video nga nagakulob kag wala na ni siya sang alento kag K5 Roldan. Gintinguhaan pa ni hatagan ni sang pauna nga pagulong sang Ivisan MTR RMO antes gindala ni sa ospital apang sa amuman nga adlaw or pasado alas 9 to gindeklarar nga dead on arrival sang Dr. K5 Roldan. Ini nga mga nagkalatabo padayon nga ginaimbestigahan kag ginatun-an sang Capiz Police Provincial Office may kaangtanan ni sa asod-asod na nga nagkalatabo nga aksidente sa dalan kay antes pa man iniya kay K5 Roldan madamo na sang mga aksidente naman nga gintunaan man sang kamatayon kun matandaan sang aton nga mga tagpalamati una no nga na record diraya sa may bahin sang Banwa sang Panit-an kun sa diin isa man to ka motorsiklo or driver sa motorsiklo ang ginpawian sang kabuhi matapos man ni nga naglapaw sa pihak nga linya nga kon sa diin nakita dito no nga naglalapda dito ya ang iya siniya nga utok dito ya sa dalan apang no ginauna diri nga ginalantaw man nga mga rason no ilabi na kung nagkakatapo ining aksidente sa tiyon sang gagabihon amo ang kahulugbon o kunyara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon subong man ang iban bangod man niya sa madanlog nga dalan o kung may guba nga dalan kag ang iba naman niya madulom ang area kag kay Fibrodan utang nga ginapanumdom gid sa kapulisan nga siguruhon nga yara sa kondisyon nga maayo ang mga salakyan o kung motor siklo nga dala subong man kung yara sa idalom sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon mas maayong hatagan ginsang tion nga makapahuway isan nga dira iya sa higal sang talan kag siguruhon nga yara sa mapawa nga area akot nga hindi man no maaksidente ka kay Fibroldan.
9: Sige.
11: Live nagikan sa Roja City PNP ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Maraming salamat K5 Myla Fuentes sa gindulong nga balita. Masubo ining sunod-sunod nga mga aksidente sa dalanon. mga ka-K5 diri sa aton sining syudad kag probinsya, particular sa mga banwa subong. Ang special report sa K5 News FM angot dira bantayan ninyo mga ka-K5. No, it's quite alarming sunod-sunod dinhi nga mga aksidente sa dalanon. Isa diri involved kilala tagid nga police officer palatiaw, palakadlaw, very approachable si police officer Francis Dordas, no, mga ka-K5. Brother ini sa ton former colleague sa media industry man mga ka-K5. Isa man to napatay sa Banwa sa Mambusaw kagkapon, taga Kalibo or taga Aklan napatay man dira sa Banwa sa Ivisan. Amo ni aton sinipanugyan sa atong mga kauturan nga mga motorista, importante nga ang aton motor may side mirror, no? Kay ang side mirror dira mo makit-an kon may approaching nga vehicle sa imo sinigalikod. And kon motor ka, please lang outer lane kaagi, indi sa inner lane or sa fast lane. Kagpaliog lang ang karsada, himuunta nga karsada, indi racetrack. Magsuksok kita sang helmet, kagpaminsaron ta, nga sa aton pagbiya sa aton nga ginalinan, kagpakadto sa aton sininga destinasyon, may nagahulat sa aton nga pamilyata, nga nagahulat kag nagalaom, nga safe kita sa aton sini, nga pag-abot mga ka-K5. Ang problema lang kay kadamo kita sa na-experience almost every day nga kaskasero ng mga driver. Hindi lang motor, pati tricycle. Kisang tricycle, K5 dyan, pamatsaga nila sila tricycle. Ya, Dokwan, ano ganin yung mga salakyan? Yung do pang Formula 1 nga salakyan? May araman kisa nakasalakyan, adios na, doon nagapadudings itong akarsada, ara sa fast lane, pero doon naga-window shopping, iya mga ka-K5. No? If you're in a fast lane, expected ka dadasig dalagan mo. Kung sa outer lane ka, that's for slow-moving vehicles. Ang problema lang, paano ini nakakalusot? Nga nakakakuha sang lisensya nga wala ka-intsyende sang basic ng mga traffic rules and regulations, even sa pag-park sa mga salakyan, mga ka-K5, naga-parking sa corner. O diri sa tubang sang Halaran Plaza, everyday, may mango na da nga driver, nga mga drivers ga-park sa corner. Diri pagid sa may Magallanes Street, mayari gani da bugada. O, may mga nagapark na sa corner. Di ba lang, hindi ka pwede ka park 6 meters salin sa corner. Basic, ina. So, kadamo, gidias ang ulugtasan sa mga dalanon. Way taman ginabasol ni mga nagkaladisgrasya. Kaya way maninilag yung pangayo. Sila pag-drive na, galikaw man na sila. Pero ang aton sini, nga kuntanan disiplinado, somehow malesen ang mga aksidente sa dalanon. Pati mga layaw nga ido. Ang problema lang, kung makadisgrasya kasang sapat, kung mabalda mong ido, may responsible pet owner nga nagagwa. Pero kung ang ido makadisgrasya sa tawo, gapanago ng tag-iya, way na sa may nagambo. Sagi kaupot sang sapat, di kabalo mag-alaga. Ara sa karsada, pakalat-kalat, magluwas gadagalaptang higko, gapang lapta basura. Ginatunaan pa nga sang aksidente mga ka-K5. Pero tingin aton sini, no? Kabay pa hindi na madugangan ining numero sa mga kautoran naton nga nagkalamatay bangod sa aksidente sa dalanon. Pangamuyo kita sa aton sininga pagmaneho before kita mag-drive, mangamuyo kita, no? Nga mangin safe kita pagkadto sa aton padulungan. Kag mangin safe man mga tao nga aton maagyan, mga ka-K5. Kag ang karsada-karsada ina para sa tanan, hindi racetrack para sa imo. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
12: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Aton talakayon, kilalaho na to, ano ining mga free radicals nga ara malang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pa gani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
14: mo, mga electrons sa mga molecules mo. Amo
13: ng molecule. Pag makawata na Sir Boy,
14: why na?
13: Why na? Matamat na lang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kay hindi gidya
14: mabuyan.
13: Cellphone.
14: Cellphone.
13: Ang radiations ang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
14: Wala problema.
13: Mm. Ito si Lingkob lah, pero tingnan mo ang cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
15: Tag-40 lang cellphone.
16: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
13: Like, imagine lah.
14: Amo na ka na, DTX 500.
13: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, sir boy, sa isa lang kakapsula. Mm. Tag lima kakapsula sang DTX 500.
17: DTX 500.
13: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan niya kami sa ice cream,
15: soft drinks.
13: Mm-hmm. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Mm. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, sir boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
14: Ah, tidamo. Diabetes.
13: Damo-damo, no?
14: Diabetes.
13: Cancer. Diabetes, high blood, heart problem,
14: tatanan, hypertension, cancer,
13: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, sir boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, sir boy, kung digin mo lamalikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, sir boy, bastante imo antioxidant.
14: Correct.
13: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
14: Oh,
13: ganun tamis. Pinoya, sir boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
14: Suplemento.
17: DTX 500.
18: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
19: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
18: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kagdomicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, nag-itsa ako nga mata.
17: DTX 500.
14: Kung ala nang masakit,

0: pain niya. Inom ko na yung pain reliever.
1: Correct.
0: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
0: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang asong, aso grabe makapa tuga sang free radical sa imo lawas kag balatian ka ti Muslim, balatian mo hapo.
1: Mm-hmm.
0: Lung problems.
1: Correct.
0: Amo na sir boy. Mm-hmm. Even mata apektado
1: sa kon.
0: So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lang tal mo tsura, bata pa.
1: Bata pa, no?
0: Oh, gatigulang ka, wala ka balatian ng mga degenerative nga balatian.
1: Wala ka pa yung maintenance.
0: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
1: DTX. Doon
0: ka nami, gino. Amo na ang dapat yung himuon para mag-away against sini nga mga free radicals.
2: DTX 500!
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Dasang mga kagaw, Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Canon, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
4: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
4: DGX 500.
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang akong nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagkuntat ang paglapdan.